Oki gbogbo olugbo mi. Jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Loni ojo Thursday ojo keji de ni ogun osu elekefa ojo 2026. Today is 1806 2026. Eni kan ni woli ke lo de te mo pe date. Idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo Olorun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni. A je pe won ti yi se danu. Won ti gbe mi si. Odekunle Epafra tin ba ti de ma so yi ojo to kan date to kan. Ah! Edide nle gbogbo eyan ara Suna Church. Gbogbo eyan omo Olorun ni ilu Ibadan edide to logun to logun. Edide teleso teleso. E ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re. Ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Ijinle ife eni to nfun wa agbara. Mami, e nbo ni bi pepe laaro yi. Eni kan ni ki ma wa se nbe wa do bale. E kunle mo ri ire to yibo. There is a blessing that is coming on your way. Nipa se agbara Olorun. Gege bi nti mo wo yi. Wa dupe lowo baba re, wa dupe lowo baba mi. Baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo Olorun bo se do bale yen ni o ma mi segbe ko ma yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re.

0: mi baba re ni o lo ni keke ina eni jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo ohun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun jake jake olorun mo bi oga fun aye awon eniyan to do bale abi oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun abi oga o tun se eto lana adupo gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o jesus gbogbo eyan omo olorun to kunle to do bale ni jesu o ma se iwo ni baba mi jesu o ma se iwo ni eleda mi jesu o ma se iwo ni alafeyin ti mi ogo ni fun o jesus eyan yan fe ki n to bo sori facebook gbogbo eyan ara sona church e n lo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo sona church ago mejo gba ti o ba bi di 10:30 isin o wale ki se se kan ti o pe laarin ago mejo e je so pe ngba ti o ba bi di ago mewa abo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti sona church wa wa ibi te ti se service njo sunday ibe le lo ibi te ti se 7:07 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti olohun eyan ayan fe e dide le mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin oje mejo wow eyo e jo tin be leyin wow eni kan ni se pastor dekunle e pastor londo yen Jesu nu mi lo ndu woli o dekunle e pastor ati ijo comfort life mission internationally emi oluwa ni ko ba wa fo keke hallelujah merin ati ogo merin can you do it oye sumo waju e ku oni bi te wa yen oya e tun sun si e tun ku oni bi te wa yen eni kan ni ah kin lo de ah ah so fe ku oni bi oju kan ni emi bukule mi oju kan when you stagnant stagnancy is a cause egun ni keyin oju di duo pa soju kan o mo sileku fun idogun idogun a si sileku fun ijera olorun wo awon to sun si waju nitori majemu re ba sun won si waju nitori pe olorun lori mi ba sun won si waju gbogbo awon ti o join mi lori facebook wi youtube ibi ta ba se di atun se nkan to tun yato ni ba sun won si waju hallelujah merin le mi awon woli ni eke somebody shout for hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun mesaya ha onu mi adahaya olomi ati eje eyin omo olohun mo fe gbadua fun yin laawe mo ko to di pe ma gbadua fun yin eje so bayi ki mo ba da gbogbo eru iwasu ta ti mu bo mo ni number 1 to ba lara awon nkan ti mo je ki edo kan alaja o ni pe mo ro re pin o don't write yourself off don't write yourself off mo ti so pupo yen number 2 mo wa ni start ibe mo ba de something small bere nkan ni won ba bo ba se mo mo si ka jade ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni agan ojo ibere kenkele anybody te ba ti ri to ba ti gan ojo ibere kenkele won ki ri ojo nla be ni mo so mo wa ni falu humble beginning emi mo so wa su debe e ki si ibere kenkele don't underestimate the power of small beginning mo foju di nti won pe ni agbara ibere kenkele because every great accomplishment today begin with a humble beginning gbogbo igbega gbogbo in to tobi loni ibi kenkele lati ibere mo wa so nkan kan emi mo so mo ni trust God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi loko wo olohun da mi loko wo emi mo so mo lo lon le bere oja fun God always rejoice in providing for you to start your small beginning that your small business olohun a ma pese oye dide mami e dide dadi e wa fi owo etu ogaju laarin owo yi e fi kan awuje yin awuje tumo si pe use it to touch your head the center of your head e wa kigbe olohun jo fun mi lowo tin to fi bere oja mi fun mi lowo tin fi doko wo olohun jo ninu agbara sanu fun mi emi mo ka jade ninu we second corinthians chapter 9 verse 10 oni je eni to fi rugbin fun afurugbin ati akara fun onje yo fi rugbin fun yin yo si so di pupo fun irugbin yo si mu eso dodo yin bisi ah eso dodo inti bibeli so nbi oni pe olorun ni ma fun eni to ba fe bere oja lowo eke baba owo oja ni o fun mi and e wa gbe eleyi focus on your progress not on your perfection eni kan ni wiki le wi yen mo so e fun di gba to ba to perfect into o focus into o tejumo oni bi se yin o se mo lo waju mo yo awon ti mo na wo so mo gbe ki won se bo be a se mo se yen ise yen lo waju a ri se la ri kajare mo se lo don't focus on perfection yet o ku die to ba focus lori perfection ti e kokon di mu dagba na je ki nkan yen lo waju die si celebrate that small win itayo die tori yen mo sa yeye re celebrate that little accomplishment that little progress even if it is not yet perfect mo dupe bi o ti e ti di ni lati o ti to bi ju celebrate it mo yonu e mo gbe gbiyanju focus on the progress na koko mo lo bi kini yo se ni progress fi gbogbo ajito ni oni ko dabi ta won sub bi fi sub bi le koko mo tana mo tara isi waju ta le yin na nbo ba ya o gba sub bere church yen mo ran ti gba church bere so si eni kan ni esi mo ki gbe pe 40 naira le fi bere ebi school kan mori ninu CAC primary school class ti en fun mi gan won mo ya gbe be kin to fa gbogbo be kin to fo nu leyin gba mo setan emi mo mo mo gba so easy inti mo fi 40 naira se ni mo fi ra kerosene mo wa emi mo se jango bulabula emi mo se eni kan ni kini je jango bulabula ku fi e mo ko te mo pe nlu yin emi mo fi owo kerosene mo fi 40 naira yen ra mo wa gbe so kan bayi en ti ba n koja lo gun se ba won elebori ta ra gbe kini na so kan lo kan lo kan bayi ah mo fe gbadura fun eyan omo olohun laaro yi olohun ba n gbo seri bi mo se nse le ni tereji tere niyen titi boya olohun sanu wa abari bi kan aribi kan nibi kan ti e so pe ka wa mo se inu shop kan tawon mechanic loku ibe la to ri nu ko ma si compound mi o ti e so pe mo mo sori en ti o didi o didi ni won gba ti o ba ti su o ni won gba to o ba ti won tin sele mo wo pe ki won so pe legbe titi lo gbe shop si die die ni te ewu gba shop nla awon ti an ko history loni won bere lati bi kan ni so bere lati bikan enikan ni ki le nko mi won se ju be lo so na church eje n sare mu oro awon meji eje won sare gbenu si mike na bi ka sare wo nti baba mi ologun ajobo dewo nu aye won
1: baba mi e ka ro o e ko se lo oluwa tun ko ma satara ni titun o ju ni tiyin o emi na le ri o omo ijo yin lori afefe adeola lati ilu kairo mo dupe lọwọ ọlọrun fún ohun tí ọlọrun ṣe ní àdúrà àjọ sátọdé tẹ àdá tẹ ní pé kí la fẹ fi bí ọlọrun kí la fẹ fi sọrọ pípé àwa náà ń ṣe nínú ilé ẹ mo dúpẹ lọwọ ọlọrun pé mo gbàdúrà náà láàárọ ọjọ yẹn ìgbà tó tún dalẹ ẹsẹ pé ká tún kọńtínú ká máa gbàdúrà yẹn ìgbà tó dalẹ mo tún gbàdúrà yẹn again bí mo ṣe gbàdúrà yẹn tán dé níyàn mi kan ṣe pè mí nìyẹn pé mo fẹ́ sẹ́ndì owó ìbò ni kò bá mi sẹ́ndì ẹ̀ sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ju bí mo ṣe lérò lọ mo kàn fọkàn sí pé bóyá máa sẹ́ndì bóyá bíi 50,000 sí mi ni àfi bọ́mọ mi ṣe pè mí kó sẹ́ndì 250,000 èmi náà ti lẹ́rìn èmi náà ti rí owó ẹ la máa rówó mo dẹ̀ rí owó mo fi sinmi mo fi ẹ̀dá mẹ́wàá mi mo fi bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run bẹ̀ jẹ́rí agbára ẹ̀ bàbá mi mo dúpẹ́ mo yìn lógo mo bí ọlọ́run ga lórí ìpẹ́yìn o ìpẹ́yìn pè mí o ẹ ṣe ẹ bá mi kí mámà
2: ekaaro baba mi emi ni omo yin olufunso lati ile eko baba mi mo dupe lowo olorun mo dupe lowo yin mo dupe lowo mama mo dupe wi pe nigba ti mo join ijo comfort life ori afefe olorun se ore fun mi lopolopo akoko ore ti olorun se fun mi ni wi pe nigba te ni ka anoint gbogbo ile wa gbogbo kan ka ni mo anoint olorun paro gbogbo patapata titi de ara igbale olorun paro olorun se ohun yanu fun mi lori omo mi loro ati na loyibo olorun se ohun yanu o debe orise ope mi keta ni wi pe mo ri owo o de san da mewa mi ni mo ba se ri so ore olorun lori mi o polopolopo lori awon omo o polopolopo mo dupe lowo olorun mo dupe lowo yin ise anuse yo bi baje sa o ese baba mi
3: e kaaro baba mi oruko mi ni omolala lati odife road mo dupe fun ore ti olorun se ninu aye mi ore yen ni pe mo travel ileise o fi oruko mi sile lati lo wo champions league pelu company taja alagbata won anfani yi wa ni ninu osu kerin kerekere ase gbogbo to e ka se sugbon nigbati isoro die ma dide visa o jade nigba to yen ko jade asa ni suru mo ni ka ni suru be na ni mo se olorun ojiji o gbodo sore fun mi ni oru tele iwo olorun gbodo se mi o gbodo se lase pe mo ti pe eni ka fi rupe gbadura larand match ka so kaka fi se sakusi ni ile ka gbadura mo se kini yen ni ojo meta pe ibi ti iwo mi o deri mo fe debe mo fe la aye ja olorun de gbakoso fun mi olorun gba gbogbo nkan a lo abo ṣùgbọ́n lórí ticket ẹlẹ́kẹta ni mo tó lè travel torí pé single entry visa lọ fún mi but ọlọ́run gba gbogbo ògo ìrànwọ́ dìde nígbà tí mo rò pé àbáwọn company yìí a sọ pé àwọn ti gbìyànjú tó ni wọ́n mẹ́tọ̀ pé àwọn sì wà débẹ̀ àwọn rípa débẹ̀ gbogbo tó yẹ ká ṣe àṣe mo dẹ̀ ti padà sí nàìjíríà náà báyìí mo dúpẹ́ pé ibi tí mi ò lérò ohun tí mi ò lérò ohun tí mi ò lè lérò lọ́lọ́run ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ìpè yí pé mi ò
0: ẹnìkan lẹ̀ tí ẹ̀ bomi là gbogbo lé

0: kwa jume kabo sori eto we eto nyoro agba. Eyiti ile ise MTN Nigeria ti won se onigbo wore Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lo ko mi
1: oro agbare o e jagbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN
0: eta la ni tan ti ki ni wo esin nla soti lana eja tese waju lori re ah la ni tan ni owo o ni ola sugbon bo se ni ola to ni ola to ki se jeje lan leyin ohun ni ara batan la ni tan ohun o lowo pupo o die to si ninne amo fi sanu o si ni iwa irele ni ti la ni tan bo ba gba obin olobin yo ni owo ni o je la ni tan ti e gba obi enikan o tun le danu o fi soko silu bo mi o ni anya gare ta ni njeun ta ja njuru agbo olobin o tun sokun lo ma sokun ninu gborere oni ton lo lasiko gba na ah o dojo kan ojo kan o dojo kan ojo kan aisan lo se wo a ri to lojo se kabiyesi ilu ajebande oba ajedigbamu alaji akoko owaja ni won ba ni idile awon laninta ina loko laninta bota oni nto wo ba se ti le ni o gbe ohun gbogbo eyin afo ba je eyin da o fun won ni obitibiti owo ni ti lan leyin ohun na leto si lati je oye oba yi o ododo awon afo ba je olohun oni pupo o kekeke to ni re o eyin ko yi won ni ka won mejeje o wa o ohun ti won fi le joba eni ba ri iwu esin ohun na ni won fi joba lani tan ni iyen kere obo sita o lo ri baba bo ojogbon iyen ni esin ki ni wo sugbon esin kan wa to je wipe ohun ni ma ni wo esin ohun wo inu gbo kijikiji ni won ti ma ri e kan laarin 100 odun ni rufe esin be ni mo n waye o oloyinbo n pe esin yen ni unicorn unicorn unicorn oni to dabi esin to ma ni iwo sasara kan lori ah o si soro ori ki wa lo sele leyin igba yen la ni tan kake ni wo esin odi lola
1: oro agbare o e jagbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile-ise MTN Nigeria lo so ni gbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bakana lori YouTube wa Mr.

0: talking stage, ele ti sun mi o. Which one be say, what is your weak point? Ke lo nbere weak point mi fun so o fe pa mi ni abo fe mu se mi le. O fe you want to kill me. Ah, lo ma te yan se nton si ke lo ke pelu weak point. O gbo ta se afi jale te ta fi pa yin ni gbogbo yin wa ni relationship. Ori.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM, 94.9.
3: Baba Fendo de! Baba Fendo de!
4: Iye me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
5: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
6: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo mi lenu
7: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe
8: afawon ati family won
9: a se mu yan ogo
10: se ga
9: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
3: baba fendo

0: 32 FM 94.9 kọni 13 derin po sonu wo na re lori eyin baba fendo na la so ti lori ofe lati mo gbora wa kete kete ti te fi ngbo wa kuni di best na la fi ni gboro obanu je lase olodu to ma re lagbara lowo adeda eyin o koni dada musia o ojumo toni to mo ojumo re ni isupale awon weroyin abinibi wa ona la gbe ka wa mole ta pe niroyin baba fendo won ba bi yin pe se dati yin mo ke so pe 32 FM gogo na ni ko de ni nira fun wa ni nira fun wa olubi yin pe fatoye loko mi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam
0: wa rahmatullahi wa barakatuh naam afa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: e ku ya le e je pe na han yin lapa lo han yin lese ki agbe kale bi bucketi naam
1: efule le won ti ni won ile itotito laaru ibi orun ba ti won ni kalagberu ka bi aye ba ti kade mo lati je idi iwe iroyin lo ka mo laaro a si ka gugu e ni ilana bi a ti se kowe re oni ruru aso ni be lara alage mo alan mu nto ga gugu awon iwe iroyin to jade loni pata na afenuba ni won ba bi akori to nbe lara won bo se gbe won si akiyin ko ojumo le kan si lati kan ni wa mi bayi Laughter House Lawa okay tete premier makola lubano that year mo
0: get yes now nice one
1: 32 FM
0: yeah.
1: 94
0: you got it
1: abari wo jobo nbari kan abari ati bari o fi bi kan jora won awa ni won pe ni eda bi mbola lamid afa lamoro ekun oko mo bi pe
0: aka dollar eh iyale mi o se ba de lola a si pe gogo awon eyan
1: a peyan
0: Mr. mi o ma bori ma bori olohun mora
1: ori olohun
0: ma bo ori olohun mo ju de yan la
1: kuliga yo pa mi
0: isi kwale awon weroyin abinibi wa mo lori ofe si weroyin vanguard to bota laaro to
1: weroyin punch na nbe ni ayin fe ni ba ni fi ati gbo ti
0: bako na ni weroyin daily trust
1: o mo ti na wa mu Nigerian Tribune a si ka gbo ti nbe lara won
0: iweroyin the nation o na gbeyin o
1: ni ru ni won mo so fun guardian na wa ni ayin
0: alright ejaka tori pe won ti ko itagbangba iwe iroyin vanguard o na ni mo wa gege bi akori iroyin kan e to tobi ju lo nbe won wi pe nje je le gba belief lori oro japanism lori oro keyin o fi lule ko gboko obo mi lo won wi pe awon dokita to je egberun 450 tabi ka so wi pe egberun 50 55,000 won ni pere ina ni ya awon dokita to ku lorilede Nigeria ti won toju awon eyan to to ko leru gba million 220 millions Nigeria versus 55,000 di ise ti fe iwe iroyin vanguard o ko iroyin yen ekunrere re nbe loju iwe karun be na ni an se ko won ni je je le gba belief wi pe egberun 16 awon doctor awon ni won ti japa ti won ti ku lorilede Nigeria won wa ni ida 85% 85% awon orilede wa Nigeria o na ni won wo yaja pelu irori abadi won bi won ti ko royin o na wa la wa lori ofe lati ka la ro ngba ta bo nte waju e ma gbo lati ni itoju to peye to gbadun
1: ori afefe ni e kan si
0: aware 32 FM
1: o gun ibi o leran
0: ojo Wednesday o la ma nseto yen la go ko sa
1: meje
0: Dok lati ile ewosan la UCH ni an ti wa ba wa lana.
1: Doctor bi pe
0: ile ise eto lera ni pele oyo ese o.
1: Doctor
0: UCH e ni si se.
1: Ami o.
0: Ati gbogbo wa
1: me. Doctor bi pe.
0: Naam, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Eli wa fun mi ni home service.
0: Info
1: is go megidi.
0: Studio service gan. Bẹ́ẹ̀ni.
1: Alubarika bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní àhín ni.
1: Ẹ jẹ́ wo inú ìwé ìròyìn Punch kí n wo àkórí eléyìí tí ń najú jáde kódà ọ̀dà dúdú ni ẹ̀yìn kọ́mọ ìfipupa àwọn ilé lórí bíi tìró. Tó wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti kóra wọn o. Pàápàá wọ́n ní bí àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà INEC bí ẹ ti ń gbé àwọn nǹkan kan tó ṣe pàtàkì pàtàkì lórí ètò ìdìbò èyí tó ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Tó kódà wọ́n ní àwọn nǹkan míì gan inú òfurufú ni ẹ gbé wọn fò torí àwọn ọmọ oró ti rin títì wọ́n ti gbé lọ sílùú Èkìtì torí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ọlọ́pàá ńbẹ́ńbẹ́ wọ́n ní tọ́gbẹ̀rún mẹ́wàá civil defense àwọn náà ń bẹ ń bẹ lórí àwọn tí ó mójútó kí ètò ògbò yẹn kó ba lè mọ yẹn lórí kó gún mọ kí ọfọn ọmọ bá fèrè nùgbà ká má bàa máa rẹ nkẹni tí ọmọ ta ìbò rabo fìbò tọrọ.
0: ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òkú ayélujára wa gbogbo social media sí wa láwa ń bẹ̀ facebook youtube àti instagram at 32 fm 949 fẹ́yìn ẹ̀ oko ta ha ni ke darapo mo wa like we love wa ke share gogbo bawa na se love yo ye gba we love you
1: oju we ti mo mule
0: ka re mo idia iroyin kan korin ninu owe orin ijo kaluku e ja jo mo pa tin pe osi olohun oju mi je o berin mi so tan lenu o iroyin yen tun korin o tun ku ewo mi e tun mi wo ewo mi e tun mi wo emi ki somo ko mo ti gbale je ewo mi e tun mi wo gangan o biri rere ni awa mama soro mama die zeni alisi madueke ti pe baba gbo pe mi ni gba mo wa laye o ni oju ta won ota gbo eyin ota le ni mode eyin gbo eyin ota ti mo boku eni je awe so mo orilede nigeria buruku awe se awon ti mo lo ni kero lore ma boju e nja se mo mu adua yi tin pe filiba ilaji e to ku e mo bo
1: adua no be loju ori kiri ese kefa
0: baba gba ope wa
1: jesu
0: nitori pe ile ejo lorilede united kingdom o so fun mama wa mama wa e ma lo
1: layu ati ala
0: e se eyan
1: bo eyin ile ejo inogo
0: ogo
1: ejo ologo di odun mo kala won fe paya wa mama wa re mi lo bra oni 4 million
0: baba ni mama ni ewo mama won be ni pota
1: imagine
0: iye ni odun meta le la
1: do lero
0: kini mo se oluwa o se won wa ye nte ri ewi ewi nte ri e so nto lodun mari o se na ni o tori pe won o jo yin
1: olohun o jo yin
0: asi kilo je
1: a wa ni ma so lo pade won
0: ni mi mu ni a se ni ma so tonon ti e ti se bayi
1: ti mama de la ta
0: ka ti e wa contest emi ro be
1: eje ka farabale eje ka semi na
0: no
1: semi na a fa e to dibo ti be lele fun yin
0: awo si ni wa baje ju we keje iwe royin vanguard
1: eyi to nbo de loju iwe royin ti punch ni nibi ti a wi pe awon egbe oselu e to keju la ninu ile gbimo asofin won ti ke si are Bola Ahmed Tinubu pe wa o edekun e mojuto eto abo ile to ti fe gbe won le yi o ti din to koja agbara awon oju we kenny di logun iwe royin punch le ti ri royin feni ba ni fe si opposition
0: eh
1: nti apo to san le je be
0: opo pada san o de awon ni lori oro eto abo to me nile Nigeria komisona olopa awon nipile Lego won ni won ti so fun won pe e lo re fokan bale ko siku ti o pagba ti won ni bapo lori re nbe kori agbalagba omo se dede ese taya ti lela sugbon e ma wa gbo won ni won ti mura won ti wa ni igbaradi nitori pe iroyin kan to je ti idukuku laja te ti won pe ni awon iko agbesumo mi awon iko ada lu mo gbojo oku gba gangan ti en ni so bi pe won fe mo rin regberegbe nile ko iga fabiti kan ti won pe ni Atlantic University won ni ile ise olopa won ti ni ke abo ko lorin nbe atawon isamulo ogbon atinu dati jaketo abo ko duro re won ni won ti lori e sabewo sibe atawon pona bayi ona bayi na ni ke gberin iwe royin vanguard oni won fi royin ran o oju iwe karun le logbon 35 page abi page 35 whichever wala ni gesi o sorire
1: eja tu wele to njale loju iwe keje iwe royin ti punch ni bi tan so pe ajo ICPC won ti lawo omomu lo mu o pe nja won se han mo lori bi ti so pe ki ya rufai ki wa be ki omo na ju bi yo tobi bakan na won lawon ego kan won ti ke si awon ti omo bi ti lobby lokoko loju na ti ni pe afojusu ti won na ejo e ka loju iwe keje lori oro ICPC e rufai atawon to nja fun itusile re
0: oro mo soko o pe ito mu lawa yo di se juju ai todo o ton si oni konko diju kake o diju won ni edakun aiteyin ka bayi na lando obo ijoba apako orilede Nigeria won na ni won fi idi asamo oro ti won si so loju e loju we kokan di logun iwe royin vanguard bi pe kila ise wa na bi eni na buredi lori oro wi pe eyin epo bentiro abi owo ori e to ni se pele epo bentiro abi owo ori e to ni se pelu awon ile ise ibare ni soro e ti ajo IMF ti o ti soro lori re ijoba apapo ti dawon lohun won ti dawon lohun pe no consideration no azin pe
1: awon ni kokan kan re lori erin je be
0: o se to ran mi lowo pelu no consideration for fuel abi tari communication taxes kini kan fein IMF si oro yi re we are not the side of go home and collect all the results
1: mo mi
0: mo
1: ebi npa yin
0: be ni be ni
1: be ni
0: kilo tawo yin gbon abe je ya
1: emi o la pe tight
0: ah mo worry nfun o eyan bu sakaro yin
1: so awon oniruru we royin lo nbe nle loni sugbon opolopo won na lo je pe oju kan na ni ti mu awon akuri ti a gbe kora sibe na a o ba won ka eje ka mo eleyi to nso nipa oro eni to je alakoso leka eto oro ti ofurufu nigba kan ri ni igboke gboro ko furufu lo rede Nigeria adisirika iroyin jade o won si ko wi pe awon ase ti an gbe jade ngba na wi pe awon ti an je alabasepo won ni an gbe se akanse ohun ti n lo bi billion beji ogbomopo ni an gbe fun
0: kaabo se oroju we hun
1: daily trust ni
0: all right my dear jemi na lo si inu we royin daily trust ni oju we keta din logun owo yoruba kan lobo won pe aye gba tapa won koko le egunu won ni je je le gba belief wi pe awon omo orilede Cameroon ti an yen lo bi mewa niye won ni ni agba hun won mu siku ni pele elego lori esun pe won sowo omo niyan
1: amati try o
0: yin
1: ma tin lo bi ese meji bayi
0: ni nta gbangba iwe royin daily trust bi won ti ko na ni o se ki won nkan kini tan pe pe ni update
1: won tun wa gbe ebo won tun gbe ebo san bira won ni ile ti ri bi o le ti ri pali ibo le ti rele san wi kan tan kan awon market
0: mo like country mi gan
1: I love my country
0: ko yan mara hello
1: hospitality wa
0: ko ebi o gbodo baje
1: o gbodo baje
0: oluwa gba ope
1: wa mi je si gbogbo yin yoruba to wa kakiri agbala ya ti si border le ma bo
0: gbogbo yoruba ibo nibo
1: ka ngba ta ti ni agba accommodating ka ma gba ma in ti olorun ba forun ke baba wa Sheikh Buhari ngba ye won baba oni gbogbo fulani ti wa bi tin be ni agba laaye oju kan na ni wa e ma bo aye gba wa
0: eyan na ni gbogbo
1: wa ina le mi na fi so pe to eyin yo ba te nbe kakiri agba laaye e ma bo aye ti gba wa Nigeria fe gan ta won ni gbenu gbohun a le po a clear gbogbo gbohun
0: okay pe kan ma ku le kon kuro nu gbo
1: iro kinu gbohun ko le gba yin dada ta ba begi loni a be ju dola o pe yo di ilu
0: krista
1: anakun
0: e ka royin
1: sa o jare
0: ele
1: mo tun ri eleyi o eti wi pe pelu bi araalu ti nketo ti an keto wi pe ile iwosan kere lu abuja pe kan ma fi ko le wa estate n fe si eti e ko be wallahi mi yan gba salary logun logorun odun ko le ma ka
0: anu olorun ni
1: hospital ti di estate bayi e gba mi fani o fe de ba mi
0: iroyin kan na tun wa ninu iwe iroyin Nigerian Tribune loju iwe keta ni won ni eto abo to me o ti sora re di kan jagan jagbon to si ti sora re degbon lori oro eto oro aje orilede wa Nigeria won ni saaju eto odibo odun 2027 ikominu re ta lo so be e fe mo eyin re di oyin oke iwe iroyin Nigerian Tribune in loko royin
1: iroyin adisirika lo tun yoju mi bayi to siwaju eto odibo to nbo ni ipinle ti Ekiti won ti ni ajo eleto odibo ti fi di amule pe ida meta o din ni 100 awon eyan na ti gba kaadi idibo won bi awon ajo ti to mojuto ofurufu ma se je pe awon fi oko won na fi nko àwọn nkan tí ó wúlò fún ètò ìdìbò ẹ bọ́ sójú ìwé kẹẹ̀ẹ́dógún ìwé ìròyìn nàìjíríà ti bọ̀ kẹẹ̀ka ròyìn bẹ́ẹ̀.
0: gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ wípé ètò ìdìbò gbogbogbò ó wà ní ìgbáradì ìyó lọ́dún 2027 lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà wọ́n ní lára àwọn ìṣòro tí ń kojú wa ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé náà dakúrẹ́tẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí adarí lórílẹ̀‐èdè wọ́n ní ètò ìdìbò gbogbogbò iná ló mumú láyé àwọn o wọn wá sọ̀rọ̀ kan wọn ní ǹjẹ́ jẹ́lẹ̀ gba belief wípé ìdá 80 àwọn olùdìbò bí wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn ní bí ìgbà téèyàn ń lọ sí téèyàn sọkọ̀ wọ̀ ni tààrà tààrà bí tí wọ́n mórí lé tínú wọn sì ń dùn pé a ti gba káàdì ìdìbò àmọ́ àfàìmọ̀ káwọn mú ní wọ́n rántí mo fẹ́ ṣe ìdánwò ní ilé ẹ̀kọ́ fáfitì lọ́jọ́ kan id card mi ngba ti won ye apo mi wo nu boss so ye modern ti e
1: wo obirin atowo won
0: le mo ba ya tete bode ki won to so pe nbo ni ati to mi wa adupe folo
1: won wa ni dawo mo four pimples e ba lo mo bi pe omo ko
0: ye e be ni eni o mo fin lu ta mo je ro
1: pe four pimples
0: se ka royin abi ki
1: e je mo ki baba wa ka bo ni
0: eya
2: Yes,
0: I can. Alhamdulillah. Sean. Eh, eja wo iroyin ti won ton ko sita laaro yi. Eh, ninu iroyin Nigerian Tribune ton polopo iroyin na lo gbe. Pe mama Jesani ya lese Maduike. Idajo ti ojeyo lati ile United Kingdom. To ba je pe orilede wa ni gege bi omo orile. Ojuwo. Laugh with your batter so quick, mamma, oh, Marlo. Discharge and acquitted. Be a JB and ways with him off going pay low one no wa baje. Would you do a do more color? Money ha. In doju kota worry, could carry money one by yato far at it and when you come. Oh, mamma, one bembe, Nelly. A jaw, a kaito dajo to a lady in Nigeria, sha nick bag bo, nino way. Nje o te ye ki ile ejo nile UK ka mo nu so pe ah mo binu oya egba
2: eh to ba je pe orilede wa ni
0: okay
2: to se se ka so oni pe ile ejo se eto bo se ko dajo ki boya owo kowo inu konu na fi ni pe eh ko se ko ma lo le igbagbo ti a wa ni si eka eto dajo ti wa nbi o da npe ko fe kun to igbagbo wa ni pe ejo ti an ba ti da ti a ba ti ro pe boye bi o ba ti lo nilana ba wa se fe in terms of ni pe ekuru teyin ni fanfa ndo je ki kori be eti o sele ni United Kingdom lana eri pe ese ti an so pe disiani se won se orile de UK lo ti se owo ja ise yen nlo de be won ti UK kon se pe UK de gbe wa nija awon ngbiyanju lati ri pe awujo ta won iwa abaje ori aye doko nbe na fi se wa de ri pe ninu esun ti a wa fi nkan bi o awon ke fi pe lodo ta won owo kan wo inu konu lo fi ri awon ile ise lo kan lodo ta won na fi ri ajosepo pelu orilede Nigeria gba to je minister fun epo robi won ti awon so lodo awon gbiyan lati je ki awujo ti won ki ko mo eri pe lodo ti wa nsin ta ba ran ti okunrin kan tan pe ni James Ibori
0: baba aba
2: won ti awon ilu e so nigba ti won se wa de ni pe owo wa o sonu o ori owo wa o sonu yen in lo se won si ni Britain o wa de la wa ni owo ti won tori e fi se won be nkan ba wa
1: awa la ni owo ti o sonu
2: ba wa tin se ni odo ti wa ni so se ko pe ejo ti ifurasita ifurasi de se ani emi ro pasiko to fun wa nsin bi pe ka tepele mo ka bi le fun idapade wa sori de Nigeria ko wa koju ti orilede yi igba kan wa mu ranti awon akoroyan kan koroyan kan wi pe arabirin yo ojojo nse ogun re arogun re ole o koda aisan to nse aisan to le gbemi ni gbogbo yen a nri ngba na bi eni pe idiban lati ri pe ka le yo okun wa jejo ko ni orun e sugbon gba to ti wa to ti yen kankan ni Britain sin emi ro pe o ye ko le pada wale fun ra re ipe n to mu n to nfi wo yen kankan lohun
1: agbodo wo
2: mi o ye kun o le wa wo mbi na kun wo mo
0: to ba sawa ni gbagbo ninu idajo ti le ejo ba pada gbe kale ati wipe kini to fun wa ni igbagbo pe bi o ti gbejo nkale lorilede UK a okan wo bale pe won o se gbe mi si si nilu won ki lo de to afi ni gbagbo ni o ti ti won ju todo wa lo nbi
2: awa ko le en to ja ni gbagbo re e ri lodo ti won bi omo gan ba nrin ni ti oto baba re a ma talk e ta fo gberu a fun wa pe omo yi mo n ke fi wa tin wu leni do meta e ba nye wo lodo ti wa nbi baba ni o tun ma da so bo omo lori nbi
1: e ma fe ko ti ko mboko
2: ara ti o ma pe sa fun awon agbofinro in ti o fi da be pe bi o ba sele lohun a mo ni gbagbo nbe tori pe awujo ti won awon o da so fun wa baje ba wa se da fun lodo ti
1: won lori oro yen a gba bewo bi oro adisirika sugbon ka to woru ado adisirika yen won ni bere kan lori te ti so nipa nini gbagbo ninu ika eto dajo yen e ka ite dajo to duro daada gege be ati wi fun ile gesi fun odidi odun mokanla ejo yi ta koko ejo to takoko fo didi odun mokanla mo lo se wa je pe laarin osu marun nla wa ri tu okanu lori oro adisirika ngba ta america ma reti di isari ko tun wa jejo ni nigeria nisin bi an ba wa de se ejo ti e mefi ole ti won de ba nle to ti clear laani ki won ogun le ni abi ti adisirika to wa ni aviation tele tele to je pe quarter to won lo 72 hours to gba tan fe fi ijoba le ni to so pa won declare nigeria airline eventually airline yi agbo pe ethiopia na ti ya wa won kan fi awon won fi celebrate e ni o ni wero yin gbe wi pe adisirika 2. something billion ti an gbe jade pe awon alabasepo won ni an gbe fun se atiyanju emefele se atiyanju adisirika ti o pa mo rara ta bi mo so pe ki design ma duro ke ma bo ko wa jejo to so pe gbogbo to hun ni nigba to wa nipo eto ohun gege bi alakoso ni won fun ohun
2: o sibiti won tin kade ale pe won dajo ni Britain ko so wi pe irufe ejo kan soso ti won ni lodo won ni
1: baba mi dakun tori olo e je ka lo sojo oja kele farabalẹ mo kini dada ara ile an lo wa nbo wa o 32 fm 94.9 ko ni aderin eposo e ja dojo oja na nbo e ku kale

0: Guy, we don't talk since. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
1: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
0: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
1: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go. I said you need to be ready, me. 32 FM, you are okay.
2: Ahati de pada latoju di oja 32 FM 94.9 oju opo aye lo jara wa wa nbe lati darapo mo wa omowe e nboro obo ka to lo soju oja ka ti nbe mu
3: ina nso ni pa
4: oro mama ti won fe de awa lopo mo ti adisiri ka ti emefele te je pa won na ti riru ejo be sugbon te je pe at the end of the day e be le ti menu ba won na fe ibori le kan o
3: e seun se ri mo se nsobo tori pe won se dajo nbi kan tori bo se re ko so pe irufe dajo mi na o si dey odo ti won sugbon e ati a nko e ati awujo gangan ni o ta awujo ko si irufe ile iyawo are kan wa lori dede yi nigbati won ko lori apere won gbe lo si lejo a si mu aso a lo do pade re lohun iye o so pe aso ko jebi sugbon emi ro pa aba yohun da e fun ofin to fin ba se eto to ye ko se tan ta wa ri pe o wu ebi an se ni disa ni we a le da so fun dongba na sugbon gba te ye ba n koju ejo lowo ta wa n ko ye ri e boya wa ta ti janfani kan latare na ro pe asiko re ki asan pada fo lore so e su so adisi ri ka nde gbagbe okunrin kan don jera si de mayina
4: owo awon ose feyinti
3: nbo lo wa loni
4: won ti de won ti
3: to ta ba ni kamera won ko wa royen ma won gomina ti an ti ku olori apere
4: awon gari
3: ti won gbe waju ile ejo ta ti roju tu e lo de kemi so wi pe bo te je po fin so pe eni aba furasi afurasi ni ofin na so pe
2: ojebi
3: emi ro pe eni to ba ti bo sori apere lori isakuso lorile nigeria yi ti ba ti nku otan lo e ka ma so pe ojebi ti o fi were ti o fi mo tori pe iwa abaje ti o ti de daso fun do lorile de wa ko fe si eyan kan ti o gba aye koja ewu nkan ti gomina to se gbe ni ipinle Ekiti so to ni ko si eni na ti o joko lori aga ajoba ti o ni ta sansan iyan yode fayose a si lo so pe ro lo pa tori pe mo rira bawa ti n se ti wa lorile ede ni n lo de ki ora n so selu ko di n ti kaluku fe korun bo tori a si mo pe bi eni to lo to bo ko se n to ye lowo wo
4: ba se mo lamido la n file
3: be e wo ti emefele ta so a mo bi ti o fori so nsin so kan lo je ki o an su ye o se lu an se joba n lo je ko din tin wu teru tomo be mi na ba de asiko temi re
4: ka de
3: bi o ba ti bi o ba yan mi sepo ni lola nsin
4: adura mi gba nu
3: bo se rinu kanu ki o ma so pe to asiko wa lo de yi o
2: ati pe ki lo de to je pe se a so pe a n fa ejo nile ni abi ka so wi pe a n se iwadi ka ma ba fi aje alaise tori pe aje awe fans ni isin ti ri nkankan nibe pe ibi ta fori oko so odurun le lori re be si loro iwa igbesumo mi ijinigbe o nlo o nbo ke dawo duro lorilede Nigeria e wa jawo nkan ti wero yi Vanguard to ko pe olobo ta won nile eko fafiti aladani kan ti nbe nipele ikoro yi fidi e mole wi pe commissioner olopa nipele ohun won ti lo be won si fokan awon eyan bale pe iṣẹ́ ìwádìí àti jẹ́ kí ètò ààbò kó dúró re wọ́n ti mọ̀ sá lóògùn ìjọ ṣe é ṣe n tó jẹ́ okùnfà ìṣòro ètò ààbò gangan nǹkan kan ni ó ṣàfà kí ló dé tá a lè kọ́kọ́ gbójú ká kọ́kọ́ gbú légbò láti bẹ̀ ká yanjú aáwọ̀ ọ̀hún nǹkan kan ló bí àwọn kan tí wọ́n fi kúrò láàrin ìlú tí wọ́n sọ wípé inú igbó làwọn mọ̀ gbáwọn èèyàn lọ kí ni tó bí àwọn wo oni wọ́n ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ yìí ká wá wo nibati are Bola Ahmed Tinubu ti won bo soro yi won so oro kan to si di gbajugbaja daro ti gbogbo morile nso pe emi lokan awa lokan looto awa lokan wa nje are to ti jade lati gosu iwo orun oloye olusegun obasanjo atare to wa lowo lowo bayi ati gbogbo awon gomina ti won wa ni southwest are ni ko pe won ni abi are ana ni ko pe are toni pelu awon gomina lati jojo ko pe oda bawa na ba ti e tun wa pe atun ye ba loro ye yi won le so nipa titi wa wi pe a se won ta le se lori oro eto abo orilede Nigeria e wo pinle oyo awon eyan wa nbe laamo ipinle ogun owoja re won awon o simi be na ni ni southwest ka kiri bayi
3: idadun selu
2: okay egun ni gbowo ode bi kan
3: te ba si lo ri pe olohun gan o si wa ngbere pako bi pe ko si awudo ta ba tin se wa baje ta ba tin gbe laruge iru fe n ta ri la mo ri
2: okay
3: ko si iwa baje kankan to n se orile de wa bo ati e so paru oke ode ti o ba si ara ile ko si taru oke ode o to lodo wa nbi e mo so le nkan pe lodo ti won lohun bi baba ke fi pe omo ohun ta se agere ko ni dake lodo ti wa nbi a da so boni o in tin je ki wa abaje ko gbile niyan tori pe eni to nsabu to ba ti ribi ti o sasi ko ni dawo duro mo bo ba ti sitan ibe ni o sa lo in to nse le lodo wa nu e wa ri pe beyan ba ji Nigeria ti wa yi to ba lu n fe lobby kan injun ti okoko ro ni pe ta ni mo mo nbe o inu ti okoro nu o ti o ba ju o ba mo yan yo we nkan ti o pe pe anjo mo lagbaja mo fe lo bayi mo fe lo se nkan bayi njo mo yan kan be ko si ye ko ri be ko ye ko de ri pe nba ta ba fe se nkan ka ma ronu pe abi nba mo yan e ti mo fe se oni de sise inu lo pipu wa de bi e ka eto dajo ba ba gbe yan kan lo si le johnson ona ti ada agbejoro omo to oni pe ona wo le elejo mi o gba ti o dudu ebi ti o jare apala kenu abala keji eni se edo nfa nile igba mi awa ta ba ni ka se edo ni din kadun kanju a le se
2: ejoda
3: ko si to ka fi iya je alaise so igba mi e wo ti de se ani ye wo gba to gba
4: 11 years 5 months
3: to ba pe Nigeria ti wa ni o se ka se ti gbagbe e ni a ti mo kan ko nbe igbe won se to kan ni so e je ka wa no nigbagbo nu ta ni ko si pa won adajo wa ko se gbogbo won ni iwa baje kun lowo won o rara o opo won lo je pe won mo sugbon awujo ti won bara won o n ka mi lowo ko nba mi koda igba te lomi ba gbejo kale to gbe dajo kale tori pe ko ba n ta fe mu abu enu atelu bo je pe dajo to to ni odo ti wa niye awe igba pe ti kini ba de tan e ri pe yoba ni pe omo to ba lu won jo yen gangan ogbodo we te ti o fi bo so baba ba se ti gbe wa lo sile ejo ta mo lokan wa ta mo pa je bi bi o ba da wa lejun ani gba
2: ta si mo pa je bi gan fura wa
3: ti o ba da wa lejun ani gba
2: awujo wa
3: a wa nkan ta awujo ti wa niye ina lo wa ran wa lo to fi de pe igba mi ti ododo ba sele a ni ai ni gbagbo lori ododo yen
2: eh lori oro pe eto abo nje are to wa loroye ti won so pe awa lokan are ta won na ti se sakoso ri pe lawon gomina so sese pe oda e ti eja joko eja pati pe emi wa legbe oselu alagbado emi kan we krista wa legbe oselu eyin oni microphone abo ni pa fun pa fun pa fun ka gbe kuro ka wa so wi pe o da o kini isoro eto abo gan lorilede wa kini nta le se e wo awon akeko wa lawon na wa ninu ninu ogbo yi atawon oluko
3: te ri e tun para le kan si lori pe idalu iselu bi eyan ba n toro wi pe o n fe sin wa ta wa fun lanfani ko sin wa to ba ti debe to ti doga wa ndo ye pe ata gomina wa o atare o kila mo pe o lo laju lo yo zelesi enta ni o si wa niyan o ina ni o wa ko sinu ori ti won na ti won ba mo ga pali wa lori ti won o ti gbagbe wi pe olusin wa la won je now cherry ti agudo ba so pe on fe to abo to daju beni kan ba debe to ba nbo ti ba nso pe ohun o se to ba se debe o le se se ko ma rise
2: ti awujo o ba so pe
3: ohun fe
2: eh
3: o se se ko ma rise o
2: so morilede nigeria obere abo to daju
3: eh e seun se e ri be yen eh in kankan wa ta ma so won ni if you see something
2: you say something
3: e ri pa ti so dorin ko do akoku ko nlu baba wa lulu si ni melo ni wa ni see something to say something
2: ati tan
3: baba so tan kini igbagbo pe ni a so fun
4: ko ni leyin
3: ko ni leyin
4: ara e ma
3: se e n pe omo ilu kan na don gbogbo wa bi eni a so fun pe nkan se bayi ti o se ntoto se ke so omo nigeria so fe to abo asi gbogbo pe ti gbogbo pe nu ko pe ba se pe ki lu wa ori ina la si se to
2: okay christa
4: e je ka wa si eka itolera pelu re to nbodi won je odi mimo pe kasa gba pe milionu oko le nigba ni omo orilede nigeria je sugbon bi yan ba la ko le akole gbe wi pe egberun marun o le la dota lawo ni mo segun to ko ni to ku ni nigeria bayi iwadi won fi di e mule pe ninu 55,000 ta loku Nigeria to 220 million. When the 22% e lo wa laarin Abuja ati Lagos nikan. E wa dakun. Si da 22 ba wa laarin Abuja ati Lagos nikan. Awon 34 states to ku ni Nigeria bo la se pin. Awon to wa ni Igberiko. Kini reti won Igberiko la nso. Etse ta kan be la ro to wa nbiba nisin. Poster ni nsasara re. Ki kan reti ara yoku. Okanu ke le ko po tori ojoja sumo. Elekeji ni pe awon ti a wa so pe je 55,000 si ta wa ma ro world health organization so pe 10 to 17 fun eyan bi 10,000 lodo ti won ni si lo ti wa di ratio 1 to 4,000 to ba ti mo be to ba to be gan ni Nigeria
2: 600 ni
4: nisin bo si wa ri Nigeria nisin awon ti won seku to je 55,000 yen eru oni pa won nigba ru ba pa won sa won do ni sa lo kin dro be na wa tun mumbo mi
2: shallow
3: ko se pe se ro ni pa mo eru ti mu ogun lorun lowo lowo bayi tori pe ti a ba ni afani ka lo sile awon ilewo san wa e ri pe awon doctor wa ti a ba so pe yan se si asikara ise asikara ni won se e ri pe ni ta ba fi si ogba iwon ni a ma so pe ko lo pelu ise asikara sugba awon eso ala to awusise ala
4: ileto
3: lera wa ise asikara to pe te ba de ilewo san gba mi e mo wo pe abeni ni emi to ju oyo kan lo ni tori pe se nwo won lorun sugbon to ba ye pe aba gbe lori pe oju se eka ijoba kokan ti kaluku ba se e ri pe ntan pe ni primary health care preventive ni sugbon lodo ti won bi ai se preventive koda ni ti ori nfo lasan yo de ilewo san jo to je teaching hospital so olu en lo nje ki o se ko wo won lorun ju bo ti ye lo sugbon yin o so bi pe awon ti o to yi ka ma tun pese ko se pa pese lododun o e ranti pe minister wa kan lo ti so bi pe baba ti e ri nkan kan ta nko lo soki okun asan fi awon ta wa ti to keko lodo ti wa
4: imagine
3: a fi won so wo so se n to ye ka gbe laruge niyan nigba to yi pe awon to lo si oke okun yen ko se pe ibe gan de won lorun bi ko se pe mo mo pe tan ba dohun ati jara sise awon yo je kori awon wu sugbon lodo ti won bi ojo kan mo lo si usage mo ro pe mo wa ni ibu agiju ni tori pe awon doki awon osise leto lera nse ni won so ina ran maran mo wa mo wa ju ori won bayi
4: ati o
3: se
4: no
3: pe loko eran se bo je kori ni e
4: ye
3: ki en ti o se ibo san fun yan ko mo so ina mo ori kan ba fe sise abe won se ma da ojo ni pe ijoba ni won tanna ijoba ni na o ni tan eran ti ologbe sikura inde ninu orin kan to ko pe eni tan ba sise abe fun lowo asasa ki awon nepa ngba na ke ma pa na so ibi ti yoro ti wa de lorilede ni o ti to de bi pe eni kokan to ba n bo lori apere ko mo sade nkan mewa fun wa mo to ba te pe meji pere lo ba le se meji yen tan en to ba n bo leyen ko na wa mu meji mi ti a ba ti fi ododo to nu tolu yi bi awon ti en be ni medical school lowo lowo nsin kaluku ti n wo bodo n lo e mo pe gba kan so pe bo ba si jade o gbodo ni yeba kan to le lo mo ti e to ronu pe o kuro nlu ko n se wi pe eyan ni o ma wi pe o n fe duro nlu mi ilu lo ye ko so pe duro nbi ninu ti lu ba pese ti o mu ki lu o duro si be lo mi ba e ba ni ko mo duro le pe lu le mo ena le mi lori
4: Ejalojoja pada. Ka to loju oja baba lori oro yen na ni e mu dani. Oni pe now ti a tin short awon medical personnel sin ti a tin sa lo. Ejo awon to loye lori tin sa lo e ta lo ma train awon ti o je pe won need training ti an be le ti won a fi gbangban tan to ti lo e ti o fi n je pe quack ni o mo operate wa ni Nigeria. Ejalojoja.

wa loju opo ti Facebook fan page 32FM949 fenye station oladi upo e ku ojumo lati gbare mu nbadan won ti wa loju opo hun e ti mo wa mo se wa ni gbogbo ojo ojo bo Thursday bayi lori eto seya throwback la mo fi se o a kokko sira wa leti bara wa soro na Gbogben ti ba tin da mu kadara e gba mi daada o en ti ba tin ja tin da mu tin binu kadara tola mba nsoro lowo eyan ma da le ni eda ki gbijare ti asiko ati gbijare ba to yo ma roro ni gbogben ba tin fagidi se nkan zero lo ma npada bo si gbogbo nte eyan fe dinu aye mo soro kan lana anala nba bo oju alaruba won ize to nbo mo se la pari e one thing kankan ni opportunity gbo mi daada o le mo ju nto mo lo o eda man gbara di prepare de nkan ti o ti ri ni opolopo wa ni isin opportunity ti wa ama ti yole eda ti o ba funre ni fokan bale nu aye yo sare titi ti o fi ku ni o tori pe ile aye ngan alele ton ni eyan le titi titi titi titi tede o fi pada ni eyin ba ati nwonu oro ta fi nsira wa leti die die niyan o baba ti lo se kede ati ipolowo oja ta wa de awa asira wa leti daada ajo so ajo salaye funra wa gbogbo gba to fin jagun to ye ko fi face life ohun faye jagun iye aye ohun fi jagun melo na laye ohun e gbo mi daada awon ti won ba ti le ri pe won se mi iru won etete lo tori pe won ni gbadua tesiwaju bi e ba de church ni e ba de masala si won ni gbadua gbega Olorun awon tin se mi Olorun awon tin tele mi ki Olorun awon tin se mi meanwhile kadara gan se opolopo wa ti ese pe okay se o n gbadua so Olorun to ko iwo lo ko kadara Olorun o stamp e o wa n gbadua si pe han tin se o kadara e lo si se o to e ko gbegbe Olorun o gbogbo n to n se mi tin fi ku o loju kan iba yanju e o ma boya kadara e lo n ti o kaye

ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yoso nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile de nigeria mo le se ton se gerard roofing system to je stone coated latori le de new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni lu ibadan ni won kale si 081 85 4

0: kin ye ku dedi asiko ye mo gbagbe nta jo mu bo o Aruna Shola
1: ya fi wo ni owe ausa ko ni pa
0: Aisha gbo mi daada mo fi li aye re jagun opolopo mo right prayer ni to ba wa le ijosin opo kan awa aladua ni wa Nigeria o awa la gbadua ju ebo gbadua to wa aye won si beta ti wa why awon bi to e ko gbe igbese re gbogbo eyan lo ti mu lota tan ladugo gbogbo ara adugo lota re se ka mo tanra wa gbogbo n to wu ka gbe lowo gbogbo n to wu ka ni awon to ko sumo wa na ni oko ra nbe won le ma appreciate e tawon ara ata ti o pada appreciate e o
1: e je ki e gbo angulu de kiso ta usani mo gbo eni oro luwe
0: eni kan ni tanabi muhammad nko won appreciate e mo ka ko to lo madina igba to de madina se bi no preach fa won eyan ti an si n ba se islam abi mo paro ni Hello, me in fi gbogbo oju aye re jagun ni eleyi ti se tohun ti se ibi se o de source o fe gbadun olohun o ha aisha se mi o olohun o ha aisha se mi o olohun mo je ori bi sasimi o ha idowu se mi o kilode o gbadun a prosperity ri Oh, gbadu a breakthrough ri laye re
1: Isola baba risika
0: Adua ogun yi ni sha
1: Aji we de poju
0: Mi o so pe ko saye mi o so pe ko se eyan mo si mi gbo Mi o so pe ko se eyan mi o so pe ko saye
1: Komi komi lorin so na komi
2: komi lorin so so
0: so pe ko se ni bi ama fi gbogbo aye re ti e gbadua nipa ati tesi waju na en ti o ni lo si waju ni o ni lota ijo to ba ti gu ipele kan ati galaye ijo na lota ti ota ti o dide si opo eyan tan fe gun be yen po opportunity lo ni ki lo nse e aga ti mo joko si eyan to fe joko si po anfani akan femi na la anfani tintini ni ngbenu si microphone en to le soro ju o lo nbe nle to na ngbo to ko de je mi mo riru opportunity in ti soro ba le je o si so owa expect inu gbogbo eyan ni o ma dun si o mo treat case yen online jo ni any contest me ha iyen ni pe iwo na nbinu en toga mo ni ma wo opolo
1: e se un se un sadu barika
0: se gbogbo wa la ri bakan na ni amo ta ba mu 90% eyan jade ilo de ta won eyan po ton jade dupo gomina eni kan se jade kan yoku eni kan ti jade jere e je wole ona post
1: eni do me atele
0: le school gan wa tan fi se class captain o tun last instant abi last rep o last instant e wo class rep yen lara nti en wo academically so sound lara nti en wo so man neat lara nti orisirisi nkan na ma nwo ngba yen kan to fi wa se class rep awon ti en wa jo qualify ti won ri pe do una de qualify o Aisha na qualify ta ni kan e ja lodo wu tori pokun yin ni Aisha o ti bere si ni ba ki lo sele ewo ni gender kini gender equality kon ni kola nshan ki lo sele ki lokunrin se tobi ni o le se Aisha iwo debutize wo se debuty rep wa la ti de mi wa opolopo awon eyan na ni tun fe wa npo debuty yen
1: o duro o sa fun gba pe ko lagbara o ni
0: dida ko lota

0: di dandan ko lata o
1: o ni ki gba ya do ko wa do eni baba titi ni baba fun laye apere kori odo oro mi kon wa le
0: en ti o ba mo e ba nso fun wa lota ah ma gbo lu yen nigbe iwa loju nkan asiko ti piti piti aye nfi o o yo lohun
1: sati oluwa oba ki kon
0: ni asiko ti ji nja so tun tin ja so si tin ja si waju ja seyin
1: o se yo da lori ko se mo e ko bi bona
0: oba to ni omo bi to ngbi olohun gba na
1: amo
0: to ba ti ri anfani ninu gbogbo n to ba nsi o to ye pe condemnation lo nri wa ni problem

0: ogun lo eyi o ti baja ologun pelu e ohun o ti baja ologun pelu e bawo lo se fe gun le mi mami daddy e wo adugbo yin gbogbo awon soro yin se aleyin ne sa mo ki won e sa wa peace pelu won eyan ni ko sora mo bi to ti je idowu eyan ni ko sora mo bi to ti mu eyan ni ko sora mo bi to ti soro mo bi to ti je mo bi to ti mu mo bi to ti soro adanu ni ko da oh god
1: iwa buruku adanu ni ko da
0: iwa buruku adanu ni
1: ko da
0: taluku ni o ko esan re nu aye ko se nti ti oni ba eni ti teni kan ba nba yan lowo o rerin
1: iwa buruku adanu ni ko da
0: idowu inu ojo n payo inu ori ndun
1: iwa buruku wa
0: ojo n payo bayi ninu re nu ya so mo pe tojo ba ti da ti e bo orun ni oran ayaya enti la buru sele si loni to mi mu se yeye o mo boya kekere ni n to sele sinu n ti n bo fun o to di e ni o fi ye ko ma binu o di dada ki an soro e won ma so won ma so wa le ri ko ti tan fun e ri ko ti tan fara bi

0: Intin je eyan niyan, eyan niyan. Ijo ti won ba ti soro eyan mo, iwo gan lo re ki esara nkan tan o. Won gboro ma so steadily.
1: It's part of growth.
0: Eda to ba ti ni kan mo soro ohun, kan mo se oro, kan kan mo so nkan kan po ohun, e ba nso fun ru eda be pe ko mo ga. E so fun why to n wa giga ki o ni

rẹ sini nira yin la laarin ara yin arin na le tin nira yin la oba to dara bi elewe o wo re daada ni a fun o ni nkan kan ta fun elomi enikan ni a iro ni o ti amiyu ebun ka iro ni aiwo re da aiwo ra wa daada mi ti iwo ra mi daada to a ni nkan kan wa to pe emi nikan la ba eleda mi da photocopy o easy to ba ti je ti eni je copy e ko le dabi eni won o le je lo tu o ha baba inlu awon nkan kan ti mo gbo lonu ninu e je won oju opo ti face fan page 32fm 32fm 949 yin e ka wo awon atejise tawon eyan ti so sibe o gbegbe ti gba pepe pa pa pepe ti pa pelu sekere peaceful music ba mi adumu mi na ji gba yi awon ti mi o fa ko ba ba mi omo tayo oluro ti mi ona ba mi ro good morning opportunity once lost can always be regained Shola accurate ajibola eku eto ko ni baje wa mi latoyo alaafe ni somo tayo oluro ti mi if somebody fight for himself or fight for God that is the person self righteousness yeah eku eto oni Mr. Hell Michael, when is Kadara even real? Is it all victims of bandits have the Kadara to be kidnapped and killed untimely? I think I'm in different world of my own, my thinking. I want Barry Ron to talk. Oye, wale okwe mi ba asigona. Alaji Lukman lato yo. Eje nsheke di ati ipolu woja. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro. Among Bariro

0: Radio mi 32 FM ti wa oke.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
2: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
3: Yes, o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Na more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Ule lowo mini jojo lenu tirin lafo alabaro lojo ibide ayan fe mi laarin awon ikele amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju Ogi amala koni sanwo lo so de enu. Ebi amala na ko. O wa deda lo so ye fun dogun ebi. Amala mi o. Aje ta omi oge sayalara. Eko ojulona o.

0: e kaabo pada leyin ikede ati ipoluwo oja lu wa toyin he anni
1: awon elegbe to be le
0: this is anni only Mr. Tiamu that said whatever happens to human being is already destined from God. Does that mean that the people they kidnapped is God will? Good morning from Mrs. Annie.
1: Ah,
0: Sherry, well, me if I can't tell you, laaro isha. Eja she la assignment. Ojo mi ojo ori. Sugbon kokan ti mo ma ni jo meji te bi emi na eyin te bi mi. Eyin te bi mi le nbere lowo mi yo. Owo yi lo e tin ti bere o. Eni pe mo gbo pe won ni kadaro se adu o gba. Abi igbiyanju oni gbele sugbon sa t'Olorun ba ni o se.
1: Lati ani sere nko omo omo ro ni do mi. Omo jo.
0: Anthony Finance. I may yellow mean to a pay. Tambari na si one in no kada re one ko woma. Abi be ko. La wan ti rin to wo to ni o. Wani ko lo gbadua lo sunkun solon lorun. Oba ti ma yi kada ra pada. Ninu ni musulume. Wani gbagbo. Ninu oru Lailatul Qadr. Won lo ru atunyan. Abi se bi ma ti tu fun wa nu. Lailatul Qadr khairu min alf shahr ke upo
1: baba modina tu wa be kokorin tutu
0: wala won malaika o so kale won ma bere kilo fe kilo fe awon kadara tolorun ti ko ti oda olorun ba yi pada won fe leyi ma a wa gbe lo olorun a gbe lo oh god kankan ti o ye mi re o
1: ko ja gare bere baya
0: nkan kan ti o ye mi ti ma daru re
1: e ku se olorin se ga
0: mo ti gbo awon eyan ti pe won ko si mo won kan to waye ni ti pada lowo ninu adua egba ti adua gbona
1: se olorin se gare adinu
0: won pada do lowo mo ti gbo lai moye igba iyan o si nu story mo
1: bo
0: in keyo kan ti o ye mi re awon ti ma ntete ku ye nko o ma ndo mi personally tori mo ni experience ye
1: ajamuko mu
0: ya mi o dagba pupo pupo ba mi o ti dagba pupo pupo se kadara ti won na nu mo gbonju mo baba aya mi ni o mo ah odun wo la se oku baba se 2018 mo 2019 ko ni yes mo ti dagba mo ti gbon mo emi mo ko en to se mc omo omo ti olorun ni ko tara temi na jade nu se soro soro lo lo se mc bi obu oku baba aya mi so mo mo baba baba ti gbe lodo wa baba ah baba dagba dada mo mo pe nu ran won won a mo dagba
1: o ma ti duro sawun
0: o mo nje questions ti je pe to ba ku emi nikan tin ba nda rori mo mo gba se ya mi lo wa ko emi kukuru ni eh so adua yi tori mo didi igbadua re ni tori mo mo pon jiya an meyeji jiya gan lori wa so mo fe toju won bi kin ma ran won lo America ene lo jaye UK e wo bi lu yen se ri lo hajj lo Jerusalem mo fe kan feel e tori won deserve kini yen ma ndu mi personally pe ah isi toju awon people to mo e fe ke si se pe ko wu emi na kin se n gbogbo gba yen ko ti si lowo mi ni o temi na ba ti ni ti se o so kini yen ma ndu mi personal emi ti believe pe won dagba gan na how possible ke pe amo temi gan bi o ti ma bi ma ki nkan to sele so yin o ti ye mi research yin o ti debe bi mo ti suma won to je eni ipeto be ami ti bere debe sha
1: to le baga ni
0: sadua mo yi kadara ku pada lori eyan
1: to le baga ni to ba je mi kan lori
0: oro jo mi ni mo fi so pe e ma ja wo be laaro yi
1: to ma pa wa
0: sugbọn opolopo ogba elomi ani case olopa ani case ti wa gbede prison asori lori fi pamọ ni kaye mo ba fi pamọ elomi oni mo elomi asiki kan to pe ah sickness yin o lagbara won ni iku ni a wa wa nu ile asori fi pamọ ni kaye mo ba fi pamọ ngba tan ba ntu fun o sick kan lodun kan ah o wa ngbadua kare o ya kalare lo ya ngba na ni o ti de ni le o
1: yesu ko ma gbara lenu mi
0: mo fi ni ah yo soro tu lo ni odidi eto ni
1: esi mi abe mo ni eyan todo ba wi ni batayi mba wi
0: yo soro tu lo ni odidi program ni
1: o wa kilo fa won mo
0: e wa ji a lo sibi ti a ma n lo

0: ibi ti a wa nlo laaro ire awa tan ba wi bi time oru yen ha ko a tun aja wa ti daddy wa ma n travel
1: ah wala
0: actually ekun re na ni o ji gbogbo le na but kan to lan ma so mu bata ekwe body o ti bora ale kan to de iyoru ma ju yo san lo ara o ti bo alpha bi ru time wo bo la ese ri
1: wa ma sin phone la san le sis lo wa ma yo ti di emotional kini di emotional kini kan

0: Hello, e ku oju me ka aro, e ka aro e ku oju mo. Hello.
1: Hello.
0: E ka aro ma.
1: Yes, ma.
0: Lati felele. Mo n gbo yin. Mo n gbo yin mami wa.
1: Hello.
0: Mo wa pelu yin ma, mo n gbo yin ma.
1: Bo se ni na le se so yen. Ni aye ejo to ba fe na wa. Bo ya bi a mi ni ma je ko to bi a hun meji la. Ta o yen ti so. Ta ba ti en ti so gan, ka to ni, ka to so mo be le gan. Bo se mu bo ele kan na na ma ma te mo le. A de ma ni e file a ni mi fowo kan. Wa ni mi se bo wa ni ke so mo de ni isin. A bu ku loluwa re fe kan. A ni aye ri de yen mo.
0: Ogun bi iseju kan ka lo sekede ati ipolowo oja iseju kan loku ka sekede ati ipolowo oja ojo opo si wa nshishi mi nba lo se ka kede ati ipolowo oja ti nde in si soju opo le na ni ngba ipe yin wa ba

0: Jengbele yi, elu e ku ojuma e ka aro.
1: Elu e ka aro sa.
0: E ka aro sa.
1: Taiwo lo nsoro.
0: Lati.
1: Lati apete.
0: E mo shun, lati apete.
1: E ku se wo na ma rin lowo.
0: Ami.
1: E ni sise.
0: Ami.
1: Ile ise dun yi baje.
0: Ami Olorun sa.
1: Gbogbo n te nso yen. Be ki nso ori nkan wu ni. Nigba te koko bere ki nso pe won ba nse yan. To shimidi ni
0: hmm
1: ise ni ogun ri
0: hmm
1: ti aba ba te so bi ni aye yan ma ni ogun
0: hmm
1: awon kan ma ndije yan ma gbadura ko kon ma je kon buri eyan
0: hmm
1: e wo o se bi ati mi mo ko ni so la je so uri ni didi ni
0: wow
1: ah elo sa
0: yes sir
1: o la ma fun ise o
0: ami ami olorun
1: se ni pa awon mo te nso awon osin
0: hmm
1: se ojo kan mo ba omo mi ojo kan o lati ma so pe mi pe emi o ni fe un mi ke lo mo ti yan bi sinu lati ni gaje
0: mm
1: awon mo si won mo nkan kan ma fi pa awon mo se ni
0: mm
1: o le mo pe an ko won ton le kon le gbon ni
0: be ni
1: ngba te mi wa o me ti ni ni iya mi won ji so ko ma nsi yen je so ko ma se be gele no se ke ke wa yi awa te pe ya wa ji wa ngaji ta so nje kan
0: mm
1: ta to lo school a fi go ilu bo ta fe je lafun ta ba de awa to wa gba lafun a fe se yin lo si school be bi ma ni melo ko la se asida pada wa sile awon mo si o le se o
0: won a le se won a le se
1: bi ba ti en si won ya loju won ni
0: hmm
1: hmm ona ma fun yin se
0: ami eseun
1: olorun yin lowo
0: eseun
1: ese gonsa
0: yes sir ah e ja lo se tede asipo lowo ja e le nbe won o e ku kale

0: kókó roko ifo labalaba si yato si teyi awodi be ye ba wa jura won lo eji akansara solongo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
1: ni temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
2: eni wa disappointed
3: irawo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikan ni 32 FM dosu o le tente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikan ni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: lo yin to dun ohun to odun jo yin lo apala ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o nipon laya o le ejokiri boto adipo fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o manipa e enu o manipa e o
1: olawale olawale omo aremu ile o atori omo kako so se hey araba ni baba oni abele ba ni baba olawale aremu o atori omo kako so se eto kon ke to le ijare ole ko ba ti taru ijare ododo aremu omo olawale Ire o

agbaye mo ki are mo oge mo fe ran ololodi eni kokan aparo ba eni jo dagele den jo ba di sa eyan ti oni pon laya kan le ba won jokiri boto ile je pare mo oge mo fe ra ya koko na ki oko yawo mi bi nban benle tin ba dori agbagbe tin ba foda ale bi ele pete er poko won temi a ma bale won lawon hotel ilu sare mu la won tele aye mi my life to ba wa ri be iba lohun oba mi o ke oba koko oba kenye leti gboro gboro yo ba gbengbele kuti dambe owo oba oga ogo oba toju ko ri tori gbogbo oju oba ba ni soro ma tan ni je oba tele ni ma deyin oba sore ma gbeje oba ka to je po ni mbo gbogbo aye be le nikan ko si to bo a ka bi o si oba ta wa ro ba wa si to je po ni tun si wa baba jila haro a ko si waju olohun oba mi o ke ba tin jade lo o ijade lo mi loni ti pada bo mi jo sayo atun fun si ode sinu oba olohun ba mi o mo mo fe jeun mo mo don jo pa mi lori mo jo gbodi lo lara mi yo tun joko ti ayo mo so wa e wa wo gbogbo agba laye ba se po to be olohun oba mi o ke se so gbogbo wa baba tun sun lale lasiko to ye ki babo n babo sun olohun oba mo mo fe sun o wa so mi mo juma ma je toju orun doju ku o baba oba tun gbase ta bi o se olohun oba mi oba adigun aro e to pa lohun lele buru ke ba won se ronu mo ni dada ni wa ba ke ni gbangba ta ni o bi lere unquestionable olohun oba mi o le je be ti won ba bere eto o ko re le mi fi bere bi ba dare eto o ko re le mi fi be o bi ba ti won pari eto bayi o ko lohun le mi tun fi pari eto olale are mo mo ni yo mebi e ma je tan yin leyin olohun olohun na to ni lo je mo foko lare tenikeni o to so mo re ki gbogbo agba nla ye be kabo sori akoto eto yo to wa eto egboro mi ru aye mi my life lo ko gbogbo gbi ma lasa to do dari ta jo fe patapata labe ase oga wa agba baba oba peter omo eni mo ki gbogbo agba nla ye o e to ku amojuba wa loni e ja jo se ba se se ko tun le du bi se du o be ki gbogbo kan si bi se kan si lo ko alamoju to lori gbogbo eto tin jade nkan ni Allah to ba Yusuf eni mo ki gbogbo agba laye pe to ku am boju ba wa o ah aye mi my life engineer Osman lo wa nbe tin gbe oke tin gbe la o

0: ara mo je mo fere itape irope o e to kuda wa lohun oba o ma yi mba oba duka ni ya de on dasi mi emi ga fura mi osun e ka won ara le ojo nlo
1: isola ge adewale ola omo fun isola fi esi oba iluko mo ni eku amojuba mi eku ojo meta gbogbo ara nigeria e se o e ka bo sori eto wa e gboro mi ro
2: olabisi oladoyinbo lo nki pe eku amojuba wa lori eto yin eto wa e gboro mi ro ti ndo keri keri e seun te wa nbe fun wa
0: olawale ara mo loko bi omo niyo mebi arin mo san wa nu tori idajire oro ara mo ga mo de omo fere tabadi ajagun kinke mo yalo di arodu oro omo babo si lanja san baba toko di arasu ni jija mo tenu okurun bobe omo alabi alaja ni balagbo le fo kon bade baba mi lowe to wa je lodo foko leyin leyin omo ibere ti ka waja leri ti si dawo okun bora omo aja ku ni mo de oye wa lowo ku won kokoko ku ogbo lo so ni baba lo bi baba la baba omo ojo aye mi my life e da fi mo mo loni e pe mo la nlo loni ba je nlo jina o jare ma he mi pada bi n ba tin lo ni o mo binu body e die aye mi my life lori eto loni oro temi ateyin ara le ojo pe kelu ijini gbe lo tun gbowo ipale ni ma lo si gbowo e ba pe kelu loni nti o je ba pe kelu oko ja pe
3: asanfo
0: kokan mi kokan mi ba buru ba kan to sumo yan ma je tan yo ti kon ton
3: dodo baba
0: ba ba pe gbegbegbe dodo ni kikalu ko ma pe won ma gbese akule to hun e to ba ko ti o ba won dake ti o ba won dasa re e ma gbese akule hun o de ba gbe nkan buwa ka mo le olua re lo fowa re santi oda ni I la so lorun pa ka loro yi le toto apero fun gbogbo emeriwo to ba ti ari be atemi ati la jo dasi loni ngbo la wa nya lo lori re

0: ki won ma bo ninu ile agbara loni ipa wo la won ko lori eto abo ayo won ti de won ti wa pelu wa nbi ni kete ti an ba ti wa lo oro kan be ti gbogbo eyan abi amo ba mi da site ajo foye gbe ni ti o ja ajo foye gbe ni pe oro bale kan ba le to ba wa pepepe atun ma pada wa kan jeje mojoko mi ele lo fa te je pe bola wale are mo ba ti gbo nkan kan bayi a ma wu e mi kin fun da gboro bi elepete ki gbogbo ayo ma gbo e wa gbonu e ma gbo lagbogun tinu en yo eja jo gbo ka si jo mu nkan kan lo nbe ni tori pe ogbon odun ni omugo emi ni o
1: isaju me
0: e ma tin pe awon alejo mi kan ma bo were were lẹyin iṣẹju diẹ bayi mo n bọ

0: agbeko ya ti de baba e ka won ara ni kesi dako yin
1: ni ti le toko mo ki ni oruko oga mi chief I chief Kamaru Okikiola to je worldwide national president fun agbekoya farmer society gbogbo to ba nja agbekoya the president fun is I chief Kamaru Okikiola ni oruko re ati gomina mi ni Oyo state chief Bello Asagidi bi mo ki yin emi ti mo nsoro ni Prince Dr. Femi Ojeyemi Ajangila alaga gbogbo agbekoya farmer society ni Oyo state ni ipinle Oyo
0: agbekoya farmer society ni ipinle Oyo eyin ni alaga won
1: pelu ase baba
0: ati elu be ba pe yen wa awon ara ilu ni o ni a pe yin okay to te wa ile a pe ni egboro mi ro omode o le sun ko fori le sun ka ma gbagbo le sun kokan ro bale be ni won wa nsoro lori pe oro abo to da bo se da e bo ni ma baba wa se se njo
2: be ni
0: won wa mu wa siran ti pe won a ma lo agbekoya ngba kan bi nkan ba ruju tan yan won to soro awon ogo kan ogo kan ogo kan ogo kan baba sa agbekoya si wa bi tatijo
1: ah a forma le yoruba ni o so pe ko se agbekoya koda egbepo egbepo e je ka dupe lowo gbogbo awon omo le badan tori apapo gbogbo awon omo le badan won da egbe kan sile ti an pe ni to wa ni ile ogun ni badan to se wi pe oga wa baba wa ore wa omo aya wa lo de badan tin je kind ege on lare gbogbo jagun jagun le badan ti oga wa si je chairman ore wa egbon wa aburo wa aji akim ona lapo ti gbogbo aye mo si oja ile ibi ti won dale yi egbe ti won dale lo ko gbogbo jagun jagun
0: atagbekoya
1: atopisio ati vigilante o
0: gbogbo ile wa nbe
1: gbogbo wa patapata
0: kini gba te wa nkonu le lori oro eto abo nipele oyo ati nibadan yi lapapo
1: e se mo dupe won ti fa aiku fun o o si soro o ti ku
0: baba lo kanu won na defy aiku fun o ton soro so ti ku nan won ti fa aiku fun o wa ni oje
1: adupe se ri ile ogun ti won dale yen o se gudugudu meje o be ti gbogbo nta bariko la so tori wi pe o tun ni won abata le se mo adie nla gun
2: iyen ni oje
1: eje adupe lowo gbogbo omo egbe jagun jagun ti nbe le ibadan loruko oga wa are wa ajagunla gbogbo le karo jide kindi ege ati oga wa alaji akim ona lapo ti se oga onlalaga gbogbo awo lori jagun jagun jagun jagun
0: baba
1: ati se pupo o
0: jagbodi enbe
1: ko ka wa ra le se ni wi pe awon nkan kan sele loluyole ile ogun nlo gbe agbekoya nlo pe figilante nlo pe opc nlo pe rd ti gbogbo wa parapo won o pariwo ni o enikan kan o se fun wa lowo nbi to ye ka ti foju wonu
0: se ngba te sister dide si oro yi nje ti e ri awon ti won ti jigbe ri bi melo kan do la nu won gba na lohun
1: ina ni mo n fe nu so yi pe e lo bere loluyole pa mo wo ni an lo be gbogbo jagun jagun le ibadan ti awon oga wa so pe ka kojo ki won lo sibe awon ni won gba won le
0: baba
1: a si fa won olopa lowo
0: se ehn it's my wu na nu be se ni le lajo ni
1: we are working together
0: pelu olopa
3: pelu olopa
1: e bere e si nti mo n so e le pe are wa lo saaju
0: sugbon kan wa ra lu obale bayi baba
2: ebo ti en ba wa
1: eh asese tun raye soro ni bayi
0: tele nko
1: ba bi dagun dagun ba lo o meni kan to ba pa ole awa won o tun mu won la ni red lati pa ijoba sese fowo wa sese sowo po fun ani ngba ti an fowo sowo po to gbogbo gba wa nsin ijoba ni ki se pa ngba nkan kan awon gbogbo egbe ni e parapo a ra kini kan ni a wo ko ni a so kada ni
0: o wa ara yin le na
1: o wa wa ola na
0: kini re ti yin lori e te fi na wa ara yin o
1: tori pa mo yi pe ngba ta ba se de bi to ye ka se de omo yoruba gbogbo won ri wi pe yin ti an da le ti an magaji olubadan ti an fowo si bi pe ani le ogun yi gbogbo omo jagujagun le ba ko ti si statement ti dale o leyin le badan nikan
2: ile ogun
1: be ni
0: ko se ba wo be se egbe kan le re ba wo be
1: egbe nikan ni o le da lo pe emi lagbaja mo fe
0: wa
1: ko le wa ile wa
0: fe momo ile ni
1: ile wa pe te ba de be ni sin opc gani nbe nbe opc fasi nbe nbe agbe ko ya parapo gbogbo wa patapata ta je yo kan atagbe ko ya farmer society ati solidarity ati peace ati warrior we are one
0: baba kini ka wa raalu ofo kan bale ni lori lori eto abojo mehe
1: ona ti jina amo benu gbe ni sin ta lo fe fomo ti ele ki si se pa ni ani kobo ti mo fun won ni e ma dupe lowo ile ogun to ko gbogbo wajo atolubadan loni ati gbogbo magaji
3: oloye ma dupe lowo kabiyesi to fe
0: baba Someone said, set and see. Osi han sa wa raalu bayi to ra opolopo ni tun pe o da na ja se bayi 07055 odometa 949 00097 odometa 949 09062 odometa 949 e je gba ipe bi meji pere tori in ta wa vete si awon raalu lokan bale ni pe ku won lo fo kan bale suba ati e wa mo isele pajawiri ti e sele won fe pe number wo le fi le fa won yan tan le pele lori egbe ko je ta lo anbe e lo e ko ojumo o
4: pelu e ka
0: ro o ko yin ati be tin pe o
4: e ka ro o so la wa ni
0: mama mi daada ojo ni ti
4: mo ki awon alaja na be
0: yin ese o
4: ya wa ya ile ni la so je o
0: ese ma mi
4: e da fun awon baba wa tan wa lodo ni le mi fe be emi o ni won gbianju ugba ka da fun kan ba wa wa ku igbianju won a mo le fun ma Baba rin lo ba ya mama weyin ni.
0: Bo sole kan se ba so.
4: O run gidi o mo si ma lata lesida aro. Nitori pa ti mo po lo lo le mi wa ko se to abun ni bi kankan. Emi ti mo awon agbe ko ya ni tele tele ni eyan aye igba ni. Ah won le doju kankan kankan ma segun. Ni awon agbe ko ya to jo tori Olorun.
0: E se o mama.
4: Ka da ko kan wa ku igbinaju won.
0: E se ojo ni ti ya mi. E se e se. Baba nigba kan won ni awon baba baba na se agbe koya baba agbe koya sugbon leyin o ti e tun wa lo jina e ri pe ngba kan baba ode la gbo
3: ogbo
0: ode bodo ode lo pontani sin se ke se pe ko si awon agbalagba mo nu agbe koya ti ran le mu kini abi baba
3: eyin to kini o tun wa
0: lo ebe yin ati a to ma gbegun
1: be ni
0: kori kodi de ru adide jo si so ti sonu ni
1: ko sonu
0: kilo wa de baba ti o sabo to peye le yoba
1: o peye e je kin so
0: e lo ta lo wa be
5: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Baba agbara nbe
0: e fi number le tawon yan pe si
1: agbara nbe ogun wa o
0: e so number un
1: agbara nbe ogun wa
0: e so number baba
5: 08 84 44 43 27
0: ti sele ba sele ni adugbo won padawiri ki won pe
1: e pe
0: ta na pe number un
1: emi gaga alaga
0: alaga gbe ko yan gbogbo
1: oyo
0: state number won na re 00 84 44 13 27 for that one won gbe ai be ko baba
1: ko roju
0: baba ti ba pe yin pe nibi bayi o won pa le awon bayi mo igbese o le yin agbe ko yo gbe
1: ina ni pe
0: e le lo gba se lodo agbo fi
1: ro ro ro ko si yan dama ko si yan mama ko si yan mo
0: e fe si won ni
1: division of labor ti wa nu wa awon commandant wa ti ati fi si ipele ipele ipele egun kokan ni gbogbo lo ka
0: gbogbo
1: tani kankan o si mo tani kankan o mo pe won ti plot awon agbe ko ya sibe ato pc ni o atagbe ko ya ni o ati vigilante ni o
0: e jaja meju o
1: ewo rara o ero awon isi ai
0: ko si yan mo
1: won wonderful gbogbo wa
0: never ka fo ka bale bayi
1: ko si wa na
0: ka bi eso lo
1: any local government ko da ko se saki e pe ibi te ba ti n pe to ba se pe network ti agbekoye lo to pc olo
0: be ni
1: ti opc gani oba lo ti fashe won lo ti solidarity oba lo ti vigilante olo ti farmers society oba lo ti warrior olo
0: ka lo foka bale bale
1: e foka ani bu mi o se n ba yin soro yi ile ogun ti plot awon omo ti gbogbo bi tan vi tele kankan si ma
0: baba odun egun ti bere
1: ah
0: asimo be le mo bogun boyegun
1: be ni
0: baba se laye john etutu na baba wa fi koju run kan bayi igbese o leyin egun gbe lori re pe ah abibo wa bi kan se nlo yin na asatu a ma ran ti na baba wa na ni
3: abe awon alale
1: on the 21 ni won gbe ipese ti olubadan mo si olori alagba ti gbogbo egun ti ba nbe le badan pata ti o se gbogbo nto ye ko se
0: lori pe karasa bi ti wa nlu yi
1: to ba di 4 July in le mi ti mo ma se ipese fun gbogbo apata to du ona ni ma ni won gbe ipese gbogbo aye ori mi ni egbe nkoro eyin na mo o
0: baba
1: ka tu se nu elomi inu o tun se nbo mi so do life for yen le mi o gbe tu
0: e so fun are le bi ta ba pe njo mi e tun wa
1: ma wa pelu ase dubare
0: egbe agbe ko ya ni ki gbogbo omo nigeria ofo kan bale fun le oyo
1: atagbe ko ya o ato pc o ati figilante o
0: ati
1: ni le ti bade o enu kan ni gbogbo wa fi nsoro
0: tan ba se pe number yi
1: 080 8444 1327
0: mama be
1: mo
0: pe mo pe yen ma gbe e dakun e mo wa je won ni a ma pe number won o ma da wa lo agbe jagbe mo wa lori phone ni
3: a pada loli
1: ah te ba ti pe mi pelu ase edumare an meji si meta merin e ma je nsoro lo be
0: e se baba e ja yonda yi e se
1: e se mo dupe
0: e ku adu ti wa gbogbo eyan ara ile esun o
2: ma je sise
0: esun esun esun o esun gbogbo eyan ara ile o adupe o
2: ma je sile
0: e ma bo ni bi nkan kan mo to rayo ma bo legbe mi bi tun te si waju
2: ta ku ma je sise fimi lo ko bale oluwa
0: a je mo tora yo joko bayi a jo joko bayi se yin o daju tori be mi se duro ti temi lorun a jo jo bayi ni a ko gba bi bayi ko wa joko adeda ade mo tora yo da e ba n pe ade ko sumo bi e dakun

dada alawo funfun. Omo araye safikun ewa re si dudu. Be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re. Ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan. Panla ama mu irin ajo re ya kia kia. Obala mala laarin awon onje. Ma je amala ku si lokun to jire e ku ju lona.

0: akiyin kasan jaki jaju agba laye fun gbo yin te ba lure fe ati ma gbo wa niru akoko ta wa lori ategun yi ah ikona don ni posunu le ngo 32 fm 94.9 sugba eto te lori ofe ati ma gbo nru akoko yi o na ni soft sand show awa ni o ma bule sowo atun ti wa ni ori eto losan toni lati le ise soft sand property agage ba se ma wa ni gbogbo ojo mejo ti o ba ti di agobiji la koja ogun seju bakan na lori awon eto mi nigbati aye ba gba wa lati ba ba won eyan soro lori ori ofe te ni atanfani to sese ke je nipa dida okowo nipa ti le ati ile pelu wa ni le ise soft sand property abi mbalala mi doruko mi te n pe ni afa lamboroki be ni sporting crystal mo ti dabule sowo ki si soro ana ki soro isin ke si se maja yo gbo nipa re ogbo ti kaloku nda soro ara re ko wa lo mo ile ise soft sand property na ni mo ba sise alajosepo pelu ile ise radio 32 fm 94.9 abi mo se n ba 32 fm sise gege bi agbon safefe be ni mo ba soft sand na sise gege bi eni to mo rin ajo re eto ebi ni kako mo da wa loni temi ti awon iko wa lati ile ise soft sand na la wa ninu kulu a si jo rin ajo bo se to ati bo se ye iyen lowo san ti oni bi rajo se le ohun o rinu eja ka won yan wa
1: e ka san won yan ra le oruko temi ni adikunle lati le ise soft sands property
2: and oruko temi ni adiora lati le ise soft sands property
0: to ni ose yi a tu so fun yin tayo nkan te ti ma ngbo tele tele loju elomi oro ile bo ba soro ile o le ko le aya fi aye pe iyan ti wa nbi o so le tutu wa te pe ora lo didi ni kasagbo ani olomo si je ari wahala ti ba se pe iyan ba ni bo ba se toni sin e ti sanwo ile tambo mi kan to di pe se ebun baba lati gbo e se ta duro lo ile hun lai fi lo baba lati o se ko loju pale nu so adira wa leko die lori anra property ni ose tori opolopo iyan signboard ni won ka ati billboard to ba ti pe billboard tanna ti an fi aro para ogiri bi kan bayi ile gboro legit ege awe o lukere yen o ti lukenu so adira leko afun ani moro sugbo ko se pa na ma lo si bi imoran yen en ti wa mobile ko mobile ti abanika fi ore ofe sile pe kawon eyan pe wa lati ile e pe wa lori to ni se pelu ti le ti wa ni pa pe wa nipa pe won ti gba towo yin o won lo bi odun meta ni isin ti oba ti tayo ti le se soft sand ti bere operation so awon to nrale are ni kankan to kigbe gba mi oro wa ologboro mi ro debi ko ma so pe ile te ta fun lapata bo lo si je olorun je ka ro e le ise wa so baba ti won pa ro lati bi odun meta to je pe bi to wa wu eyin le tun ti wa nrale to wa yiwo tan e wa pe sori eto abi wa ba office pe ejo kile le se o ti doro court ba ibi to wu yin le ti ra yen sugbon fun awon ti o ti bowo ti a fe ke bowo te fe ke bo ha a se idanileko die ta ba so de bi to lapere awon kan ti yen poro ma ro ti wa fe ra le nilu ibadan po to ku sokan dada ti wa fe ra le nipinle oyo papa ni ibadan ti wa ta mo fun atedo re ba meji niyan se ra le abi kin ka ko pe meji ati ju be lo oni se pelu be ba se categorize eni a le rale lowo ilu ba le moju won debe ibe na si ni kata fun en to fe rale lowo wa awon osadare ni ni le beun ana si leto atita so o le rale baun sugbon to saba wa na omo osadare to ti to gbo pe won ti tale loko to wa ko ndi se foga to mo sanabo orire kanu ona mi ta fi le tun rale ni odo awon original real estate company ekemo original si real estate company ti po si enu ona shop kan real estate company ke se size lo determine business to wa reliable ke se pe office kere la fi sodi won to jolo to ke si je gbola a fi sodi won re bi abaje to la kiesi to ba ra iro o ri loju ara ni roje to ba soro pe je pe alagata àtúnṣe ìsọyẹ pé mr alágbájá ló mú mi débẹ̀ òun bàárọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ wọn rí níjọ́ tó bàbá bàárọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ wọn fẹ́ balance owó skú ọmọ bí wọn bá dẹ̀ ṣerú lẹ́vù yẹn fún ẹ owó yẹn lè má pé tó yé ẹ níjọ́ tó lọ ní ìyọ́ bọ̀ sọ́wọ́ nù so real estate original real estate company wà tó jẹ́ pé regardless of ìtí bá ń bẹ́ ńlẹ̀ òótọ́ ọdún náà fi ń ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn ata lè fún ẹ tí ò ní síkà àbámọ̀ ńbẹ real estate ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ò lóríjìnà nu ó ní àwọn pẹ̀lú ògo ọlọ́run a rí dájú o ti mọ̀ pé o ti ń wọ ọkọ̀ ọ̀nù mi lè sọ pé o ti ṣe ọkọ̀ wọ̀ tán títí ẹ̀ wá tó land kò ń ṣe pé lẹ́tà bára lọ́wọ́ community ò dá o ile ta ba la community o ni se pelu awon to wa in charge awon baba kan bi awon momo kan be to je pe wa se lalaye fun e confirm won re wa so fun eni te te yin na si bi mo te fo maye aye temi mo nse lowo e eh mo ko mo yo kesan re aye ti e na tunun yes awon ile oran esan ati ri awon opolopo ole ati opolopo ole growing up titi di asiko ti o ti pare to je pe awon to tale gangan ni le won mo je bi ebu fun environment to tale si to ro lohun ogo ile ti won to ku gangan ni bi ti tale de ti won to ku gangan ni o je bi iso fun community na ta gbogbo le ti won niye pelu olohun iwo to ba fe lugbadi wa fi brain si o le rale lowo community to ba wu e to ba reyan re ta fun e iti mo so yi awon tan ti chokowo le tan ti subu daada ri daada erun ba lomi ati dawo le ile gan this days e ba ta wa nu re nri wa ma mu enikan iwo lo mu mi debe so ile imole iwo lo mu mi debe so ile imole turu won ti lugbadi lugbadi lugbadi melo melo la fe kanu ta ti feti gbo so choice ti yin wa ni lati ra nibi to ba wu inu original real estate abi real estate abi lowo community e ma agbagbe awon agbagba ti won wa sori ile sanwo oko esa wo ko fa agbagba ti wa sori ile elekeji igun awon osadare o gba ti won ko ma ba dare won jo waju ko ma di pe egbele yi ko lori ile e tu fa won ile ma siro won jo ma siro e je ko wa paju ede mo ye ti real estate ti pe ti e laisi wahala ati nto se to kan ro pe ah owo ti awon onile yi to je tara lu yi o di 300,000 ma si jo owo oko awon to wa owo awon egun osadare ko ma dariwo siyan na mo paju epo gba to ba la foundation oko alejo gbo foundation to lo ba ke to ba duro rese de lintu o gbo lintu agaga to ba kan awon sise site are yan se mo re bo lori pako emi ti mo soro gan victim mi ni ri to fi lada ti ara ogiri to wa lori parun o si gbe lada ko nbe olohun olohun o gbe lada ko nbe ngba ti ese ba fe yo sori panu wa soro tun bi nu bi so sure awon owo akoko yen mo abi ki won na brickla ko society ki kan kere re ogan si owo mo to wa fe ra le community ko gbe segbe real estate original real estate company so je ki ndenu duro nbe yen na ko je ti yen to ba ni oro ogbo awa lawon le to fi okan ba le lasiko ti oni se to ma le ekiri ah ti oni se to ma le ekiri ti oni si wa la lori e ti oni sogun gba mi gba mi lori e ani orange estate ani mango estate ani apple estate sibe a tun duro agboro pale awon kan mo ka to si mi ni e ba je ko ya lenu pe ta ba ndaruko product kan te ba gburu e mo oluwa se oni oluwa a ma smile ni iro se to lo ila mo ri pelu ogo olohun ko te e sami ni iro se to lo ila mo ri awon olori ila mo ba do po ki won na wa le je alabapin ninu orire ti subsidy se hello sir hello ma follow the due process all ati fi olokan bale papa yen won yen wa tin be ni oki okun papa yen wa tin be loki okun te ba trust junior come for yin jejo do weekend talk to us ile se to la ko le oruko ni wa ah the dani and pelu 32 fm ni ke bale mo pe ke se to le sa lo office ti wa won se bi ti e de ti won ko pa loki si ta so pose to ko ja la won ti ri won last wa ni tale fun yin lodo ti wa nbi bai ke wa so pe e je ki si ode awon na ma se awon na ma se handing over o ti je yin ile te ti wa ta fun yin ta o pe ile yin ti pe nbe ti won fun en to ni interest tan ni kan yin wa gba bo mi ko sodo ti wa pe ba le ti ra le yin le lara te le da lori e ko si pa wa n gbowo ode lodo ti wa o enu ma ndo ta ba n se gboro mi ro e ti ma n gba wan fi oro tan foro won lo kebuye ri ma se bi pe ti o gbo ni Astaga fura ma se wedon nu wedon bi mo se n pariwo to agba to lo bo ha agba to lo ko si ka pe wedon so toni dey awon le ta wa ni lo wa ah Animango estate ni akufo ke se lo ni akufo gangan ah loju oja akufo yen ibe oju titi yen ti ijoba n tu oju e se lowo yen kundus fun ijoba me to ran e market ti wa mo ti so bi ere ni isin mi o fe ya ikani ala ti bi mo ti mo gbo ti mo fori mi ro weekend ni pe abi ki n table e si waju awon gbimo ni pe e je afisi ti n be lori ile akufo yi ah ko lo lo so ale ke e je afisi mo mo tan tale n be hun Lọlọ de ti ni kijọba ipinle otu boju wo beyen. In a nutshell, ile Mangu Estate is 2 million naira. 2 million naira. 2 million naira lanta oto lo nferi feni to ba ni fesi 2 million naira lanta ile to ma ni bo la ku fo wa tori e gbo yen le mo badan ton mo lo si bi kan bi last 2 or 3 weeks isin mo shin lanu god so ibadan to gba ona bi bai awa ta jo mo ni ilu ni yen not talk of e ti se gbe wa si bi bai to kan the grace so akufo wa lona poli ibadan apete awo ton axis yen ona life fort tarabound tarabound odo ti wa ki se e ma je ki ani ma sa won tun ri si a odo ti wa e se oni 2 minutes yo mo di 1 hour oh yes e ba wa don je kini odo ti wa ki se oni 2 minutes yo di 1 hour 2 minutes wa o ri pe 2 minutes ni tagbara ba wa gbe gege bi ilera kanu ku so toto soro 3 4 minutes ke se pa ti fe de bi ati fe de bi asumo be te fi kan olugbo so Mangu Estate is at Akufo and it goes for 2 million naira. Another one, it's Orange Estate. So one ni Ido. Orange Estate, Ido yen. Anta ni 3 million naira. Ojo e ti n pade, ojo e ti n pade. Bi kare en ti o ko won ba to kun le kan ka pada lona be yen ni. Ka pada lona be yen ka tun lo shimi. Yen je tita lowo lowo. O je 3 million naira. E to je tutu ni apu ta se boloju ni ayegun yen. Ayegun olomi ni o ayegun olomi to ni topo lepo so pe ah pe ya titi ona ayegun keji we ya ko fresh mi mo tori ita ma kon bere ni pe ayegun ti bo nbe ah wa ni eh ayegun awon ayegun awon isikisin isikisin ah so ti ayegun yen ah anta yen ni 4 million naira ti ba so pe 2 minutes mo ti ni ta ba ti jodo wa ta ba ti pe bi kan ifun joni e wa mi ni 2 minute to ba ti le e so pe gbo to ku nipa wa o le jo to oro mo yes e so pe gbo kan to ku nipa wa ko le jo to oro mo since so ye pe the first one ta ko so fun yin o ti bo so wo oro gbo te ba fe ra lodo wa te ba fe se business ah ijoba lele to ale o gbo te ba fe ra lodo wa pelu eri ma je mi ni so ni bo ba fe mo ifun atedo ile ise so san dada bossi website wa ke se CEO nbe ni France CEO ti wa o si Spain eh CEO wa o si Spain wa o si Belgium awalawa jade bo CEO si Nigeria ah ike kini o ma du awon yan kan o mo pe mo mo ti mo nso ni ike gidi ko je si website Softsands Property ni www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com everything you need to know about soft sand o wa nbe yen our property to wa nle te afeta o wa nbe yen e da ko ka ma gbagbe eti to lo ngbadua re to lo ni last week e ba ko sold si ke post e ka won e ma tun ma make inquiry lori e sold o ti lo baba ti ta kan ayo ti mi ba tu wole a ti gba kole a ti gba wole na ni wa je alaba pe nkan to da lot of soft sand property. Ele ko just see social media platforms wa na. Yeah, thank you. Soft sand property lori Facebook, TikTok, ati Instagram, soft sands property. S O F T. Yeah. S O F T S A N D S property ni singular form. E ma ri wa nbe gbogbo te wa fe ri. I later ti ta ni ke na e mo na to ti lo awa no sa tun se lori yen pelu ogun olo kile to su so emi na fe ta ile odo mi abi won gbele kan si nki ami consider a soft sand property consider any soft sand property a ba n gbe ipolowo le lori awon ile to n benle si e lo wo website wa e ba won be e lo wo other social media platforms wa e ba won ile to je tita lowo e ba won be talk to us awa ebu bukata lori properties of eta and lo platform wa lati be to ni polowo eni before and after ti ababa yin gba ile yi ta ta e o ni sokobo fun awa ti wa ri pe ke trust wa pelu e ka de se publicity fun ki ile yi de lo just ensure that it is well documented ko de si isu lori ile kankan igun to ba yen ko gbo e je ki gun yen o gbo ko mo di padan yin la mo soft sand these are the questions we ask you ah wo le ke carry along se igun ti yale lo fe ta le ngba dadi osimo ni abi gbogbogun lo pa ori po se e lomo ti o giran wa tori adura ti aso tole nbe nbe e lomo ti o wa ti o so pe eyin dadi eyin won won ta ile bo ma to wa nlo ibo te ke pe e pe ke to gbe property ape fe ta so agent to ba gbele sin ki e to fe ki some some ta make sure pe e ti bere to to ati to ye lowo e to nile ke to wa kiri yin ma jase meji eyin egbe fa wa ka wa list e so ri ba isi nu basket wa ka be sin polowo fun ni nkan to ku pelu wa e sowo before and after e ka gbe property fa wa ka wa ba yin ta ni so sa do sa le sa lo banka ni yen a de ni ke mo original document wa photocopy eyin kan e pass e si awa then iru property de fe ta yen nto le je ko ronun lelei because a lot of people lo man se awon ere omode kan but ibi ta grow de this substance na o ti ko ni ayo gbaru nkan ba mo you will know a serious person compared to somebody you fe gbe elenujo. So in case you intend to sell a particular property, what you are going to do is do a short video of such property, like 30 seconds. Iru property ben yen iwaju eyin re o bo se ri niwaju re bo se ri eyin re o kilo wa waju re o ori oke ko be wure ni o kilo alegbe re ni o san studio ni o alati woru nkan be so that we need to ama je ki ni di mimo fe to fe ra ka to lo elomi a kan wo pe ti property je da to gbogbo elere wa waju won je ki ronun sun gbogbo akola like ariwo ti property je da to kini kan be legbe re ariwo ma ma disturb me so we need the ambience of such environment. Iwa won won yen ke ko 30 seconds ke send us our number ta ma to pe te ba send numbers to ba ti ti awa lorun a ma so fun pe yes we love your product a de ma gba so wo ti o ba te wa lorun a so fun loju ese a de wa ti aso to le nbe you can call on phone lori awon numbers yen tabi ke wa ba wa ni office wa ni soft sand property to wa ni laughter house premier hill mokola ni badon laughter house ni premier hill e ba wonu jedi 2 fm o e ko bere lo awon electoral bo to bebe pe odo softsan le lo wa dari yin ko mu rara e le sonu ni beun e le wonu 32 fm ke mama be gba wole mo bo ni softsan di ronu lo bade e ko bere ke chile ko ke wo office agajo soro business papo ni eni ba fe rale aye gba yi na lati wa wo ki n gba wo inspection ke o fe lo wo le but you just come with the mind that I want to do business, don't come with the mind of be wa lenujo ke sa wa robo na la wa nbe. Don't come with the mind of go alenujo aye gbe lenujo wa dada o wa o le magun ni aye gbe lenujo wa dada o le magun eni elomi le woni kawa ko fera odidi ekale yes elomi se le wa so odun re wa ko je pe ko le afford one quarter of a plot so, come and gbe alenujo aye eyo gbogbo kan lo ni pa se attend si but what we know with us is that we do a legitimate business, we are created to house the world papa e to ban interest lati gboro me yen kini kan so si mi lokan ko to di pe e pe awon number yen lena e pe awon number to wo ile ise soft sand yen lena
2: awon numbers to wo ile ise soft sand
0: 091 646 1500
2: Number kiji
0: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0 those are the numbers to go on Ileise Soft Sand Property in case you need to make inquiries or ask about anything. Niru akoko ta demo ni asirawa lori lori ba se ni lugbadi. Okay, in case you buy from ordinary real estate, ya ke bo so original real estate category ta force ni yen. In case you buy from ordinary real estate company or you buy from the omonilesh ta pa wo omonile le tira abi real estate company mi o father is real estate company well ti o ni original no original real estate company la wa force to ba se sira lowo awon real estate company oni signboard ti o je je yin abe ra lowo mo nile please o buru tan e kokko se iwe e na e se survey code corner piece ai ba mo won le fe yo si yin o wa buru tan agbara le ma ti gbe n to po o bi je se coach block merin e na ru esi be ke ma so lore kore kan mo pe to ni bi wa yoju wo ke se po secure o si to save die at least e ti se survey iyen ti e se survey egbe titi o ojulowo survey wa o won fi property kan to wa lowo mo si wo titi mo wo titi mo deju egba mi ah awon en ya pattern o oje nu awon computer center try o e mo gba survey alumo o survey to wa verified to wona to ni ready
1: to
0: jina denu ti yan ba ti wa nle look here you save there e bo lowo wahala ti yan ba so pe legally ohun ti bon ko mo dori le kali nko hein tan to ko ba to den tese en wu ronu si ko to ra ajuni la mo ju ninu oroko loko kun ko to gbe pa si gbogbo e to se ni kali ma ma bere lowo e to ba ra le omo onile real estate company ti sorted oro bi o ye yi bi e je ka ro yen daada e wo option te ni inu ke ra die ke kuku so wo yen lo dindi nigba te focus ti nigba te tin sun o mi tun re ya afani to tun wa pelu wa ni ile ise subsidy pe e le so wo die so die yen ni pe e ma so 40% ahead yes, 40% ahead. The 40%, but you have 2 million, but you have 3 million, but you have 4 million, yes, 40%. Every man's son, you have to pay ni die die la ni you fa. The moment you have deposit 40%, you have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. Side bi te mu lele ko le yi pada lodo ti wa to wo yin ba ti pe a lo sa location yen e gba necessary document to wa de pe tu wa daro pe to mommy ti consider lori abi daddy ti confuse mommy bi pe ma je ka forward me mo a ti ro pe owo ni capital ti e ti ri bi kan to do ni 50 million ti mommy ni ke wa ra e wa fe ra oni 2 million 4 million yen mo a wa ma do wo yin pada fun yin without any charges lai yo kobo a ma do wo yin pada fun yin ba wa se sise lodo ti wa niyan lo je ko ma ro so mu. So if you doubt it, you can pay us a visit and see how true it is. Then opportunity me to lele to ri what I pojo everybody ti clear nisin ijoba ipinle ti wewu rin to ba n gbo wa ba lalejo budo sa na n pe be wa ba lalejo mi o ri table tennis player to mo ba kan ni lo to budo sa yo gbenu le gbe ba yo kan gbo gbon o di bi ki o si gbon lo le
1: ajo
0: awa dari jibi mi o se ye o budo so gbenu le segbe bayi yo kan yan gbon ni bi la o do ba le mo wo pe se ile n be bi lo se ti mo koja o ti lo landlord it's high time you learned ambali ni ba mi moju to le olomo je deni ana o omo ya to ni bakery yen a ma dugbo ni omo dada ni lo ma mi moju to le mi se e mo pe e te ri ba mi moju to yen o teach ni school bi kan titi n gba 50,000 proprietor abi proprietor si be yen o fun ni aye to lati sinmi temi ni pe mi mo mu yan wa wole yin lopolopo agent gbogbo te kan se kan mo lori awon to je to fe gba leyi ebe ti ni secretary ti ise o ti tan ebe kamis le pe rayin ko si wahala e sa di daju pe sanwo na e sanwo de to wole ba si to san e san te bayi te keran mero ti bra se yi bayi gbo o god of chelsea olorun ti o se number 10 wi ti e bayi keran mero ti bra se yi bayi mo olorun jo bojo odun ti won ni ke ko nu le won asiri si bodi e ti ba si jo odun to rawon yan wa kiyin ba je pe ta ni won ba yin please take it twice tori die yi ile ise south and ti na ro bayi lati help awon landlords moju to property yin the legal way ti e to yin o ni dun yin te ni sunkun ale lori property yin to mo gbede kan lenu aba kan jo kan a ki won pele na ni pe e pele aba ni se ma so po na o se oni emi mo ni le ti mo ngbe emi mo ni le to ma bi baba emi mo ni le to ma baba ile yen benbe to ri pe e ko ti gba bodi fun yin abode le to wo agent wa o mbo ora ki mo ti pe so bi bayi pe ba si gba le tan eyi ta awa ta ngba le na awa gba le e ba lerun tan ko si gun bi kan en to ni npada bo wa bo o nbo wa pada wa ku awe two eru yen ko to ko wole. I'm talking from experience mo ti beru lajari electrician to fe ba mi connect na ni mo assist ni leti mo lo gba mo beru laja ki joba wa de ki mama gboru kan be se ma so ke mi osise tan ba rin se lowo mi so landlord please o ku so wo yin substance fara wa ji bayin sin lati ba awon onile moju to ile won ni lana ti o ni ni lara kankan te fe do lori oronro ti ki se pe ti an ba ka eru ku mo le yin tan ni agent to gba agent o ti de ko e ko si jina ku tonu
3: ife we
0: ah e bayin le si wa nile to da kan ni ma form in court ka ma so lori te mo pa e
3: objection my lord
0: ko si ndo kan le je pe ni pe pelu baba o le duro pe baba lorun gberu so mami awon ile yin yen awon se tan ati bayin moju to ti o niyan lara so e kan si wa ni soft sand property to wa ni laughter house ebe lo mo pe bo ni benbe egbe premier hotel ni mo kola lawa e ti ri le gogoro o kojosi en ti o daso fun yan torun elewo ile kojosi ile ti yan ya photo be ti yan paro pelu ebo mo wa ni ebi to lo ton sore denu e ma wa bo nbe yen ka jo soro mo ro ko ye ka fi aye sile fun awon ara ile bayi boye nikan fe bere kankan ba fe gbon kankan a be fe mo kankan lori bi ta ba de then opportunity wa fun awon agent na o yes awon ton aba wa tele employment opportunity wa yes now iwo to ba wa experience in real estate ori radio latin soil application to ba wole before 12 lola application to ba wole before 12 lola your experience share it with us and if possible you can make it to our office WhatsApp numbers wa yen wa pe fun yin sin e WhatsApp awon numbers wa te ba je pe you are experienced in real estate business and you want to do business with soft sand opportunity yet she rise ile ba yin sin so e kan si wa ko to ni pa lo lori eto ba fi number to do mi na sile abi ke wa ri wa ni office wa ni soft sand ni ori oke mokola ni premier yen be opportunity wa then agent te mo pe autotilator ni soft sand yes with the platform the big platform that we have. You want to work with us, you want to partner with us, you are also welcome to soft sand property. E je ka jo joko ka jo jiroro ka obi te na ti le ja fani lara wa and vice versa ki yen ko je beyen e ba mi pe number yen le kan si fun
2: 091
0: oko ti wa le beyen
2: 646 tabi 091
0: e kin fele ikun fun eyin ara le anfani ti mo moju mi debe o je o tayo anfani mo fi un ranse lori phone yes anfani ti mo moju mi debe yo je o tayo anfani mo apply lori phone so this opportunity is open for now ka so pe fun awon applicants to je pe they think they have experience in real estate business let's say in between now and 12 noon tomorrow let's see who can reach out to us let's see who can make it to our office then we share the conditions of working together then for the real estate agent ko si opin fun bro come and learn how the business is being done don't fall victim ko da ki afi yawo atawon mo le ko ambi titin naju ose akini won wa o je won da ose keji won gba yo da ose keji to je da yen to je pe to ma run je le lo so su tele won ba te file ni tan lo to ba di ni osu bayi sugar o ba gari won wa e get sugar o ba wa iyen ta je pe to tun ran ni charge bi ti moju to yin ke se pe en to gbe ma ngbe boro ni aja ki gari ti won ja gari egba sugar nikan le ri alayo ti mu ko ni da ke le won lori ise te mo pare o so please if you think you can work with us

they are welcome anytime, any day. Kashi ojo po pe sile fun awon ara ile na lati pe wonu okulu eni ke ja fe mo nkan kan lori nkan ta tin so ni le se soft sound awon number to wonu studio wa lele studio line lele o ko se ti soft sound o 070-55-000-949 070-55-000-949 plus 234-9062-000-949 kese eto ekwe eto lele yo eto business gidi ni o kese yola oma fun ise o oro okowo ile ati le la wa nson bi bayi o an gbadun yo si be o e si ma pe ka tun gbadun afun yi lose yi isa to fe e je fowo ilo yibo re je ki ba toju le kan si ba ke ba se kan lori e ke ba je ke anybody mo mo go sorry woman kan mo de biri o le ni ta to ba ti fe ra le nigeria oko ma so fun pe ko ti ya o nra le o de kole agba to force o won lati ta awon to wa owo yen won ko pamo bi ko mo fi bukata lo ke mo to bo owo yen wa yare wa binu Allah ni tun yin ka Olorun se yin lara aye kari mo lo la kai re mo pe mommy mai mi amadi be yi wo so fun yin de wa lo yibo ah so pe ke fi gaga pamo foko yin fun yawo yin o you are making the currency nibe yen o ni value e fi invest le bi bai ka wa ba yin mojuto oro gbo daada awon etiju wa ti wa bi bai daada ti agboro ma daruko awon eyan ke ma tun ma ara le tun le ma pe won pe eh ase se nkan ba pa won soft sand do business with us awon ni so family pe ni yan kan lodo wa document awon lowo en te ba fe ka ko fun eh de ma se video fun yin lore kore lati wo bi di ise yi de duro kan ma di pe family mo fun yin billing lopolopo ki be soro e le message lai daruko eh lodo ti wa kan ni pe awa ni policy kan mo ni interest ko la wa o je mo ti ready ni mo ni trust you amount receipt mo ti ready la wanta so oro mi o lo pe fun asiko a ma lo were were ni ose gbe to ba ni nkan lati ba wa so abi okowo lati ba wa dapo ibi ti a so pe a wa na ni laughter house premier hill mokola ni bado ibe ni office wa wa e debe ke bere lawon ose leto aboye wi pe office soft sand o na le lo our door is open lati ago mejo si ago marun lojojumo Monday to Friday ago mejo si ago marun Monday to Friday on Saturdays ago meta o ba fi lu pelu ogolo ati tilekun yoku ti di oro ori phone beyen ko si gba te pe ago wa ta o ni da yen lo ko si gba te fi atejise sowo ta ni fun yin lesi e ma je ki pe yen ko bo si oru tori olodun abile ko nbe na awon ta jo sise beyen pe a Victor na lo ganjo awon ta fi jagun agbe ko ya o ti tanun le tori di eyi e ma je ko ja si oru le pe number kankan pe bayara lo ibo ba pe loru a je ko ye pe to oru la wa wa bi e pe ago wa yato sira wo ta business ṣugbọn gba ta wa so pe ara Nigeria so pe mo ti pe ni around 11:30 pm ni wo pe enikan ko gbe a pe ko awon e fe deru beni eleni ni o olomo je bp o rice a ni ri wa la o a moju eran wa okunrin ni o lo pe wa wole Seyun Usman adupe lowo bakan na adupe lowo awon oga leka na engineer Akola sopade ti o je ko rorun tori baba ni ka wa bi ni sa polowo le re pe ina oju kan ni nte te pe jo na oju kan ni nte abi an soro ni won o si gbo wa nle I'm talking from experience te se to wakati kan tan te bo ta te wa ni bawo wa ni sa won yen tin pe ah e mo si lori radio e kan soro ni olorun ba gbo o sele ri dada to olorun je ko ba je akifabi na ninu transmitter okunrin ni ko ni gba na mu logo olo ina o ni gba mu ko ni feyin wo bo waya I ko se pe na ni ti mo je ri Gideon sinu ko so waya ti o le feyin bo won ti ni a ma lo e se gidi gan ni o ko se kekere akan ti ni le lori kaluku moju toro ara re ni a tu ni pade ayo lori awon eto mi ko to wa dejo Thursday lago meji la koja ogun seju ta fi joko si ba lati tu wa dara leko gangan abi malala mi loruko temi afa lamboroki as usual pe ba ba mi soro le fe mi ba mi soro le oju opo pe te pe si dele 080-55-76-7084 080-55-76-7084 a ni pade ayo ebe wa wo ni laughter house premier

0: ko se be ti o wo ko ni lari aye lo gba gboro to fi fa kale ile lo gbe laboruko to fi te re ka waju oloko esu ni kan kiyan agbado ni kan ko ni yangan owo ba mi edumare lo fori e wa afako ko wa awa na wa ko o oba edumare nbe ati wa la fi nsako tori pe fulenje akara o se leyin re bi o ba sisu ni ki la fe ma pe niyan agbado si eko yan gandufo eyin fe wa awa na fe yin lo fi je pe bi le ba kan le bode ba kede ti o ba se ni ta fe nbe won o ke to bere a fe yin le fi fe wa awa fi fe han sira wa fife ni won fe ifa ni fe ni won fi fi ifa joba ifo ke sara fe mo fe yin so mo fe yin fo ma mo fe yin fa etete ku tin se bale foro baba wa fe se kegbe lode gbogbona la fi lo won fi re lo mi o won fi re lo yin o won fi re lo eni ni meye ni kokan wa mo ki yin mo se yin ni pele mo tuba fun oba lade gbogbo ati eyan be so tin be lode le yi ori yin o ni buru tori pore ajire o ni buru ko ye dudu ori adi o ni buru ko ma yo lorun be yan ba ni ke mo lo gba ikari oba mi edumare o ni gba fun ni wo yi jejo la tata pinse lori eto yin eto wa lowe lowe tan lulu gidigbo nibi ti awon ologbon ti won tin jo nibi ti awon omoran tin teti bele je ti won sin san gbu fo re to wa je pe afijo nilu tin fi kiji pa sosan nilu mi alofi lomo lowo e je mo pe gamu gamu lopa to mu lowo to fi nti loju kola kola ni ndun be na ni ko gbodo modun ko si wa gbodo ya bo lati wa se oba mi edumare odo re o mo kiyan mo se ni pele bi ake ba ndagi ke ti ola ba si ndagi la e mo ja gbagbe pe ti o ba si oluwa ta pe na awo osugbo ti pe e ba so fa lare lati de o e ba so fa jero e lati de e gbeju gbere e ririn yawo lese e dago lojo gojo esan epo ge kan badi ke wa bo atese duro ni ile owo ragun e mo ta ede ipa ti kale sori eto ko wa si bi meyi to gba tare bi le re ikani 32 fm na ni atagbangba kari la atagbangba kari oko wa lese ko ko atun wa lona jijin laughter house lawa lori oke tente premier ni gboro ilu makola nle ibadan sugbon kakiri agbaye ni won gbo wa o kuro ni radio elekun jekun te wa de to gate ibadan te ni gbo mo awa mu bi ise lo fi mo wa lara afora pa mi din lo fi wa ro wa lorun o emi ni kunle faniyi ifan lati fi komputa da famofi ajemi adeda je nlo lokin to sanra awo to mo dada bi mouthpiece mi wa ni pe ifa mi o ma rin mi jake to ba tin pe ifa mi eri ayo le to yi ti o se dani kan se agan ni to je pe agbajo bo bayi la fi n gbe agan emi nikan ko mo wa lori eto emi ati ba mi na ni akaba faratile etoro to so ti o farati nkan ka efufulele ni n gberu won lo mo wa so lojo to ni mo farati ba mi loni emi o jina sagba mo tun wa je ajoko tagba mo jupe ranse ba mi oloye banjo akilabi afima kebijo wa lati budu alaafia ba mi e ka san
1: oyo
0: o wa mi wa dada o
1: do pe
0: olorun seun
1: o ma pe o ba o
0: ah e le ni onibirin fitin
1: mo fo si e o si gere
0: ah
1: o gere
0: ben
1: ba o ni nkan
0: olorun seun
1: omode nkan
0: won jeun
1: o mi won na nkan
0: won jeun n gbele ofe o
1: o ba gbowo lohun ah kin lo je to gbowo lohun no je to gbowo lohun
0: olo lo pe ti mi be emi ma ti gba kamu
1: ah o ba gba o gbowo le lohun ya o wallahi ku won san si dada mo ba
0: dada ni ba
1: ile nko
0: ile wa dada
1: ku lu eyan yan o e ku gbadi
0: gbadun ni akumu keke
1: mo ke ati keke ni o ya da fun
0: ami
1: ari ba ti se o
0: ara
1: na gbegba
0: ami
1: ari je o
0: ami
1: ari mu
0: a tu ari lewo
1: ari lewo nu
0: gege be asa mo mi lati won ni pe ari lewo a ti lewo olon sun
1: ari lewo
0: be
1: ni agbadura ni o
0: agbadura ni
1: seyan ba ri lewo agbadura ni o ani ani kuti bi mo wa
0: ami ami ami ami ami
1: e pare
0: e sun e ma lo sori ta kwa yo lo jara Facebook Instagram e ri wa wo bi ran be e se ware 32FM 949 fe yin e 32FM 949 fe yin e ma fi awon awile yin so sibe ni oloko ojo kan gbogbo awon kan ni pasipasa te le wa wa si e ma lo sibe e lo re feran re nbe e se pelu awon mi to je pa ti won o ba si nbe gan mo de mo si ba nibe ba se ma nse nanu e ma je ka je alada je re e ma je ka da en ti je kan ma da pada kun e ka fi fe an san ti won o ba si nbe kun le ba tun gbo oya o e ja bere bayi sugba ki ato bere ka to bere ni sansan ibere ta ma fi sori sakun aye lu jara eleyi oro ni oro yoba ni mo fe ke so itumo re ati pe kini ipari oro ohun ti mo ba be mi ati ba mi se duro nisin ti mo so fun ba mi pe ojo mi su ti mo so fun pe ojo mi su kini idan ti ba mi o fun mi ati pe kini tumo nkan ti mo so kini mo fe se ti mo fi ni ojo mi su ti mo fi ni ojo mi su kini idan ti e fun oran kini idan ti ba mi o fun mi to ba je wi pe mo so be fun ba mi ati pe nti wa ni pe ojo mi su ki lo se mi ki lo mu mi kini mo fe se eyin te wa lori takwa ilu jara Facebook e lo se wa re 32FM 949 fe yen 32FM 949 fe yen lowe lowe ni eto eyi ti en gbo e ma feran e ma like ke tun ma re share pelu awon mi e ma fi awon awile so sibe like pe like jina amu aka awon to je bun wa ni ijejo mo ti fi card pe so si won e to le je ni je dogun na ti yen da lori takwa ilu jara nigba ti mo bere wi pe ta ba ni wi pe akara ojude apon ni nkan kini nkan ohun mo ti fi sowo si won mo ri nibe ti won ti ri ki won je kama raptory e se gan raptory na ti wo ori takun aye lo jara e se adesina ade bi pe awon na wan be won ni pe eku eto lowe lowe ba mi e ja lo bayi awon owe kon ati amon pa to je pe aro bo ti tan sibe lai mo pe oro nbe leyin sugban bi ika to ba to si mu la fi ro mu e wa pare pe a ki fi atanpa ko retin nigbati awa si wa ni kekere ika to ba to si mu la fi ro mu ika to ba to si mu la fi ro mi nkan ti a mo si niyan hotspot na ti wa nbe e se gan ki wa ni itanwo lo ro mo ika to ba to si mu la fi ro mu a ki fi atanpa ko retin itanwo lo ro mo abi okan je aso je lasan ni kini ba sele to fa
1: iran owe ni ika to ba to si mu la fi ro mu ake ba tan pa ko rin ti yen ni pe n to ba ti je on to je mo eto nkan ni yan lo fun ade fun adwon owe adwon ni o adwon ni toda koko ti e ba ona adwa da koko se ba ona o koko ta adwon da se ba ona yi o je opolopo eya dojo loju a oko e ma da o oko e mo wa ya mi o koko adwon yi o mo wa ya mi po o
0: o so jigbe ni
1: ta ba de pe eni elekeru kan wa nka elekeru kin tun elekeru
0: o le je gbe wiri o le je firin de oke o le je tin to obe orun
1: tan ta ba nka inu adun wa dun pe ka ko won ne nka yi kin do wa mu kin awon ka ku ko won kin do de oba to adawo lo adawo ban ajo ko ti wa la ika to ba to ti mu ndo fi ro a ki n fi atan pa ko re ti o o mu akoko di e kan ajo o wa da ikoko kanu nidi yo wa gbe si oko koko yi iwo ma wo nkan to ma tele ajun ajun ba ro pe baba o gba akoko ade lohun ni baba lo mu adaba baba lo pri dipo akoko ade dakun ba o ni adaba se pe ko ti o ko ni ohun akoko ade ma ti o pe si be nto to agbada ba be adaba ri nkan ti gba ti gbe wiri oko nti oko ti o ka koko ngba ti o wo bo de wo bayi adaba n bi te ye ni ngba ti o ti o ti o ran wo je binu lo baba da wo nu
0: abi iba ti eni ohun to nja gbadọ to nja ji koko re ka adabo se nkan kan ti adaba ka ko ran ni
1: ngba ti se te re omo pa koko re
0: yo ti ko yo ti ko ni lambo lambo ma ko
1: lambo ko
0: to ti je kin pe ko wa ko fun yin nisin
1: won pe lambo ko
0: to ba ko fun yin ro ba die ni
1: lambo
0: mo ti gbo
1: all right
0: mo ti gbo
1: saje ke mi ma ba te mo se o to ma ko pelu eyan la je da itan penu adaba mo adaba mo na adaba mo pin ti ni bi no se bi ele kerunu
0: agbe
1: ajun baba baba balawo baba lawo ele pe ele no pa baba lawo ni gbe no eto nto ni ko se ndo se oni ke na ko mo se ti akuko lo bi be ni abi
0: nkan mi
1: nkan mi ni iwo lo se ra re iwo lo se ra re enti baba ra woni ko se o se wa no fi akuko wa lo fi en ke lo nje lo fi adaba o lo fi ipo akuko wo se na kawo fo kawe kawe kafo ajun ba mu akuko nto to o da idi ikokoru ngba odoru ti labo bu nbo wo te de okokoko to ko ma bi akuko je na runu kokorunku
0: ah aziri tun
1: igbe afewe
0: oko awon kan be
1: oko leyan wa nkan be lorunku yen gajo akukonko oba ro pe kiza kiza kiza kiza kiza kiza oba salon wa wa ri jo kejila o na o ti wa o na o jina sibiti akuko ti nko o wa sa ri pe okete boru
0: mon lowo
1: mon lowo ayere sa do jutun be ba yere ti jenu
0: esun ba mi e pe fun wa
1: pe ka to ba to si mu na fi ro a ki fi atanpa ko ni
0: eti
1: wona o yo lavender ti me reti re ko wa ba ti atanpa ko to ko wa mu omo
0: mo ka esun esun oro ti ba mi so yi o tun fe jomo itan dowe ke yi to ni pe bi en la ba se ma lojo ma bi nkan ba se ri bi eye ba se fo la se nsoko re eje ka de ojude oja an pada bo e ma lo sure ta kwa yule jara e ma fi dan bere ma tun sota ba ti pada de e ku kale

0: wa lori amala fest e ta se tonu to lo awe yan ni pe awon tun fe be sin e ran pe kan ni ta se fe awo kin ba won rarara oju re eyin gidi la mo yen ti wa de ta wa ni pe aba won eyi ti ko ni omo ninu a tun se todu yin gbangban yo tun kan si e ku oju lona re e be sugba lona tun lo e tun sugba ba eyin na eyan la so wa ai tori yin na la fi wa nbe 0705 5949 0809 7949 ilo kiri plus 0349 06 2949 ibere ti mo bere lekan ipe ke dan lori itakan ilujara but le je pe awe eyan won soro ai ma fe je peter won ki wa ni bakona elen kona wa nbe mary ife oluwa yodeji aki wa kote fe si eniti o dan ibere sugbon tori ojo mi iyan le wa laarin awon eyan ti won kan so oro yoruba mi mary ife oluwa yodeji ni pe ojo mi su o ku ki oro ko ro elegbe ke jade ke gbomi won ni itumo re ni pe on kan fe sele nkan fe sele na ni ti o baba ni pe ojo mi su awon to wa nbe ti o yeye ti won jo wa ni agbon won ni pe arodun le ojo mi su arodun le ni idan re o tumo si pe mo fe lo re to mo fe lo re seyo ta ba so yoruba de bi kan awon ti won o ba gbo yoruba dada won ro bi ede mi le yan so ni tori pe teyan ba so in ti won ba ro si ko ni yo je ti mo so ba mi ah ba se se to lo we ojo mi su o ba mi o kan ni pe arodun le o tumo si pe ba mi mo fe lo seyo ba mi mo fe lo to
1: o fe lo dami
0: mo fe lo damira won ni pe ma lo o ri se in to tumo si na e ka san elere te ba lanfani lati pe wa pada ka mu eyo kan si 0705 5949 0809 7949 number ti e pe ibere nbe bi ni oloko ojo kan program e tun ma share pelu mi e bi eni bi won se ni pe ejin gbele e ka san
2: hello
0: ele ka san ma
2: e pe to
0: oruko yin ati bi te tin pe
2: ana jiwade awa na la ba nbenu si loni mo ti ma gbo yin ti te
0: e seun
2: jare e pe to
0: oya every number
2: ami aba nbenu si loni
0: every number you know
2: ah number 3
0: number meta si e si je bayi mo fe soro kan tele sugbon ibere ma fi bere lowo yin e si pari re
2: aya e je gbo wo
0: aya a ti bere o a ki gbele mo
2: ami ogun opa
0: ah se bo nanu
1: abi
0: I free die bi ti omo kekeke aya
2: aya gege aya bere
0: mo bere pe mo ni I free die bi ti omo kekeke
2: I say yo parun ni.
0: Ah. I fi han won tori pe a fi han won. A fi debi tin omo kekeke.
2: Yo parun ni ta ba ti fi han won.
0: Ko le parun o. Won ni pe o sa ta ba foju omode han lo parun sugbon I fi debi ti omo kekeke ni ko je ki eku keku po loja.
2: Okay.
0: Te ba ti fi han pe ba la se ma de taku te mu eku yin kankan won kan ma pa awon eku keku awon eku to ye ki won pa de ti o pa won kan ma pa won kakiri ni se gbo ba esun
2: ajugbo
0: e ti gbo esun
2: awon lade yin tin bo awa na o wa nbe o
0: lagbara olohun
2: era nu gba
0: awon era nu ke wa se nikan e tun ma pe awon mi na lowo o e wa logologbe wa logbon
2: awon ni ti wa wa npe yin ori kene nbe ori sickness mo wa
0: lagbara lowo olohun e ti dide ko to digba yen
1: lagbara awon re ti yin lagbara olohun alaafia ti je tin lato ni lo
0: lagbara olohun
2: Esa ma se ami
0: te ba tin di lara ro
1: pele
0: aye jamon lo le wa ni la papa ka mo kan le ani gba woran gegege ka mo forward sibi kan oga le ye oga late to meyele ti ojo lo aki ofa aki orun aki tafatafa awa ki oju to sin ofa de are ran e se o ni so won yin porun godo ni lu fin jo gbugbe en te wa lori

0: Ọlọ́run.
1: Ogo! Ogo asi ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo! Ni fun oruko re.
0: O no ni e. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ri afefe. Hi, Connie 32 FM 949 Laughter House lawa ni Premier Hill ni Mokola Ibadan. Oki gbogbo eyin ara ile mu ni e ka san. Mi se ala ni se se alafia ni ayan ra o. Kete ti ko fo gbo mi lo lo ba kete rin ni mi ki. Mi ki okun ora. Omo omo rin ore rin ni kin o. Oluwa ye mi si ni meje. Bo che mi lo mo loju mi de ni se de aye lenu. The only language Olorun ma fi se judgment aye. Ma yin mu ede kitini ma ra, ma ba gare ma ko si mi ni mu omo yi mo ki gbogbo wa patapata most especially eyin ololufe mi lori eto ki la ti se e se gan ni e ku idasi eh awon kan be lo mi daddy kan pe mi leni emi o mo o won ni se atun si fe ma se coco box ni ko si nkan tojo ati ise ta ba de ma se a ma bo sori afefe ta ma so fun yin e ma je ka won eyan gbe yin mo ra o any test te ba ti ri ko ki se lati odo wa o gm wa o ti so fun wa brand creator wa no de ti so fun wa pe iru nkan be yen to fe spring up again so whoever to ba test yin ko ki se lati 32 fm e ni daran o se mo aye ti gbe gensen and everybody owo ina ni kodun sha wa sha nu gbogbo wa ko lu e ma lo owo ti o ye ko wa so eyan ara ile ah mo de fe bere nkan kan lowo yin o mo de mo pe awon to ba jo mi ikisi nbi lo ma gba awon to ba jo mi ikiti eh en to ba de gba the first person to ba gba lori Facebook page wa so ki gbogbo yin lo sibe e ma ko answer ranse si mi lori WhatsApp temi but gbogbo yin e lo sori Facebook page wa ibe ni ke ti lo da mi lohun ibe ni mo ti fe ri ibe ni mo ti fe ka the first person to ba koko so ma wa jade the little thing ti mo ba ni koda ko je credit 50 naira koda bo ba n to 20 naira wa fara mo ni o koda ko je pe 20 naira yen ko fi flash is it not something ki ekiti ba wi eye ke te de ma re de o kinon gbiyanju ton fe ra imede ma re de eye mama yan ni pe ohun oni ken ede ni me wo ede ede mama ti wan tie de ni pe mama ani mi ni nkan te fe ra ha yo rira o e se de ni me o ede ma re de ye ke ri ti ri ti ekisi ba lo soja to ma so pe awon fe ra ede kino mean kino fe ra nigba si en fi atejise yin ran se si oju opo e lo dara po mo Facebook page ibe ni mo si fe ma mu be yan send yes mi lori WhatsApp wa down bori opo ti Facebook page yen be ni mo ti fe ka e subiribiri ke bo mi o iwaju lo loko iwa mi lo eyin sha lo loko iwa mi lo mi o mo mo ti mo ye o mo ti mo aba mi o mo iba mi o mo ye o mi o e subiribiri e bo mi o e lo sori Facebook page wa inke kiti pe le de ede ma re de eh lo sibe ke lo fi nton pe ni ede ke lo fi sewo si mi eyan ara le esuka bo le kan si gbogbo yin le ku mo e pe February ni mo se marriage mi ah ah ma mi ni e se mi pe yin ni oh mom si e ma binu mi gbagbe ni ko de se pe boya won pop si mi lowo jujuju o sugbon during the planning of that marriage daddy asi mommy pe mi Oluwa ye mi si mo ni yes mom won ni kini mo fe ka won fun mi as my wedding present mo ni at any rate daddy mo ni mind matrix yeah mo ni mind latest matrix e so fa won egbon mi e je kon da ojo nkan ti mo fe ka fun mi as my wedding gift I need a matrix you know ya be pe matrix en to ba nlo igarama o pe boya bi jeep lo nlo e be pe o na ganle die ko nse muscle ko nse camry o na tun o wura o gbera soke die mi ni matrix ni mo fe nba to de di gba wedding si a fe kuro ni reception won fi se alakode o bebe atoko mi se wonu nka bai daddy did si signal pe ki driver awon o se suru pe awon nbo daddy de fi ka ki yen o de fi lim lowo oluwa mc this is your request, though. You said you need a matrix. So this is the car key. Lagbaro olorun boya te ba ti ready aburu ya wagba awagbo wa si compound compound wa la ba dele bo ko mi se ti to soke to foju gba ni. Who does that? What a nonsense. Muni kilo de akoye ki pop se se nkan ton se yen now emi no ye kon fun ni car key yen. Show mo nkan ti o mo discussion mi ati pop si ni nigba si marriage yen si preparation go on oda ma se suru mo fe woruko eni ton ko si. After a week mo ran se sa bro mi pe is all right ko lo ba mi gba wa o de lo ni tile tolorun abro mi de lo ba mi gba ka ki yen o de lo ba mi gba wa ah e ba mi be boda kola oru oni pa yin nu studio yi e jo ntori olo isi isi po ju boda kola boda kola Sulaiman abi Usman se pe ni ko ma to isi fun mi e jo ntori olorun e jo e jo e jo e wa ba mi tan bi o ti eju 10 minutes isi isi po o ti po ju mo be yin ni o e ri ti mo so sori afefe nsin boda kola e jo o ipe ah ki no sele o ba gbede sele me pe gbugbo awon iwe moso yen oruko mi ni baba mi sha ma ko si boko mi se yari niyan o o wa fun mi ni osun bi isida ki lo change oruko to wa lara particulars mo to yen so oruko ohun ai je be wa make sure pe mi ni gbe moto iduro sinu ile yi ki lo de so oruko mi ba wa nbe to ba fe gbe jade this is the key oruko sha ma wa nbe won sha ra moto loruko eyan kan iwo loruko ero ye kon fira kemi se yen leni eji iwo ro ye ki daddy hand over kaki yen fun eh oni ki gbe moto ku le mu de so fun ma hale mo ka yo de mi emi ri gbe yawo ojo saturday to tuka lati february mi mo ndoji ka yen kiri ni tori ko si nle o sare lo se course o de ti de ni last 2 weeks e jo ntori olorun e gbo kini kin se eyin arale e wo eyin arale e ma binu si mi e je kin se omi mu mo nbo e ku kale

0: 32 FM, 94.9.
1: Eyan alele kan se suka bo pada si kan ni 32 FM 949 laughter house la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan. Ah Mr. John ejo te ba ri mi pe wole mo fe gbo opinion ti te ba ri bi pe si 090 yen to ra won ti wa ti woni je ke lo international de la fi fun ele pe si ori odo ti temi nbi ma kan fun yin ni grace yen lati gbe pe ta do wa loju de lohun pelu mi. Hello iseju kan to ba je yin ni ki le ma se mo.
2: Yes, my full toma. Sorry, to ba je mi ni mi ti e ni change oruko yen je da balance yen ni marriage ko da ye ko wa be.
1: Okay, eni che eni bother that si change oruko gift ti da ni fun yin soruko e
2: change ma mi change yen okuma
1: iyan ra mo. Mo fi bere kan si sa mo so wi pe kini Ekiti npe ni ede eni so kokoko oni Mary Ife Oluwa. Mary Ife Oluwa iwo lo gba o ti number mi ba wa lowo e kan lo ba mi so lori WhatsApp pe emi ni Mary Ife Oluwa she understand ko de so iwo lo nlo ninu awon airtime yen kini send the airtime si e leni Mary Ife Oluwa o se o oni egusi ni won pe ni ede egusi na ipele de o. Hello ta do wa nbe o re bete. Hello
3: hello ma
1: to ba je yin ni oko se ma se pe ki yawo yin lo change ka yen si uruko yin
3: uruko mi ni Adebayo Alawa last morning ya Adebayo ya to ba je mi ni o mi ni return o fe je gabale lori mi den ko de ti wo ko wo le to fe wo le to fe wo yen oko yen o fe ri fun o wo be dada
1: e loju wo ye yin sir ki lo wrong ki baba mi fun mi ni ka ki pe ki n gba o tori nkan ti mo bi lowo won niyan ngba ta ti mo ti fe se wedding toko mi wa ni pe kilode to je pe mi ni baba mi fi kokoro le lowo ati pe awon particulars yen kilode to je pe oruko temi na ko si se bo n lo ko kilode ton ko oruko o si loju wo mi ti
3: okunrin ni mo ronu bi nten ni to ba pe ko ronu bi nten ni o mo pe ti yawo won ba ni okun lo ni ko ye ni alibokunrin ni se mo wu agan olorun in fact okunrin mi pori si ri.
1: Eh no me pe po
3: bi ni mo la gidio o ko ya ko da ko da o ni agbara
1: e se sa
3: ati ki o bi ni mo la gidio
1: e se
3: tori to ba da le to ba ko le inu ro ko yan ni dun si
1: be ni e se se me pe lana la n soro wi pe okunrin daddy yen gba owo won on rada si meji oko da kan fun yawo yawo fe koju baba so run are. Hello
4: hello ma
1: mo wa pelu yin ma
4: mo bo test point daddy so yen.
1: Okay
4: okunrin yen ko ni ero to da si yawo she did their warning their marriage any gift given to them that during the wedding day belongs to two of them
1: beni
4: so ba de ti wa fe di wahala ko bi yen pe mo so ko lo pass test for so that year ko mu ki e dani if the guy is there won ma jo gbadun e won jo ma lo gift e lo
1: okun in fact she te okunrin gan lo ma wa loju
4: ẹ ṣe wúlò máa lójú
1: ìwọ́dọ̀ máa lójú bẹ́ẹ̀ ni
4: bóyọ̀wó ló fi tẹ́gẹ̀ yẹn gan ilé tẹ́sìmẹ́tì
1: torí
4: agbọ́sà fẹ́mi ò dá rárá mà.
1: it's not the best nígbà tí àǹtí ìfọ̀rọ̀ yẹn lọ mí mo wá béèrè lọ́wọ́ wọn torí máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá fọ̀rọ̀ lọ mí pé lójú òwòye sí ẹ̀yin gangan nínú ọkàn yín gangan kí lẹ fíl ṣe ẹ fíl láìf gíving yọ ká tu him wọn làwọn ṣe fẹ fún wọn làwọn ò lè fún náà ipe wàn àwọn ò tí ì mọ mọtò wà dàbí alára àwọn ti kọ àwọn ti fi mọtò dáàdì kọ káwọn tó márì bọ ọwọ àwọn ò tí ì straight ipe ọkọ àwọn dẹ lè drive ṣe mọ ọkùnrin náà wọn àti àwọn àti ṣe gbogbo yẹn lọkùnrin àti ṣe àwa la máa ń pè ẹ mi fẹ fi mọtò ní mọtò kò sí tó kọkùnrin pé ó ṣe mọ mọtò wà dáadáa ju òun lọ òun kàn wí pé pending the time tó bá tẹ̀ tí ń wá kiri bóyá weekend a lọ máa kó òun mo ní òkè ṣé ó wù yín kẹ́ ẹ fún àwọn ní mọ́mí àwọn ò ní tàn yín o àwọn ò lè fún àwọn ò lè fún àwọn ò tiẹ̀ lè change ẹ rárá. Hello
5: hello
1: ẹ ká sọ ma yes ma
5: ẹ kó tó ma
1: tó bá jẹ́ yìí ni kí lẹ máa ṣe ma.
5: Tó bá jẹ́ mi ni fi kọ́kọ́rọ́ lẹ̀ o
1: kí ló dé ẹ lọ́ọ̀fọ̀ kọ yín o.
5: Ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ ayé ọ̀fẹ́ ọ̀tọ̀
1: o. Only what God has joined together Let's no khaki put
5: rara our soda. Ah, rara ma o.
1: Eshi.
5: Era ba e sheba.
1: Eshi ma. To eyin ara ile mu mo lore, e je ki se to ti ni. Un to ba jọun, eyan ma fi we ohun. E ri wi pe won ni po si e, won ni epo epa. O jọ po si eliri. Oh, e je ki se to ti ni. Okay, e je ki gbe ni for the last call. Hello.
6: E ka to ma o.
1: Mo wa pelu yin ma.
6: Ogun patient lati mokola.
1: E se ma.
6: Maybe you godo change oruko baba o.
1: Ko se se oruko baba, oruko to wa lori particular scar yen.
6: Ko ma change re o. Ko ma change rara rara rara rara.
1: Okay.
6: Ma change.
1: Okay.
6: Ma change ba je mi mi mi change o.
1: Okay. But to ko ba se gbe kai jade, o le je ko gbe jade.
6: O le gbe jade. Nkan to ko wa be ni pe ko ti ro ko fe o.
1: Ah, se wo li ni yin ni ma.
6: O ye mi.
1: Hmm.
6: To ba je po pe oko iyawo e wa lo ko le nkan.
1: Hmm.
6: To le rupo ti e gangan ko wahala ni.
1: A di woro si woro ni.
6: Ti lo ko. Ti lo ko ko fe o.
1: E se mo. E se. Hmm. Lana ari to si daddy kan pa ton fi inu ton iyawo won. Sheri eto igbeyawo Olorun nikan lo ni eto igbeyawo dani o. Awa kan gbiyanju ni. Beni iyanju la la kan gba e je ki gbogbo aka lo se suru ti igbeyawo kan ba to ba wa successful e ma awon mejeji ni won jo se ise to fi ri be ti igbeyawo kan ba de mehe tinu ile odun ti igbeyawo kan daru awon meje

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L A R R I E salary
1: ah boda mi espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
3: T U R N E R I C turmeric
1: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alugo celery ati atale pupa oluyipada ayo.
5: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Ijo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area, off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
6: Yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
7: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
6: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
6: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
8: Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi, so good together.
9: Amala dudu, amala funfun, amala to fele bi eti, ni sawewe du to yo kululu. Ore mu le gbegiri pelu eran to muta. Kasa eku amojuba.
10: True strength. What defines it? The brilliance of a player. Or when a team comes together to win. A solo beat or the rhythm of many. The flair of one dancer or the art of a troupe. One distinct voice or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
11: Alali aki yuko eka mo lato njoo ita wangbadu awadi nukulu viva ati lono meji kwa jaka rojo aroye nishe baka woto woro nishe yenu koshi mkwe waba sheshe na alubarika lukuta antoro kono ofisi afro tibi oro Switzerland ati ekbewa lu Bosnia Segovenia lori bi festival seto yoshi jekpa akpa ili tika luku mwele ni lori kwe intervak baleni niyoso enti yo mkpo keta abi ibi toku si
12: gege bi moche mbole kwenye kani uile de Switzerland wante si wako boju kwa uile de Qatar jeni mbise ya koko joko singa tule chati ya uwa ishi upset ya bodi shelewe ni ti Spain azike vadi ya uwe ni ti dia kungazi Portugal uwe ishi beye bejo mati Egypt ya pati uwe ishi upset ya kwa shele so uwe noli shele so mili fi beye diye bili uluka uwa Switzerland uwe ni uwe mbise ala uko tunba ti mashipa uwa Qatar na uwa shise uwa gege bi shenbe uwa uwa wabila tu watagugua tepa so gege bi fese uwa seleki tomada kudu Bosnia yi Bosnia yi kumi fese ta fe so pe fe gba to pe ko ni mi awon yin o ma sa gbianju po un mi awon ke yan to le mi awon ni waju de awon lolufe Canada to tu saju Canada tun mi awon mo je pe Canada no ke se pe bi awon no ma ngu chip nkan kan beyin ngbo Bosnia mi awon sugbon o le de Switzerland won ni eji kan ju o le de Bosnia lo pe awon o fe awon agba bolu tun ni ibe ni o agba bolu lo wa mi fu kwasna gba kan yi
11: Gani
12: Saka ibe lo wa so experience ni o le lo experience lati fi so pe on fe fi over shadow awon Bosnia to yo Bosnia ki se awon o le de je po ma wa si fi DJ fe agbaye so won fi be ni experience so experience mo pe Switzerland si fi ni eji ju won lo sugbon ta ba yo ti experience ko mi pe ka wa wo nkan ti wa kan meji jo le ton le jo gba bayi won ma jo je won po mo ya jo ni wa point kan na la jo ni bibi ta ba ya mi kan mu ati ni 2 point to ba ye pa jo ti pada nu iyen Bosnia o ma de po won ti ni 4 point ni o tin se se o ti se se pe po kon qualify ni apa beyin so ni se orile de Switzerland ni so won ma make sure pe awon nkan ti won ma ko so pe won fe wa nsin ni pe winning to se ma ko bi first goal te ba ye tin wa first goal Bosnia yo ma no yin abi nkan ti Bosnia to foju Italy bi to je Kingsley wa si DJ fe agbaye fun gba le keta le le won lo ja won oku le nbaye ko ni playoff ton gba ni final playoff ton gba nbaye so Switzerland ni sin awon nkan to pe won le so pe won fe mu se ni pe e make sure pe awon Bosnia yi e make sure pe won le counter against yin to ba ye tin pe counter edge te mo te se ma doju bo egede se ma ja ba bubu awon yin ko mi fe je fe se Bosnia o ma wa pe won fe mi awon ni sugbon Bosnia we ni fun awon agbawo to pe si orile de Switzerland ni bi awon Switzerland won na agbawo to pe box to box ni to ba se lo tiwaju ma lo seyin won je ko je tin te be won o beg lenon ni se orile de Bosnia awon na ki se awon team kan te po ma sa be bi awon agba ife se won se yo ti ma ma lo si bi after half time won sa ma mi e de le nkan kan be so Bosnia orile de Switzerland won si ni e diju south africa ju orile de Switzerland won ni e diju orile de Bosnia yi lo ko je ju pe experience ni mo yin po fini orile de won fini advantage ju Bosnia yi lo ni asale toni so to ma se o bo ti wa ke to bo je jami kan e mi se pe ri mu koju won so nkan to ba se la yin Canada ati Qatar ko si to ko tin wa mo so ja ba si bi 3.34 points mu o ti daju pe ti qualify koju yen lo
11: abogbon adoku ninu fese won se Bosnia Herzegovina koju Canada ani kan ti ogbologba gba bolu ko asan nipa kan Risel Kolasinac to se ninu fese won se gege bi okan gbogi bo je pe ke sa gba bolu lo waju to ipa to konu fese won se na ko se fowo ro seyin e de ri pe gba to fi ti won fese won se pari omokunrin nipa je po tiro jade na ni ile to fi die mu le pe ara re o pe tan bi si de Kolasinac jo ba wa sinu fese won se ti ah kini Sylvester ni yen Sylvester Manyu abo nkan ni
13: nkan nkan ga jo
11: okay bi Risel Kolasinac jo ba sinu fese won se loni e to ba gbo to ba to pa bo o to wo bi nkan ti Bosnia Herzegovina be se kopa ninu isori isori commerce yo denu DJ e mo pe won se fo so ipa pa julo ru owo ton fi mu Italy won da e meji ototo ni Bosnia Herzegovina ni won gba wo making gba si aso lati chodi won yoku won gba ballu dada ni gba pe awa na wa nbe ni sugbon koju Switzerland te ba ri goal ti Switzerland score koju brilliant bro to score koju egba ballu Qatar e ri pe lagba go bon o dogo fun won iko to wa find the difficult lati tu ile egba ballu bi Qatar bo ni o se koju a defensive side like egba ballu Bosnia Herzegovina
13: nkan ti mo kan ri nbe ni pe afiwe kan ni mi lo kokko se boya se ka gbe sori osun won ni kontor 2022 pe okay nigba di Saudi ti mu Argentina to de da lowo ko nigba yen se ka wa gba gbe nitori pe yen di sele ka wa fi sori osun won gbe a o da gba Argentina ge ko ni gba fi nigba ni o je pe beyan se start ko ni se pelu beyan se pa
11: ni ruban danu ti o tun di
13: yo tun di so se ma ti ri gbe a kini o da bi egbe kini o gba je ge e je ka mura ko le dada o si beta ju pe nigba te idije ba be tan to sele ni pe ki jami o je ko ka ma se number 2 jade ka ma se number 3 yin ni se man ka ti ba be se ni se ni kan ti mo fe wo ni pe te ba wo iko si oni le Switzerland intensity won o high dada sugbon ko to ti Bosnia Bosnia ni nkan kan je polopo eyan ti mo case ni pe oto ni ba fe lo dije pe a le ni nkan kan e ja lo ku be in ta fi pa Italy niyan pe ibi ise ni bi ibi ta wa
11: ore o pe ti wo
13: ibi ise ko se ni kan to le ba so nkan to sele si so Italy gba pe awon le fo die mu won gba to ba di pe kini o se won ti ta ku mo won lowo o no de ni Bosnia yen gbe bo e wo sori ni sibi sori to le to si le ju ni o wa lara re ko se ni nkan to ni ko je ni nkan lo ẹ̀rẹ́ kò ṣẹ́yẹn kan wọ́n jọ yàtọ̀ sí wọ́n jọ ní 1 point gbogbo wọ́n jọ ní same goal náà lọ́jọ́ ní wọ́n jọ jẹ̀bi wọ́n jọ jẹ̀bi wọ́n là mẹ́rin ìjọ wà tó sọ sí pé ó le dáadáa ṣùgbọ́n tí mo kàn wọ́n ń bẹ̀ ni pé tí ẹ bá lọ wo Switzerland yìí àwọn tó jẹ́ àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ díẹ̀díẹ̀ tẹ́tí pẹ́ díẹ̀díẹ̀ niro to ti pe die die won si wa nu ko Switzerland ti won le ru onu pe je ka se nkan bayi sugbon talagidi ba nba lagbara fa wala alagbara emi lo be gbon o ni kan ti mo ni pelu Bosnia sugbon labe bo ti le ko nto ba le mu Bosnia yi kokko le vogbon da mi awon si waju Switzerland ka be ri mo gan ala ki aye lo ku o se kan to ku me mo so ti mo ri nbe niyan
11: e so nkan ni alawile eh je ka bo si agbon bomi lori ifesemose mo fe ka pada sinu to sele lana tori pe ibi ti ball ara fesegba nlo ni isin o dabi pe aye inter sport ti fe kuro technology ti cast everybody atawa ta nwo ran atawa to ngba ball atawa to nsakoso lori pe igun bayi la fe ka win yo soro fun eni kankan to ndari ayo lati mu imukumu ninu ifesemose ta yo ni ri pe esele oku die ka to ka ti be so fun awon ololufere ball ara fesegba pe ah omokunrin omo orede Congo ti ma naro bi opa Musa eh won ti fide mule pe o ti wa America bayi o sugbon dide to de iye ojo ti an fogan pe won fi se won ka fun ti o fi we quarantine boy olomo je Congo ti ija nbe ni okuri ti ma naro bi opo nudo just copy won ti fide mule pe iyen mi che o ti wa ni America bayi iyen ayoto ibi ti mo tori bo ni awon fese won se ta na loju ntari orede Croatia ti England ko fe ijo loju pe England mowo oke awon bi ta mu aye ba ni sisoro ori bo se lohun ori en ti o se dada en ti o sugbon to je mi loguju o ni oro Portugal ati egbe balu Congo DR mo wo ballu eru ba mi lanu
12: be ko si nkan meji ti o le de DR Congo se koju o le de Portugal jun pe e ju wa lo ati jo wa sinu dije fe agba nkan tem je FIFA mo nkan ti ajo FIFA
11: igbora se pe sume to nbaja
12: suwo nkan ti mo mo ko FIFA mo gbese ti o le de ajo FIFA se ton gbe yin ni pe awon ori le de to wa bi meji din ni adota to wa si kini o fun awon other teams ati awon other players ati awon other countries won pe ina ni afan ati wa prove ara yin iru eni ti ori le de Cape Verde aso le je po ti fun opportunity ka woye nkan ti ara ku to achieve lenu fe se won se kan to ko gba so nisi ti ori le de je okun ati Portugal ni anu yin Portugal gba ton ma to first 11 won won load midfield yin ko sele mi emi fe ri nkan te pe fe se koju midfield yin and won je pada rigo ala oko to wa lati owo jo anefes ni bi iseju meta din ni ogun ti won fe ko mi en awon en ni anu okay ni iseju bi marun to mi awon en lanu so je ti fun won ni lead sugbon nkan te mi po won ti get a wrong ni pe ka ma won wa gba ball yi se Bruno Fernandes ka bi awon pe se Bruno Fernandes sa won nkan Manchester United so won lo gba ball lanu se Bernardo Silva ta won nkan Manchester City ni sa to koja ton gba fe yen meji ototo so won lo gba ball lanu yin won ko ta ma bi ati pe se John Neves ati Vitien Vitien gbianjo agbaye lana tubo se Vitien ta wo ninu final DJ fe UEFA Champions League so won la winner nu yin nkan ti mo yin pe orile de Portugal ko lack ni pe ko si unity yen be ana won agba ball DJ Okongo won sise won bi se pe Ronaldo to wa yi bi to ba tin lo be ajuma ma lo ni ohun ni so awon ball yen awon passes Bruno Fernandes awon Vitien kankan be yin ko locate ara kun yin ohun lo wa o wa fun orile de Portugal pe e je ka jade si won to bo se jade si won to won ri won bo an opportunity to dia Okongo ni 10 minutes if fe so won se ma fi pa ni iseju ala oko ohun no ite utilize yin te po won je go awon te ba ya akun to mi awon yin mu ti gbadu wi sir ko se anybody to mu ayakun yin o fin be yin o je mi awon yin o je wole so mistake to ti se me pe bi awon je won pe bo ti pa ngbo ko si nkan to bi pe fe se koju wa ohun ni mistake to won ko si yin so awon people yen sise awon bi ise gege bi ngba wa di ton fi wea omo ile di ya odi akun go so pa won sise Ronaldo mo se olohun te plan mo pe Ronaldo ko si pick e mo ko si nkan to fe se an ta ba je Ronaldo lanu yen e ma pa won bi to nduro si gan offside gan pe na won bi ti Ronaldo nduro si baba kon wa go no loji nkan ti baba le se agba ti de so an oluko ni yen na o won igbese to gbe lanu to ba tin pe kokon lo bayi boyo je en wo nkan to sele ni odi 2022 so oluko ni Portugal gba ngba fi yo Ronaldo to fi bench en gbayin so bi awon awon pe kinkan yin ma sele so nka wo je fe se won se ton gba koju Nigeria ami e kokon no ngba lo gba to yo Cristiano Ronaldo se bi mi go wole so to yin pe ni pe ko hard nkan fun en dada ngba to fi gbe ya ko Gonzalo Ramos wole o le yo pe okay eni do le je threat fun won be 841 o loju nkan to le se ngba so Ronaldo to fi ma kan won lego ba to ma wo won latarin gbayin gbogba yin ti lo so agba ti de o le ma hard kin se pe boya to Ronaldo ba wa nbe boya ko ni perform fun but ngba ti fe se won se tin pa yo lo tete won wo tu wa awon order plan tu wa se boye pe wa be boye pe won no ma understand koyin ko si agbabo tun won le yo jade biyo ko wa won pe tun ba lo yo Ronaldo jade in time yi ko ma te po ma tun lo yi won pe won ma de pe won le captain bad mo la bi won tun gba ki omi danu biya ko ta okin ru lanu ni so ti ko ba tin yiwo mate ni pe priority ni pe emi awon ani ko won je tun criticize mo lori pass ko se pe won le se pe bruno fernandes be en sile fun te pa ku je gba mi de bilu iko to wa se lo papa ni poko mi awon an oruko ni no je back up pe ninu ti mo won ko sa gba bo se pe mo awon mi to cristiano ronaldo ani gba yen niyan papa e tin dagba ko le se koja gba re so mo pe unity ni won ko lack ninu aju ni ami awon agbabo lorile de portugal yin an je okongo na won na je sise won bi se won bi opportunity won je mi awon yin an la no yen portugal gba bo sugbon ka lowo won goals on short on target won ni ko fe ju bi eyo kan bi meji lo di akongo je ni meta ko ju won so se won mejojo wa gba bo won jo gba bo no ko pe di portugal ko ni possession ju won lo ni
11: e se won tutu bi ipo apa bi bo mi obi ti mo fe ka wo ni pe eni ni iwoye temi pelu won ba ti ball ye mi mo mo wo congo dr gege bi okan lara gba ball lati le adulawo pelu to gba lana yen pelu ti congo gba lana yen mo fe ka ma won rile de bi senegal ati Morocco gege bi de titi africa to ni ninu dj ti ghana ati panama yen mi ri bi film trick tori mo so sele na ri pe ball ti ntenu bodo lo kolon to se regardless 3 points 3 points o mo je gbo ni woye bi ti mo wo ni sin bi mo se ka congo mo yen mo fe ka toju bo ifese won se portugal ati congo yen lekan si te ba wo ifese won se o su parambare fun beya munche boya to pe mo di ase kagba dije uefa champions league te ba kesi dada e ri pe awon gbo beya munche won wa sinu dije won pa man of the match ni michael olise harry kane ta lo tuku nu won meta nu a player awon lo su gba luis diaz in colombia man of the match ni won gba o tumo si pe ina yen jogidi but te ba wo awon gbo lu egbe ba ro psg ife se won se portugal lana eyin wa ni tifit ya wa ti neves wa ti fernandes wa mo re ti es to da but te ba kiesi ari pe ati nuno mendes ati tifit ya ni yo ninu fese won se yen di duro ronaldo pari fese won se ta so bi lana ni pe ronaldo le gba 90 minutes but decision coach lati lo di 90 minutes o ti mo se pe won se nkan to te coach lorun ti ele ti o mu esi jade tori ton ba ti bori mi ori pe mu esi jade iroyin won jade lati saudi ni si pe iko kan ti pe Roberto Martinez lati Saudi Arabia lati wa ko won sodi fun sa tuntun oro to won jade lati nu team Portugal ti mo fun mi ni ireti abi pe ero wi pe Portugal o le se kankan nu DJ afi ti Roberto Martinez to ba pa iru eda ni pe Portugal o se se ki e mo koja round of 16 nu DJ o ni pe awon mo egbe balu Portugal mi o ni ke gbagba o nte mi mo ni mo so o awon egbe balu Portugal so jade nsin yi pe pelu bi Roberto Martinez che ri ipe lati Saudi Arabia o tun mo si pe gbogbo fese won se be se so ni pe gbogbo fese won se ni Ronaldo o gba tan ninu DJ definitely like miss oro papo e ti mo pe inu bi agba bodu kan lori full time Ronaldo gba
13: sori ko wule si boya oro even ka gbagbe boya won pe Martinez tabi won pe gan aya Martinez o aya re nja egede aya re nja lati ogo boya won gbe Ronaldo joko tabo won gbe wole tabo won je ni gbisera ko be je nkan to sele lowo olukoni to lo ko sele lori factor nbe Ronaldo lo fo oju olukoni to lo ko se gbodaran tabi ni begun ma ba je to bi ba je lo iru nkan yen na ni o be je ko sise di to ba ye ko boya o kan je pe decision to le lati le make oni lati ro pe Ronaldo ti e joko patapata
11: oro te so bo fe te bo fe terubo lori e
13: o le
11: my CEO we say I don't mix emotion with business.
13: Yeah. Fẹni to ba fẹ je ki ile ise tabi ajo tabi bi to nawo si ko lo si waju ko fo ni result to ye ko je auto even to ba di gbe ni yo ko lowo jo bi je o le fun lowo pe gba mo fun lowo lo bi je ju pe va ni ile ise mi mo da wa la le lo nitori pe ya ba di ile la ba ja lo ko so wojo mo bi je o da gbo lo mo bi je mo lo na lowo sanu je mi mo ba ise mi lo so in to sele pelu nkan to se de rawo fi ti aye awon menes gangan yi awon no wa comfortable pelu Ronaldo sube ko se to be gbe na oju olumoko e de mo ba e ru ko mo so
11: club kan lo nje be ni sec republic olumoko
13: e lo gbe seri mo de so kan milan pe opolopo pass ti o di go o nbe lo se bruno mo de le locate baba mo le gbe la o ti koja ka ma ballu si okay e wo mu fetin
11: be si o se ronaldo play o o si gba tin
13: mi so be ko play ti o wa be ni go ni wa be yen sugbon tori gbe ko player lo 90 minutes lori field ko ni wi po mo nkan to nse nbe ewu le ma ba tabi ke kan ni fe eyan natural so nta ni lati se ni pe boya kan gbiyan je wo na kan gbe Ronaldo si to ba di second match tabi ki won gbe ku to ba di first half
14: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay
11: raf
12: atoko
11: la ko tan lori eto ko tori pass ma wa ara le nisin canada ati qatar la le oni lowo ago mokanla
15: se Canada le force victory e ninu dije ife agbaye ever since okan lara most countries
12: o slim pe be amaye force victory won o slim pa pata to yin kan ton ti o ko se ni fo ni fe igbese ko kan ton ti won ko gba te ti o ko ta mi ayo kokan mi yin kan pe ton won ma se pon fe se kuju kata kata nisin ife se won sa ko ohun na ton mi and 1 point lojo wa lawon meje egbe sumo ka jo gbe sumo awon ni since bosnia ti le ba yin factor pe en le se ti won wa goal lati le se pe pada fi ko la se fi se mu 1 point lo orile de kata no ma ye ko yo pa ohun na le se kini and kata no won o je last year 2022 I want to see improve gun no one bother laugh as that one banyo the one being so kata o kini o she slim
15: pa mori jordan are you ghana la no abilaro
12: so kini o she slim pa pata ni ami o meji ko si bi to le wo sodo kata o je le wo sodo canada sugbon canada yan wa gba ballu won won na gba ballu to pe lati le so pe boya won fe fina o kata yi sugbon awon lo lufe to wa leyin won le tu je nkan je po ma tu je bi mo booster fun won sugbon kata ma duro ti o le de canada
16: 32 fm 94.9

0: E karsan e kuro le aku ise lataaro aku koko jojo a de ku kore okile wa ko le ba pon daada omo to ba nse dedo gbodo lasiko gbadun pa pa julo beyan ba nse kira kita kita kita abi kara kita e ya man love for jesus pe at the end of the day e ti mo de nse yi o gbodo su eso re fun mi Eje mo pe ba se bere yen were were were. Ta n sapa ta n gbe igbese. A kan sa n se na ni. Mo ti e be nikan lere njo kan businessman ni. Mo ni ki gangan ni won pe ni business. O wa ni ton ba kan ma so ni ere fe pe business is taking of risk. E pe o kan fe take risk ni. O le fo gbaya pe business ton sin yen po ma bo si. Itori nkan mi kan le de to ye pe ma ba je igba mi de to ye pe ma se business mi ti o wo pe kokan sa se na ni to ni fokan se re kokan igba de end of the day wa je to je wi pe wa ah business ma ma se lele be na ni igbese ati moke mola laye bo ba struggle to ba nla kaka to ba fe make laye ko se en to sure fun ipun sa ma make sugba kan nigbagbo na ni faith la fi nse
1: omo mi lara
0: baba wa se to ba wa bo si daada fun wa ta je se bi pe awa ga mo pe ah ati arrive ta won tin bele gbe wa gan wo eni yi o ti yan yo ti make gan ti yi ti e gan wa ri pe this thing call for celebration e pe ka celebrate e ta gan wo en ta pe ati fulfill E tori agan la bi gbeto yin kale pe e ba mi yo. E wo go ni ki won be yo. Won ba e wo gan yo. E wa ma wo daada o se ri awon to ma n ba eyan yo ti e ba wo gba e won daada.
1: E ma pa.
0: O le po le ya ni o ma ba won na yo tori pe ajoba e lore. Wa ko ke serious wa ko n to ba da wa ko. Moki moki yo e ka bo sore to yin eto e ba mi yo. Leko ni 32 FM ni ko si bi meji to gba tare bi lere.
1: Ori beta la.
0: Ko si bi ton ti le se. E pe wa pe ni ke ma ki e ma gan agbogbo ewo la won ma fi gba nti won. Sugbo fun igbadun yin ati igbadun wa ni. Tori pe an ba yin yo wa na n bara wa yo. E tori la yo fi won le wa. Ba e se n ba yin yo mo mo eyin na tun ba wa yo. Eya iwo lo nso ojo ibi loni abeyin te wa leko agba kan te nse te duwe pe leye yo siwaju te duwe pe leyin yo siwaju te dupe wi pe olohun se yin labi ku agba fa eyan yin abe nikan na lo lohun ba wa se to lale mole e mo pe yen le ni obi ti bi ti owo ti oni kole be ni se ri ile asiri olohun ni Iba siri olohun ni olowo lowo kan
1: ile ni o
0: elomi won ma ko e ki se ki lo nse to fi kole na ami ma pa wa ti a nsise ga ti kole e ma tun yen wo olohun ni kole fe da o wa le ni yen obe ni eyo laipe laye na ma ba wo na eyo aya o emi ni kunle fani yi fana tv computer japa eno mi ndun ki lo fa tori pe mo fe ba yin yo loni e wa be mi na yo lola ki lo to suge ba mi yo e ti mo ba se mo se ikani tasi fm lawa bi mo se so lori oke tente premier ni makolam badan suge ka kire agbaye ni won gbo wa be ni 0906 2009 49 0906 2009 49 O di number te ma fi ateran se sowo si.
1: E jambo.
0: Ta le fe celebrate loni kini won nse. Ojo wo ni won nse? Bawo le se je si won gan to je pe ta ba daruko yin le kan bayi won se ah lagbaja ni e banki. Eyin awo pe to fe daruko le ise won e fe daruko ti won nse ti o fi ma je wa fun won. Abelegbeje gbele yin fe daruko kilo ti e fi ra card greeting card wa 2000 naira ni awa ba yin ki won dele daada a tun ba yin pe won 2000 naira greeting card eyin e se gbe tan benu gbe tan le yin se tin yen o ye ja bere sim loko ka ti jejin 0906 2009 49 0906 2009 49

bo ba tin wole ni ma si ma mu e mo pe ko si mo jagbo kankan be ko si boko boko kankan be e yi kin bere lati odo eni awon ti e ti fi so lati bi igba ti ati wo kankan ti e ti de gan ni won ti fi number so ziba ibo number ya e ja bere bayi

0: mo ti gba ti won ra keke ra le fun mi mi le sun mo wa lore to po ladugo ah sister to lo pe ka so ma
1: e ka so
0: happy birthday to you ma
1: thank you
0: e bole wa lanu mo try no ba yin o lo kilo de no kilo de I want fi gift I fi wa yin ka kiri se sa ti wa round by ibole wa ki wa ba yin se lele wa ni abi ibo
1: mo wa nile
0: e jo
1: ka lo soro
0: okay oruko mi ni kunle fani yi kunle fani yi loruko mi lati badan
1: kunle fani yi
0: yes e mo mi abi hello ma
1: kunle fani yi
0: mo n ba yin so lati le se radio 32 fm yes ta wa ni badan bi mo se n pe yin bayi e wa lori program kan ti gbogbo omo nigeria n gbo yin bayi
1: ba
0: ori program kan le wa bayi ape ni e ba mi yo gbogbo awon omo nigeria de n gbo yin live and direct
1: ah ejo ka lo soro
0: kunle loruko mi mo n pe yin lati le se radio 32 fm a n se program kan bi ape ni e ba mi yo ibe lati ma n celebrate awon ti won se aye lolokan ojo kan eni kan lo wa fi number yin lo send number yin si wa oni ka ba won pe yin won ni pe awon ni eyin ni junior sister won awon ni abiodun as no as base
1: ah
0: se n gbo yin bayi
1: mo n gbo sa
0: awon ni won ni ka ba won pe yin pe ka ba won wish ni happy birthday pe ma se opolopo e loke pe bi pe lodun tin bo ibire ibire ibire Olorun de wa ni se yin labi ku agba.
1: Amen.
0: Won gbo yin bayi o kile fe so fun won. Tori won gbo radio bayi.
1: Ah. Mo re so pe won se pupo gan ni fun ife eyi to won fe han si mi. Tori pe mi o lero ele ti won se fun mi sugbon mo dupe lopo lopo gidi gidi kan. Mo dupe inu mi ti gan.
0: Okay ba, I no gbo. E se gan. Mo bo wa je cake o. E ba mi send address e gbo.
1: Okay.
0: Okay, dawo ma.
1: E
0: se fun sa. Esun. Ah o gbe ta ni. Ke se gbogbo nkan lowo. Nkan to kan ro pipo ya mi lowo ti ma fi se ko bayi. A ke se gbogbo e lowo. Wa se nkan mi gan to pe to ba kowo gan kale o le ma je niyan loju.

0: Elaja Elaja ko le ma.
1: E ko le ma o.
0: A de ko jo ibi anu ma.
1: E ke mo dupa o, ayin o so palapa de la ya bo mo gina o.
0: Ami ami e ma pe fun wa ma.
1: Ami e ke mo mo do
0: re. E mo tro lati pe number yin lana bo n drop ni ma.
1: Eh e ma gbe ni service ni
0: o. Ah mo mo pe service ton ni. Mo bo wa gba nkan te fi se ojo ibi ku ma
1: o. O se pataki o se koko wa.
0: Eh ko si wala oruko mi ni Kunle Fani yi mo pe lati ile se Radio 32 FM.
1: Okay, ache o baba mi omo la e ni ti se ile se ni oni jona o.
0: Ah, an se program kan. A pe ni e ba mi yo. Bi mo se n pe yin bayi gbogbo mo Naija lo ngbon yin.
1: Okay.
0: E wa lori radio bayi.
1: Okay.
0: Ikolu na omo yin lo wa fi number yin so si wa won ni pe anu le celebrate birthday yin pe ka ba won pe yin ka de ba won kin. Awon ni temi lade oluwa logbon
1: oluwa logbon mi awon ni awon ya ko wa pataki ni
0: won gbo yin bayi o kile fe so fun
1: won gbo wa awon ya ko wa gidi ni o awon ya ko wa pataki ni o
0: e se
1: mo mo lore o eyin na o gbo mo jin adu ani o gba
0: mo
1: fe mo fe yin olohun o ba yin fe o
0: mo
1: ko mo ko yin olohun o ba yin ko irun gbo kan ni o ba tolorun mo
0: aye
1: gbo ko ti pada
0: be ni
1: o
0: e se o e se ma Eshima agbo agbo agbo awon iya e won le soro kankan ma fe adua kun
2: baba dakun yin jowo tete ba mi gberu mi ba mi gberu mi kodo mi baba dakun yin jowo tete ba mi gberu
0: eyin e ma fi number sowo sibe ka mu kin eni yen

Eba won so kun won te gbe kan kan ma gbe ti. Ka na celebrate won, ka ki won ti won ba nse nimi. Ka ki won nigba ti won ba nse yawa abi gba ti won ba nlo ile oko. Ke lo je de no ti po opolopo abi eyan go mo. On Samuel divine. Ni to mo ijo mo ti mo lato ni ti yawo go je ori yawo pese e se ka celebrate yin ka pe yin pe e ku yawo ana o happy married life o ope le ma omo rere lo tun ma wa nbe o credence akiri na e se te se eh abi

e ma je ka shitana di e wo to ba lore oni joba iwo na oni dore oba to ba wo pe ni kan se nkan re oba dawo dunu ah bi gba to sire ni o oda wa layo le mi ma njo tori mo pa yo ma kan mi ma celebrate emi na

0: Wọ́n pe Balikis Abake. Hello, ma.
1: Hello.
0: Ekuro le ma.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, ma.
1: Ekuro le, ekuro le ta.
0: Ijo won pelu ma, gugu iwa nko ma.
1: Alafia la wa.
0: Ah, ade ku aye ojo ibi ten se loni ma.
1: Awa ni
0: eza. A ma se ope lagba lowo Olorun, e ma se nu owo nu ola. Oru tin bo, mo ka layo. La de ba de ti le tun ma tun lo lagba Olorun.
1: A
0: mi bi mo se pe yin ba e mo ba yin so lati lori se radio 32 FM ta wa ni Ibadan.
1: Okay.
0: A n se program kan a pe ni e ba mi yo ibe ni enu kan ti fi number yin so so to ni ka won ka ba won pe yin. Awon ni Pastor Ojo Samuel.
1: Thank you sir.
0: Awon gbo yin ba ikile fe so fun won. Pastor Joseph Meloni ka ba won pe ka ba won kin fun ti birthday yin ten se loni.
1: Ah, won se gota o. Won so po lo po
0: tun na yin o. Won gbo yin bayi.
1: Hello ta, e se gota o.
0: Pe
1: o. Ire akari sha wa so po lo po tun laye o.
0: Ami.
1: Lati ja kire o.
0: Ami, ami.
1: Ninu ola, ninu ola, ninu popo bale, ninu jera, ninu jeku lati ma se o.
0: Ami. E ba mi ki gba awon eyan ye wa o. E se ma. Ente bi se beje ku anbo, anbo wa gba. Okay ma. Edama. Ah. E bi na ma lo si yewa. Ma lo ebo ni yewa wa Elogun State. Eh. Are na ni. A lo Sogun State. A lo re je cake ni be a de pada. Ni oba lejonu. Ha yi kin welu mi ka to ma da so botage lore tu loni. Nitori pe a ri ojo musolokun gbugbe. Oh, ti nlo bo shin lo

mokpe mo mi fa vi da mo pi ko won mo ti pe mo pi ke te ba ngbo Mr. Gafar mo mi fa da o pi ko won ai kin tun we lo mi mo ti mele yi awon dupe ni e se o

a ti pe awon kan ti won pick e o ojo si ti lo ojo ti lo ojo ti lo to ba dojo mejo e tete fi awon ateranse yen tete fi sowo boya sms ni abi whatsapp e to le ba se nwole onu la se mu ewa ko to da eju ko sumo igba ko je ko be abi oku bi ojo kan to ba te ko ojo meje atun le mu abi te pe won se lana abi won se ni jeta abi won se ni jere ale mu sugbon to ba je pe bi ose kan loku ojo ijina eni ti an ki gan le mo ti ft fokan si gan le mo ti iriro elomi gan o le je bi ojo ki oku ola ah ola ma lojo ibi mi ale ne elomi gan pe ku pa oni pale ma kini ogo ti ft fokan si lagba olohun ba se ba awon eyan yo won o ba wa na yo o ma celebrate wa ma ri be si ni pe gugun bo ba se nsele ma je kinu re o ma dun si nkan re tori pe ore lore ma nwo to e wo to ba balayo yo won ni mo pe ayo nbe lara ti e na e ba mi yo le to ikan ni ta 2 fm ni awa na la tube awa na si ko olohun fun wa se abore to bi melo ni to je wi pe mo te gbo radio kan gba kan mo gbo ni bi ose to lo ti won ba kiyan fojo ibi gan won ni pe iye bayi ni ke lo san si asun bayi mo wa ese mo poruko won papo pe bayi bayi bayi bayi bayi bayi ele e fi number so wo si wa atun pe ni ohun awo fun ni o to yen ti yo baba nso na ni e ma gbo kon ni 2 fm laro losan lale to ba ti dagu meje e ma gbugbu e o eh olore ilu ni atunjo bara wa so toro ni ona to je pe yo fi dun mo wa ti o si ni dun wa emi ni kunle fani yi ifan lati fi computer tafa 2 fm laro losun lale bigba ti won ko fun yin e ku kale.

0: dada alawo funfun omo araye safikun ewa re si dudu be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti kota eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia oba la mala laarin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku oju lona
1: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: Eka bola to jide oja ikani 32 FM le ngbo 94.9 ni ba se ba kino nbo lori eto lori ilu awon yen ti wa nbe e ma binu ko le ba dani eka le
3: hello eka le
2: eka le ma
3: eka le sa pata le
1: kilo sele
2: e fara bale
3: e fa yo mo da kun yi o yo da kun yi o ni royin o project ti o ti o ni jawe ati ki won mo kan ma gbe ja ko gire yen nigba ta eni agbado ti de awuta ti de se awon ti won gbe ka ti e ki won ka ni awon agbe ni won
1: se wo gbowo ni se wo gbowo se ke se se won ni
3: en to jo ko la to ye to se pe yo mo mowo wa ta won bandi se wo je won raye wo po ko da bayi
1: ati nsise lowo lori e
3: ani yi na ko fa da na pada Olorun asa ni wa lowo yes ku le pa wa eyin nu Olorun
1: ti ma ju
2: eni kan soro landlord sala oni pe CS pe awon gba papa se kini kan fun yin kan na ni en to so ko se so la fe
4: awon yen o mo tin lo nlu se ri nkan ta awon mo ni pe ibi de kan di so won ni soro be e mo so pe e ja gborin fa awon agbe agbe n sise ti e o de n gbowo eni won gbin agbado se mo iwa lata wa gan se kan to ti agbado bole ko to wu ni e mo yin ta se se ki lo sele
2: e kale o
5: awon run mo le re lo fun lo nje
1: ara o ma na le le ogo le le ijade ko mo kankan
2: e ma jabo lori aga
1: o ma kankan to ile ike
5: e fi le jo jabo e gbe sibe pada ko le to ba o re o ko mi ni pada ta oko
1: Kilo
5: ba sele
1: kilo
5: sele ti e duro na po ye ko ti e ti ko wu ti ko le ni kilo ko je nbe
1: awe so le aba yin de pere odo aba yin de pere odo
5: wa go ready lati tele yin fun ra re lo wo pere odo to se lo ko eto
2: are gbe so la rose yetunde soro o soro kan mo si fe ke gbo o ni pe cso o ni iwa yin o da o oni salary ko si ekunwo fun owo ta won gba oni gbogbo nkan si gbe nso ke oni pe se fe ki awon ojo lo ni pe bayi ni oni awon baba nla won oni pe won nile won kole oni sugba awon odo oni oni pe awon ora le debi ta won oni le lori oni pe ke fi po sile ti o ba ye yin
1: nkan to so yen e je ki so fun yin sam baba nla re to nso yen se won ra data se won ra phone ni lani nla to se se gbe yawo se won lo ngbele oni pop ko won na para si aye yen ko lo mo gbele ti awon ti o ti mo to tan ba be we ko ba oboyo ni la kojo ko lo mo lo phone jo mo lo desktop ko wo boya won ni la kojo
2: e ma lo le e ma le e ma le si esi e ma lo le e ma binu gbogbo kan ti CS o ba so emi ti mo wa legbe won mo mara ni o ati ke mo se ni ki won ma lo kemi o to pari awon kan lawon nbo wa ba won ki won ma si ka won mo bi tori ele mi fi ni ki won ma lo e wo Nigeria yo da o irodun ni yo ti be jade igba ti ayo re ba de ani da wa ti o ikani 32 FM le ngbe mo po nbe o bi a se da bi obi oge o na ni awon eto wa radio cinema on lokan ba radio cinema radio drama lokan ba ta pe ni le ariwo Eja gbo ka fi sodi won igbesi aye wa. Agogbo en te ti bo wa da si Susan Akinboye won ni pe oro won ti ju pure water lo wi pe nkan bye bye ni won o fi le won. Eyin le so be o. E tun ma anfani lati ma pade awon akekegbe wa to ba di jo mejo a tun la anfani lati pade emi ni Kunle Fani Ifanla TV computer adafa ni jijadun ayigbe mo ra wa lowo o daaro.

0: Fonfon.
1: Et où on est Fonfon?
0: Fonfon.
1: Mais qui est le chien?
0: My former house girl.
1: Oh, Fonny, ça.
0: Eh?
1: Oh, Fonny.
0: Ah! Ati mi o le ranu wo.
1: Eh.
0: Ati mi o le ranu.
1: Ti o le jo rorun wo ni.
0: Temi san.
1: Eh, se be jo so ni.
0: No, me I play my role well.
1: You play.
0: In to le ati mi ile oko. No introduce si mi o.
1: Eh.
0: Ya ro po si mi oko.
1: Se ko ti wa le wo kuro le.
0: First one get sense to no ti bi.
1: Agbaya buruku.
0: Fofo.
1: La wa se nbi bayi.
0: Fu mi.
1: Ke lo sele.
0: Forget about awon anjagbe mo ra eni to ti sele in the past. Forget about pan pe lo mo do e bi mo ko o ma shofo to beyan o sori mo ma prefer ko fo boju ka awon mo mi awon jo ke kan fo lo sori plate to ba o tun ma mu awon fragrance kan wa to ba for plate unlike omo mi won fo mo you play your role well as a house girl so they appreciate asa du pe ana e bi mark
1: eh so wo na mo
0: ah
1: bo se na mi to
0: ah ta ba ma lu e beyan won fura
1: bo se na mi to ninu ile yen
0: se ki so fun yawo mi pe girlfriend mi mo wale lomo odun ni
1: okay
0: eh so now
1: ko si wa la
0: adupe lowo olohun fun ore fe ta ni sori ile yi mo gbogbon ko je pe ma ko gbogbo yin wa si bi bayi ni iyale ati iwo but as the case is now okunrin tori e ba pe ta ile e ba su tojo bada lensin iru ile yi omo obirin meta ni mo bijo to bada lensin wa lo le oko won iya won o le dagba titi ko na ma paju de njo kan temi lo ba wa de si mo just imagine mo ko kole le for anybody lati gbe niyan omo obirin a lo le oko but now temi ati tijo wan sin mo mo pe a first assignment so wa akolo gidi obi ni wa bokunrin abiro
1: eyin
0: o le ni ni lara meji so mi o le faramo kemi ati awon omo obirin ton ma lo joruko elomi ka jo ma gbele. Now emi ati e lajo mama gbe bi bayi ati awon omo okunrin to ba bi fun mi ton ma jogun mi ni decide yen I won't lie to you mo ti abandon won ikuro la ba ko e wa lo re mi ati e fun mi
1: heya eh se drono ta lu so pe ajo mama gbe bi bayi
0: tele ni mo ro be iya le e wi pe ka jo ma gbe bi bayi just imagine ko je pe awon obirin to je pe won ma carry son mi lola kan ti mo se change mind mi yen ko je pe mi ati fun mi ni
1: so emi ati eni kan lajo mama
0: yes ati awon omo okunrin to ba bi fun mi
1: o akoko na sori mo appreciate mo appreciate o but emi o le be gbe mi le be gbe pelu lilu to ti lu mi to ti lu mi bi eni lu bara
0: stress ya sala sunday kai
1: ri asa kini ka ni pe won go bo se lu mi gba e mo ti give up me lo won ko
0: ma binu
1: o ka ju ba ti ku ko
0: o le ku
1: o wo ba na mi wa ma le won ma le nkan mo mi won wa se mi
0: fun mi fun mi o ti wa bo ti ra pankere mi pankere ti be mo ti feel be yen
1: pankere
0: won le ko wa je pankere mi ma tun elu won nu le ko wa je pankere mi
1: o bo e
0: je ki tun elu asi re le je re
1: fi mi si le
0: jo
1: fi mi si le
0: jo o ma mo do to di house wife.

0: But mommy, pelu go nkosi daddy wa te so pon se ina. Pelu everything they know.
1: Ajoke.
0: E bo se bi daddy shan se to won lo.
1: Se juro na. Se o pe ro lo npa, se wa gbo temi. Se o pe ro lo npa po won lo irin ajo kan, ohun lo lati bi se kan kan kan. Se tu wa. Se tu wa fe gbo titi oro owo yen. Titoro owo yen gbogbo yen lo pe ah e baba ajo ke ntoju awon mu e o ntoju iya owo e o sori bi mo se ngba owo ele nibi ni mi nfi kan di kan koju ma ba ti de ni asire re mu si ni kin bo o ti e ti wa fe gbogan mo pe baba yin ni jokan nipa owo owo school yin na ni o
0: owo
2: hello
1: ah daddy ajoke
2: se ko si ke to fi phone yo mi lenu
1: mo ti pe lana na mi ri ke gbagbo mo ti e tu send message kan sey mi ori ke reply ni mo se wa tun pe bayi
2: mo ri message lana mo ri ko na but I was busy with something more better than this
1: daddy ajoke kin ti e to tesi waju lori oro mi ani ke ti e ma yoju sile lekonkon o pejo meta ta omo yi na ri yin ajoke gan tun ma se idanwo nisin yi o ye ki form ye gan ti fe close by mo ti won ti salaye gbogbo e fun ninu message ti mo send sin ye ti reply kokan nbe
2: o ni ki ma yoju sile so ti ma yoju sile yen sin se mo je bi pepe ye ki won ra gbagbo awon omo to di dagba ni
1: baba ajoke
2: abi ki won ko won je so look oro owo school to ma mi so yen de nkan ti baba to ba da ma se ni mo ti se yen mo ti raise won debi to tutu o ti ni mu won mo mo ti raise won debi daya won o ni ma ja awon ti o to age won ni Japan go to UK go to US won ti se one or two things won ti support the government moreover mi o ro ke mo le ma no owo to to bere lori awon mo obirin they will go away and be another person's surname
1: baba ajoke ko si bi si mo tun ti fe ri owo iba ye jo
2: ajoke o ye ko mo tawon egbe se to fi tomo won mi lo so ju beyan lo bo be nitori olo bo ja won time to ma pe lori line bi be ko ma block rara mi o ni pe fun e mo
1: hello hello ama ti ko ti call e gba mi ha ajoke
0: mo mi so e mi pe ojo yen te pe daddy o so pe ko si owo
1: ko si owo nikan ni
0: no
1: ko si owo nikan ni o so oni se ohun je pepe ye ko won ma ra gagabo awon mo ninu ile fun mi baba yin ni yen o
0: it's so terrible
1: kini mo ti so to so poro
0: po wa baje ni gbogbo iwaye ti buru ju really
1: se tu fe gbo se ranti se o ku to po mo kan yo lawe lawe fun eni se ranti ore mi yayo ti mo so fun pe le kuro nle oko
0: eh
1: lẹyin to ko ele kuro nle se ba be tu lo ba

0: no. One no. Don't be silly. Si baba yin lara. Gbogbo egun e. Ara buruku pelerin. Se o tun fe gbo? Emi yin na ni mo tun lo gbe kuro nu leyin lo hospital lo.
1: Ah ah ah ah. You did that?
0: Emi.
1: Egbe you mean pe egbe daddy lo si hospital.
0: Beni.
1: Ni ile. Ah God. Ah mommy e mu ko mura.
2: Madam.
0: Doctor.
2: Kilo wa sele, kilo sele so yi le po.
0: Eh wo ba se ri niyan o.
2: Eh kini nkan to wa sele gogo, kilo sele si won gogo.
0: O de pe de yo no kada to mi mo bi trailer ko lo kada to ko lo ko ti e ti e ye mi gan papa won ke le fenu soro ba gbugbo enu won lo ti wu yi.
2: Kada ti wa je si bu won ni oko so nlo, won ni moto to nlo.
0: Be wo doctor. Gbugbo yen je ka ti fi yen sile na. E sa ba wa toju won.
2: Oda ko so ala ma gbianjo agbara wa ma toju won a ma won nkan ta ba ma se
0: e o mo se nwo gan doctor so ma wa okay bye e o mo se nwo
2: e ma wo e ma wo okay a ma toju won dada o ma wo okay o ma wo okay so ma a ma nda se o kon ron next year lo bi won na that le wo won bi bi e gogo kon ni awon ka le mo nkan ti o ba tun ma se de si so e ma nda ti make on payment that le make further treatments le o bi won e get me so
0: ma
2: e bi nko e bi accountant be so ti awon isin ba ti jade a ma je ki e mo gogo e
0: dada
2: eh pe le ku toju
0: e se gan ni doctor
2: e se ba se je a ma je ki mo
0: dada e se gan ni
1: e bu mu mi ba wo le se wa so wo
0: a jo ke o wo gan ti mo so e gan ti fe ma pa mi lekun ah o baba yin fi ya je mi o ah o fi ya je mi ki lo de so mo pe gbogbo owo ti baba yin ni ati ka di e o ati ni banki o ati ni cash o owo fun mi omodo yen lo iye gan lo ti e tun se kini ohun lo nyo bo se hun so awa o ti e mo nkan ati pin ni o ati card o gbogbo e bayi owo e ni o wa emi ma mo si so owo hospital
1: ha mu mi e so kini ile tun so wo as ah
0: emi mo tun so owo hospital
1: fa mu mi ah no e mu ko mo ra o ah because obirin le mi no mi ro ke mo le ah no ah fa

0: ajoke mummy o ma o poro ipo gan ti mo ese nso ogbe sita nsin
1: iriri aye gba
0: sora ti igba to fe se final exams e
1: yeah mo ran ti mo ran ti
0: baba yin o ti e fe gbo nkan kan ti ma ti e tu igba to ya gan mo fi opo den ko ti e tu block number mi
1: ni daddy no
0: ti n ba wa fi number awon aburo e pe bayi o ma ring ibe mo ton ko block number mi
1: mi de mo anything
0: se mo pe
1: koko ninu leyin na
0: me lo mo fe ma so fun yin
1: mummy e soro koko sita e ti mu ko imora ju
0: se mo pe ngba ti ko da mi lohun ni ti oro wo exam e mo lati rin ran ti kan mo rin doti ti mi o se ri laye mi
1: iri what my own mother like iri do
0: imole tete rough hey that's you ti de bai rough don tori olorun
2: ete duro suru no bi se to se ma po komite le ni Doctor Raf, Doctor Raf,
0: ma ko Doctor Raf ko lele bayi ma bo o sha ti egbe gbogbo yen ti segbe kan na oro Doctor Raf ko lele yi wo na sha mo bo se wa laarin wa tele tele mo fe ka nkan to ti
2: se o ni patient to gbe wa
0: rara o rara oro aye mi gangan ni mo wa tori e wa be mo ki kin soro si mo le so lori phone ni mo se ni kin wa be nbi bayi
2: o ya ma wi mo gbo
0: wo sori mo se wa yi ajoke fe se final exam e owo yen de po o po gan mo wo pe o kuku ni bi ta so si tele tele lati gba pe biya ka kuku bere lati be yen
2: be yen ko ti ko ye mi dada bi ta so si ti tele ye latodun wo ko fe ye mi dada mo
0: o sha mo bi nkan ti mo nso ma se bi eni pe nkan ti mo nso o ye
2: to ba ye mi omo e lajoke o fe san wo school ba so je bi babe wa nbe
0: wo iwo ti e fi ti babe yen sile
2: ise temi se bi ni pe kon gbe aye en ti ayo ya abe en ti o be die kin toju won
0: raf sori mo ti gbianjo ati wa owo emi ori ni mo de ran ti ibe mi ati se wa ni bere gbonpon
2: igba yen niyan aso over 20 years sisin
0: se bi mo mo kin to wa ba e ma joju o ti mi owo yi ni mo fe fi san school fees mo exam ajoke ni ami
2: mo ko to ma se yun bi oju te ke fi yen fi ma tele nigba yin a jo so mo ti kini e se ba mi to sha
0: ma binu to na mo se pada wa bai
2: o to mewa gba to pada ja mi kule npo ye a pe a o le fe mi o wa pada wa sin pe ibi ka so ti si tele
0: pe ka to bere lati be na ni mo ti ota mi ti wa stranded bai jo oju to ti mo ni lo sale lohun mo ni ri mo
2: ma gbo you are a married woman a ti se mama se run ko do ti bayi o da lo fe ba wa gbo se
0: mo ma need owo yi rough ma se bayi
2: ma do to ba need owo lo se gbe won alaje se kuko yawo
0: abi mi mo ti yawo mo kon fi kan di kan ni jo ma se bayi fun mi ma ro wa mi omo igbodo san wo iko to le ni so la gan gbodo san ni mo se ni kin wa ba
2: bi lo wa ni owo ti a so bayi
0: o le ni 100,000 final exam lo de fe se
2: so ki ma pa o du mi
0: ma
2: binu wo bi ti mo wa nsin to ba denu compound mi o ko ayokele ti mo nu fe to bi me so ma gbe ye agbaye igbadu sugbon o ti se nkan to hun e sugbon ma ko wo ti ati se ma bo ni ma wo o ni da ti ba pa mi ngba so ba mi se ese to ati ba mi di atasi
0: o se ma binu igba imo kuku ni ma binu
2: mama you wash a drop account number
0: mo ti gbo
2: nkan ti ba le se ma je ko mo
0: se ki n tele eni abi pa wole
2: tele mi lo sibo iye ti koja lo mi le se nkan beyen mi le se nkan beyen mo lo ya seni ti o wa nu ile odo mi ti mo fi kan to mi le se nkan beyen mo ma wo ma su ko ma tu bo ti ba tu ma tu be adisi
0: mo ti gbo
2: se anytime to ba je tun need any assistant o le je ki mo
0: ma wo
2: mi no ni ajoke ki na wa fun wa fun
0: se
2: ti ona ba te gba be yen lo ko si bo mi ja le ti wulo fun wa
0: se oju oni ti e o je ki wa ma lo o se
1: but mommy, she... E wa so pe nkan ko se laarin mi keji.
0: Emi ti mo tin rojo fun e lati igbawo. Nkan kan o sele o. Ko fowo kan mi o. O si o de. problem what ti babe ni emi o lose n temi emi o lose rara e ma baye mi je kilo de
1: kilo de
0: wo ku wo ku si mi jare.

ewo ta pe ni ale loju akoto e to di ni ose to nbo logo olorun awon akopa ninu ore eto ni ayowumi ojo tolu orente edwon adekunle olabisi oladoyinbo rafael ambali esther falade olasunbo yusuf onkotan abimbola lamid aso itopo gbenga david fun ikede ati ipolowo oja 08055767084 odijo mejo

irawo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 12 gudosu o le tente oba laarin awon kan ni dati 12 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su paran kaye 94.9

Ha. Eti ri alami ibi ti ati fe setu lale yi. Odo baba wa ti won je gbaju gbaja ileri ori itage ngba ye won.

baba ni nje gbo awon duro duro ta kakale yi o esimo yi pe eni ti o ba nje ru oruko be e duro simi duro orike duro somo duro dola ati be be lo eyin oloko amutorun wa patapata gba ni eh to ye pe awon ti won ni multiple entry visa eh awon mo ti won ba ni ru visa be awon ni won ma je oru oko ba won won gole won jade ni o ti ye wa eh eh wa labiku eh yo eh returnees awon mo ti gole ti won jade ni je be iru akanda omo be ni baba wa eni tan tale yi ti gbogbo aye mo si baba duro ladipo akole fi wa pe won mu mi aye ni ojo kejidilogun osu kejila lodun 1926 ko to wa di pe won dagbere faye o ni ojo kokala osu keta lodun 1978 kari aye ni gbogbo eyan mo baba yi wi pe akoni ninu ere ori itage abi gbogbo re te ba se debi wi pe an pe ni sago tin yona loju tin yona lenu be ni baba ba ere ori itage won de be ke ma se si si e ke se si si rara o eleyi ma si de ma baba n gbe ina je ni san san ni won si n tu ina ni gege bi oko ti won je oru won se ma n pe baba ni the Thunder King of the Theater ko pe meji kari aye ni en wa ri bi ti won o gbere ide o kari aye gbogbo ilu awon alawo funfun ni o gbogbo ilu awon ara America lohun Cuba Brazil ati be be lo UK ni baba gbe ere ori itage pa kayo na lenu yi ti gbogbo aye fi n pe won ni sago oba ti wa ko si bi ti baba o gbere ide ayin nkan kan ti mo tun fe pe akiyesi wa si lori eto lale yi o ni pe gbogbo igbese to sele ko to di pe oyo tun jo kini ana oyo le the fall of the old empire ni baba se nu ere itage papa nu awon ere meta kan bayi ti awon ere ona gbajugbaja oba kuso oba moro bawaja ati be lo mo nbo

e ka bo kwada sore toyin aragba ni oro baba wa duro ladipo mo lo gori ategun lale yi baba to bi won mo je Joseph oni ladipo mama wa si mo je Dokas to wo bola ajike ladipo ai e ma ipe njo na lohun akole osu gbugbo ara si dan dan ai oda ipe bi ariyan je die fe wa lori odun ti won mu mi aye gan sugbon sibe na afiti si odun 1926 gege ba ti so lori etu lekan leyin opolopo gba ti baba wa saye baba pada duro odun won si lo lewe gege bi won ti se ngba na won lo lewe de bi pe laarin kan won wa sile ibadan lati wa sise olukoni baba sise olukoni daada le ibadan

0: e kaabo pada sori toyin aragba ni oro baba duro lade po la nso gbajumo elere ori itage to gba yi kari aye ti gbogbo aye mo si sago won ni yawo kan pere na ni baba won ni o na si ni ya to bi awon saye sugbon bolon ti mo sise owo re eyin iyawo meta lo lohun pese fa won ti won si sabi amo pe lawon pelu ikan lara awon mama wa to je olori baba nigba aye won ti gbogbo aye mo si oya mama wa iya oloye bi odun duro ladi po ti gbogbo aye tun mo si mori mi won soro bi awon se pade baba ni jona lohun ijagbo nti mama so
1: who leader to soften only if I shall care goes away you can't make it nigba ti baba ti ya mi wa nle te o mo pe ti oyinbo yen ba nlo agbe mi lo ni o ntori pe on fe mo ri mi pe on fe mo ri mi lojojumo mi ne a oyinbo yen agbe mi lo mi o de fe oyinbo olorun ma je rubi kini mo nwa ti ma wa fi gbogbo ile mi le ma fi ya ti baba mi le ma ni oyinbo ni mo ba lo ngbo wa dojo ko gbo agbe o wa lo toro mi lodo awon anti mi yen o wa gbe mi lo bi kan hotel on wa ni osogbo boya won ti mi o ya ibe we exist bai bo wa ni emi o wole o ori bench ta ila ma joko si ba se joko si be ni eri o nkan kan to kan se ri ko fi gbogbo nkan ti o se ninu aye re ko fi kankan pamo fun mi nkan kan to gba niyan bo se wa bo ba tu gbogbo asiri re fun me bayi anu e wa se ni ti be ni yan ni ben mo ti decide bo ba de mo mo ni okay ba ran e lowo se mo ti decide ni e pe ba ran lowo olohun de wa ran mi lowo lati ran duro lati po lowo
2: oro to ba yin so njo yen lo je ke wo pe e ma duro ti won
1: be ni

ai idasi baba yi ni bi ajodun asa le adulawo ta npe ni festa ki ni jona lohun ni konu nko honu ni tori pe awon to e ko pe won won o pe won sugbon igba to ye pe nti o nkaluku mo to si da loju tada ni baba yoju o pelu ati leyin ti iyawo won mama wa oloye bi odun duro ladi po ti gbogbo aye tumo si mo ri mi ti won se fun baba won lo o won si gba yi won gbe yen lohun be ni won lo ara ta nso lorilede Nigeria nu kiru alagba to lopolo be to si je agbasaga kiru nkan be o mo sele ko to a mo je pe won ni pe won se ri po lagbara o lagbara o lagbara sugbon baba lo won si gba yi won gbe yen nilu Eko jona lohun koda gbogbo owe iroyin patapata ati joto tojojumo ni ati ti ati gbade gba ni gbogbo e patapata lo gbe wiwa baba silu Eko nibi ajodun asa jona lohun ta npe ni festa sugbon engba to di pe olojo ode ni jona lohun o lagbara lojo kokan la su keta adun 1978 ti baba dagbere faye ko degba o se isele la sele o isele la sele ojo ta wi irode bi pe yeye n bo sawun eyan lapo ke se yi nikan ara iwa san koja bike afu eh renta ya re o ja leni ti a intin sele baye njo na lohun sugbon ke ku se potete yi wa leyin oreyin la wa ngo pe baba sango gbaju gbaje ilere ori itage tin je duro ladi po o ti dagbere faye ko degba o se leyin aisan ranpe kan o lagbara ni gbogbo eyan so pe ha abi tori e lujo ise ro abi tori e lara se san to to bayi abi tori e ni yin se nbo sawon lapo nibi tojo yi to lagbara de ni jo na lohun ojo kokanla ojo omo ni gbagbe ni osu keta lodun 1978 leyin asan ranpe ti baba dagbere faye pe o digba o se

0: mi la u iroko lo fa tani mo pe ra la kan ki kuku eri
1: iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te fi gbo mi kolukolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade ka de ope lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo se nse lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e woko ti nbo wa si gate oje e so loje ri ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 08033260141 tabi 08053459223 odufa ta mo yanana re lasale yi o na ni odufa ojepu meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifani opa gbongbo ni siwaju agban ni ese mejeji won ajagudo na gborogan gborogan apasa benu bombo kijipa bi tapara para awon mararun ti ko le orun bo wa sile aye kele nikan lo nbe leyin to nsebo asebo ase tutu e wa bani laiku kan giri be ni opa gbongbo ti siwaju agban ni o na ni orunkun wa ese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o na ni atelese apasa benu bombo o na ni enu ta fi nsoro kijipa bi tapara para oni aso funfun tan baba wa npe ni kijipa awon mararun ti ko le orun bo wa si ode aye kele nikan lojo mo kei won awon mararun mo kan won fi kun eji won gba ile babalawo lo lati lo mo ipin orun won waja ti babalawo oda fa oyeku meji to jade fun opa gbongbo ti siwaju agban ni o na lo jade fese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o na la pasa abenu bombo da o koda to si dori ikele to si karun tojo ma kein won babalawo won ni ka won mararun rubo opa gbongbo ti siwaju agban ni o lo nti siwaju o lo won olebo ru o ese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o nti wa loju ona apasa abenu bombo oteli kijipa abi tapara para ona oru be ni ona otu kele nikan to wa je omo keyin won lo wa mu aso pupa opa mewa ti babalawo re ni ko fi rubo kele nikan lo nbe leyin to nsebo o awon mararun de ode aye won bere si ni jise ti olodumare ran won wa si ode aye wa si ngbati kalu pari ise to olodumare ran won wa si le aye wa si opa gbongbo ti siwaju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga apasa abenu bombo ati kejipa abi tapara para ngbati kalu pari ise ti olodumare ran won wa si le aye wa si ohun na ni oku ti ma ku atopa gbongbo ti siwaju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga kejipa abi tapara para apasa abenu bombo gbogbo won ni won gbe sinu kijipa abi tapara para idisi ni nile yoruba to fi je pe aso funfun ni won fi n di oku e ri kele tojo ma kein won to mu aso pupa opa mewa to lori fi rubo ebo epu ni kele ru idisi ni to fi je pe aso pupa irorun o nile yoruba e ri pe aso funfun ni won fi ma sin oku idini ti won fi fi aso pupa sin oku nile yoruba kele wa njo kele wa nyo kele wa nyi babalawo awo yin faifa wa nyi olodumare oba lorun eko ti fa iko wa ni pe teyan ba wa lori ogbogbo arun ti naju alaide didi ta ba da oyepu meji fun ifa e lohun o yoru eni be ninu ewu gbogbo idini ta fi n so pe gbogbo isoro tin sele se da laye kokan lori le alaye lo wa ninu oju odufa kokan 256 ni page fa ta len to kokko da odufa ta da fo inigba wa se kini kan teni to da odufa ise toro re fituba to fi tu se ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo o wa ninu oju odufa kokan ogun ogbon egberun la kari eyin ni gbogbo won to kadara ta won baba wa ba rin ajo kan tona ba pin meji meta ti won ba men ti won ya si mo won mu o kan kun eji ni won gba ile alawo lo mo tose lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan ki mo rin berin lokun agbo ko ti gbianju titi gbogbo ajo to nlo ko sise lara re eni to wa lori ogbogbo arun ti naju alaile dide tabo isoro kan ni ba ti en koju re iwo na gbianju boni seri ola iri be o boni re ba koro ola re si le da ijo te da ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o iwo na mo rora re pin aisan tin se nko ni opa o ogun tin jaun iwo nu o bo nu ogun o le je pe ru fo yekun meji ni oja de fun wo na o si le je pe tutu lasan loro re je mo tori pe ase nbe ninu oro oro ta nso ilo lodun mare fi dale aye gbogbo eni to ba ti gba padua nbe ko gba pe tutu wa adua ki ta kura won o ka sadua lona kini ona keji ona keta o se de tolohun ogbo olohun obo osi pe meji olohun da gbogbo nkan o fi si ikawo ni re ni olohun gbo nte ku nyo gbo nte ye nwi olodumare o gbo hun ebe ti e na iwo na obo nu ogun ogbogbo arun obo nu gbese mo kan keji iwo na lo ri mo ipin orun re adegboroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje di ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akoma na wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 oyekun meji lodu fa to gba wa ni moran lale wi pe eni ti arun ba nse tabo ba wa nu soro kan ko mo dake sile o afarun pamo o nlarun pa a ni ba won kuku owowo e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni awo ko wole ke

0: 94.9. Fenye. Laughter out. Orioke tente premier Makola Ibadan. Latin pete dunu ferin da gbugbu agbaye.
1: Kini won o ni ye buramura mu niji. Media sunyo si loja gbo. Ikoni ti o se bi 32 FM si. Ti wa ni dunu atayo. Olo Coco Care, oh, 32 FM 94.9. I'm fair.

e ka le gbogbo bi ti e ba tin lanfani ati gbo mi lale yi mo kalara mo kajero mo ko waran gun aga mo ko mode mo koyun nu mo kase edi miliki express miliki lori express tun re lale yi mo le tin lanfani ati gbo mi inu oko lewa eyin se nlo le lataro abi e mo ku ise ataro se nu office le yin si wa ni late night work e je pa file yen de ke mo lo le lo su Olamo mbembe eri

0: mo ki yen kale e ku kale e ku ko le da e ku sun soke sun so sale ti gogo wa nba ki ko ba le da na ni kori owe wa o le ba pon
1: oko batima ta mi oko kadija awa inde wa si yo se fija bi oni le o bi
0: de ye dada ni mo bale Miliki Express lale yi Eti mo ba se mo se alujo la koko fi se be ta fi si aju aba fi yun si aju ni ta bi si waju a wa lo sori itan ta mu wa loni leyin itan yen a gba won owe yoruba bi meji meta
1: kan
0: abe ti sun orun we niru akoko yi ko e ti le sun emi go ti sun e be sun nibo e je ka jo jidide ka le ba sun Nitori eni ti o ba sun ni sun o te pe le ti suna ja Penkelese ni won pate nile alara Penkelese bayi ni won pate atiba Wayi ni shola mo pate eto loni e je ajo gbo ko le dun ki gbogbo le kan si ni

mi ayaba laipe laijina a yi pada sikiru ainde barista yo se be yo wole atori sikiru ainde barista lati wa te woroko woroko woroko wonu tata mu wa loni lose to lo ati so nipa awon foundation kokan bo lo ti bere gan na awon kankan be to je pe intentionally or unintentionally a mo bo se je won ti yo kuro ni syllabus won ti yo kuro ninu eto eko won soro nipa re mo kini nkan yen awon itan kan be to je pe elede school ke ba ati te ba wa di aya institution no sugbon ni primary school secondary ebi to je pe o ye kiyan ti wa introduced sawon nkan kokan e le ba nbe mo intentionally or unintentionally so ebo ni abi eyin o mo ani ka dara wa pada lo si class e awa lanfani ati jo gbe yewo lo ni ra baji gan lo ni se dede wede ibi te wa yen te tin ran miri gule gule le miri gule gule baba se ngbadun entertainment lale yi la mo gbadun information laipe olayin ka do ni kini mo ri ti won so fun yin.

Beba shen dara po mwa 32 FM 94.9 949 Eche be ten bola le yi Miliki Express lele yi Wai di shola oro labi presenta loru kwa yi Baba tatare kuro ni bi ni sin Ati bosi nu oro kan lose to lo Ni bi ti oro Nigeria Independence Ta shekba u minira Bata wakbu minira tan Ta bosi Ajoba wara wa Democracy, wanyara Prime Minister, ani Governor General at first. So di pe awani President, igbata di Republic lodun 1963. Igbata wa ku ni Republic tan, ta jo n bara wa bo. Eri wi pe igbata to lodun 1966, mo se recap nkan ti mo se lose to lo. 1966 January 15 idite gbajoba awon nkan to lead city idite gbajoba ati soro nipa e lose to lo idite gbajoba to wa de o awon ti won plan ne won je junior officers major awon ko ni won pada gori oye awon ko ni goro oye nitori eni to je senior officer awon nigba na lo goroye ta loru ta ni senior officer ohun ege ba ti mo so school ngba ohun a so wi pe agulu resi aguyi ironsi lo se be to goroye leyin igba ta aguyi ironsi goroye o wa se awon plan kankan wi pe oro tin lo nle yi oro yi yo mo ni agbara o ara awon ona ti mo lero pe mo le se joba e daada ni wi pe eyin koko sun kuro ni Ele ta ni Western Region, ta ni Southern kankan, Northern Region. Gbogbo e, e je akoko ka soju kan na. Ka so the unitary. E ki gbogbo power yen ko concentrate soke. Ninu opinion ti e ni wi pe ona yi ni Nigeria o fi wa balance ti o ni si eleya meya, elesin mesin kankan.

0: sọ di wipe eleyameya awon eje ka kọkọ gbe patipati segbe kan amọ despite the fact pe o se kini yi po sọ di unitary in a way iyun lo tun je awora awon nkan to bi awon ti won je tan wa loki oya awon nkan kan ninu o pe ona ta ngba ni enu soro tele lo tun se be to tun kako yi ninu erongba titi e wipe ohun ran orile ede lowo lai mo pe awon kan be tinu won o ni dun si igbese yi won ri gege bi wipe ajo mo gbogbo yin na ni
1: onibo
0: leyin igba yen ti wa ni nkan to sele ki lawon igbese to sele yen ni recap ti mo ni kin kokko se ka to wa gbera nle rabaji gan lo sori ohun to sele gangan ta lo wa pa won wo ni won plan e awon wo ni won wo kini nkan to lead si leyin igba ti yen tun lead ki lo lead si asise ti astora asise na ni npe to sele lodun 1966 nkan to bi ki lawon nkan to bi to fi da ka ma pada lo sinu itan ka le ba mo ba se ma retrace step wa awon run awon nkan ba n ba fe sele ka le so pe lai lai eyi o tun gbodo sele mo o eyi to sele lojo ojo si la n gbianju ati retrace step wa do ni oloni ta ti ri retrace lopolopo gba eni ti o si ni di ogun yo ma so pe ko gun o de bi asa ba mi won so pa ko jakan ni ko jakan tin pariwo pe ko gun o de ko gun o de bi na wo ogun ohun ba wa de sowu ni orita ni aba bere eni ogun ba soju re to toju ejari koni ban so wi pe ki wahala o sele de bi to gun o de awa o fogun nile yo dokere koda ko ma si lokere gan a fogun rara rara lorile nde agba nla aye
1: sege omo dada olo
0: laarin iseju kan si isin a wa tatare a wo nu e lo ni rabaji gan lo nsere were e ja gbadun sikiru ande barista yi bombo wa won o ti de 32 FM 949 wa iri sola oro labi presenter on miliki express elembe we kwikale

0: wa mọ nigba na ni wipe idi te gbajọ bayi nigba ti o ba fi sele yo wa mo te pepe yo te ni yo te be di nkan mi to tobi ju be lo tin bo lojo waju nitori igbese ti won fe gbe ohun boya ti won ba mọ ni won ba mo ti e ti gbe boya ti won ba mọ ni won ba mo ti gbianju uru ewo won ba ti wo wipe ona wo la le gba soro e lo ni tu bi nu bi Amon gaga bi mo se so nigba na ni ose to lo wipe ninu awon nkan tin bi won nu ni pe awon ti won sese yi e se te wa ti bureaucracy bo te wa so pe e ja mo wadi wadi wadi te fi ya to to ati le to je to ye je won lese kese nitori iditẹ gbajọba elekidi to fe sele yi nbe ninu awon eroja ti an kojo to fogun abele lorile de Nigeria tori idi eyi eja lo mo nbo
1: Audio Jungle.

bi o ma fi di July odun yi e ma de nti lo be na amon bi gbogbo counter coup bi awon igbiyanju counter coup yi se nsele labele laarin awon soja kokan yi Major General Aguyi Ronsi ohun gbegbese ti e na gege bi olori orilede tuntun lasiko ta nso yi na ni o ti do si orisirisi awon reform kaakakiri reform lotun reform losi amon ninu awon reform to se inu e ni decree 34 reform nbe mo ti so le kan fanfani eni ti oba mo decree 34 lo gbe orilede Nigeria sabe un ta le pe ni lawo na o kokoko so pe gbogbo nta npe ni federal structure yen e je ka kokoko gbe yun segbe kan na e je ka wa replace e pelu centralized administrative structure le to tumo si pe gbogbo e wa centralized power wa wa centralized ko si pe yen o enikan be nibi kan to je western region kinikan eastern northern region kinikan eastern region kini kan to je pe power o wa decentralized rara eje ka centralize the power in ve lo sori e lori abadi tori explanation po lori oro central decentralized presidential alaye po amon class ko la wa eje so nipa ijoba gangan transition bo lo se tibi kan bo sibi kan

elu gogo bi eto ise nlo lowo orisirisi opinion orisirisi observation ni nwa awon kan so wipe labe won ninu won na won so wipe kini yi yo tun bo do mi alaafia ru ni o nigba ti awon kan duro ni duro wipe ba won ba se kini yi yo je ki awon ori agbara gba ati pe yo je kesan oke nigba ta won kan so wipe ba won ba se kini yi yo je ki egbo tin be nbe ko tun fe si ni orisirisi nkan lawon eyan so amọ nigba ti o fi di July 28 lodun 1966 ibe gan ni turning point ti wa se be ti nwaye ni July 28 1966 awon idarudapo ikolu ni awon tapa bi kolu tapa bi odipo sele ninu awon military formations kokan ti gbogbo e di isu ata yan yan yam pepe scatter scatter to wa dipo escalate o feju o se rabande mo lo on to sele gege bi ariyan jiyan o don ti an koban sira eni o di confrontation laarin kadiju kala wahala ohun ti fe koja bo se ye lo awon soja kokan won bere si ni focus lori awon soja kokan awon ele la se be ta mo bale o awon ele ni o se be ti o lo awon ele la le gba ki won ro la o awon ele ni o ni kai la o awon ele ni won o ni ki asuba o a bibili ati be lo gugu e sa bere si ni lo laarin kadiju kala another coup otun ti bere kaakiri orisirisi awon ilu awon soja lorisirisi o ti di pe won mura won lonikan meji meta second coup ti bere loro kan sa abi kin so pe counter coup ti bere loro kan sa ise bere ni awon ti won je key players awon ti won je asiwaju ninu counter coup yi ti bere si ni so wipe kawon lo ma mu key positions nitori wipe bi kini yo ba wa successful eni to je olori ijoba yi o gbodo deni ta mu sabe ta si lo lori ijoba nigba na lo ta lo gba joba lodun 1966 ni January 15 leyin igba ti awon kan o wa successful ta lo ni to una mo ti so major general Irunsi ni amọ lakoko ti kini yi nsele lowo ni July 1966 yi en to je head of state Aguyi Irunsi ko si ni ko si nbi to yo wa o travel o rinrin ajo lo si Ibadan Ibadan wa ina ni ile Oluyole o wa si Ibadan nigba na lohun lati wa ba awon ton je regional leaders awon ton je olori ilu kereje kereje ti o je pe ale ban soro lori kilu o le to ki nkan o le to a bibili ati be be lo nbe Ibadan won ba rojo nigba ta nso yi eni to je gomina fun region yi ohun ni Adekunle Fajuyi konu ni en o military governor ipade tan wa se nigba na lohun o ni se pelu bo ni ibasepo wa loke lohun ati ni awon regional government won yi bo ni abi ka so wi pe awon ti won ja benu gan ti won be lapa bi ni sale nbi bo ni ajosepo wa se fe dan moran ati le se be ti mo die die ni 29th of July awon ti won je soja tan jologun ti won di counter coup yi mu o di wi pe won wa ibi ti Aguyi Irunsi won wa kan bi to wa o ko bi to wa ari opo wa nbi o ati surround gbogbo bi
sun to fe se o ati surround gbogbo bi yo o di wi pe nu bi to wa lohun confusion de awon ti won je soja tan je ologun ti won so wi pe baba o mo ba se lo olori ogun o mo ba se lo ise re ma nte wa lorun olori ogun o mo ba se lo agu yi ro si mo ba se lo ni January 15 opolopo won na lo wa di wi pe won ti keyin si nigba ti o fi di July o to di wi pe awon ara bi tin be nu ile lohun ki won to wo pe ka won o karajo sarajo wahala ti sele koja bo se ye lo opolopo awon emi lo ti se be to ti sonu opolopo awon eyan na se be ti won ti fi won ka scores ala to se be to be lati okere o wa di pe o ti di un to ka ni mole iroyin tin lo hunrun ka ki orilede nigeria pe nkan mi un to eran ti oro ta ni o leyin jo si oro ta ni yo leyin jo si in january o ti leyin o ti di wi pe oro tin kun hunrun ka ki ojule sojule wi pe un ta ni o leyin jo si un o tin leyin o o tin leyin o o tin leyin o lariwo tawon eyan pa kaakiri kaakiri o to di wi pe ile ojo tan wi ile ohun mo orile de nigeria ti foju koju pelu ayi pada kan to lagba nipase olori orile ede awon ti o si je alebu apa consequences on to sele lale ejo na lohun on to pada yi dande si on to lagbara ni amon kin to lo sibe kini on to sagun yi ron si gan lale ojo tan wi be ba se ndarapo mo 32 FM 949 94.9 e se be te ngbo aye di sola oro labi presenter loruko mi ko ye so ma gbon yi

ebura ka foju kegbodo ebura ka foju kegbodo eyin fo ka foju koroma die ye ti gbowe irina ebura ka foju kegbodo eyin fo ka foju koroma die eyan ba so lowo nle yo dabi gba ti an so pe ebura ka ko ebu ra ka fi oju kan egbodo ebu ra ka fi oju kan egbodo ebura ka foju kan egbodo eyin fo ka foju kan oroma die kini won pe ni ebu na e ma gbo ebu isu ebu isu ki la won agbe ma ti bole ebu ni ebu isu ni won ti bo ile won ba ti wa ti ebu isu yi ti won ti ti bole leyin bi abi osu bi melo abi nkan oni o wa ta ti o ra ninu ebe to ba wa ni o ra si o ba wa ra ni o wa di isu mi yo wa de gbodo isu tutun bebu o ba ra a ni foju kan egbodo isu tutun ebura ka foju kan egbodo eyin fo beyin oba fo bo la se foju kan oromo die gan nitori eyin ni dakuko eyin ni doromo die ebura ka foju kegbodo ebura ka foju kegbodo eyin fo ka foju kan oromo die on lo we akoko ti akoko gbe wa loni orisirisi ona le le gba lo owe yi lona kona ti o ba ti ba un te fe lu fun fun apere boya oro kan se bi oro wa di wi pe enikan be to nilo lati be oro kan ka ki asiri o le tu tabi ki o to o le jade tabi ki nkan kan to pamo ka le ri ko le hande ko le han gbangba o eni to wa ye ko gboro yi le boyo wa nsenu ku ni abi nkan kan awon to ba wa be won a so wi pe boye yan kan si mo po mo kini un something be lenu re seru nba o ni ebura ka foju kan egbodo ba ba so nto so gbogbo oro ti o ni ti o loju yi yo a ri nisin ebura oro tin be lenu re un so ki un ta fe ko sele yo le sele ebura ka fi oju kan egbodo eyin fo ka foju koroma die ara awon ona ta le gba lonu orisirisi ona ni amo beyan ba ti mo itumo owe un atupale owe ohun bi to we ohun ti jewa teyan ti mo gbogbo oyun o le so wi pe bayi lohun se fe lo owe ohun ebura ka foju kegbodo eyin fo ka foju koroma die iyun la lakoko be ba se ndara po mo wa 32 fm leleyi o 949 feyin ere feyin e Oni feyin ni oni feyin e weda ni feyin e so ni feyin re ni oni feyin ke o to be ko mo feyin oguro feyin na ni o feyin na ni feyin re why the shola oro la bi presenter lo

0: June 2026. Fana 10 p.m. Venue Trinity Garden, Area 1, Garanti Abuja. Come, Papa God go answer your prayer.
1: Oruko mi ni Pastor Temi Tope Philip. Mo wa lati Lolo. Nigba ti Daddy de lati Jerusalem, mo lo program kan ni Surulere. Epon ni mo fi lo sibe nitori aye mi o nitumo. Sugbon nigba ti ma pada dele, emi ti won kin fun ni nkankan. Eni akoko o fun mi ni aso meje. To ti ran o kon fi ta mi lo re mo wa wo pe o da yi pe kini yi o tin ri le o
2: pe abo to ni kini
1: abo to ni igba to ti wa se program mi ni suru lere mo tu lo mo lo lojo meta igba ti mo tu dele eni to fun mi laso o tu paro sound system mi pe pastor ba le mama nile ti o si sound system nbe iyawo mi tun ni miracle lele yo emi no jan wo pe o da yi pe o tin jora won bayi atagbara de ni mo ti ma lo si lolo sugbon eri to wa sele ni Tuesday to koja o ya mi lenu Sunday ngba ti ade lati ori oke mo sa fi gbagbo jade fun 600 naira on my way getting home ngba ti ma dele ni iyawo mi de je fashion designer so bi eni ti o rinse gba bo se pe lati UK niyan wi pe won ma fe ran aso kan ready to wear won wa ni pe so le se sa yawo mi ah won le se won ni so le ran 20 pieces ah olohun le se ebi ti eri mi wa wa gangan ni pe nigba ti won wa nduna dura lori oro aso yen at the end of the day 45 pieces lo wa pada wa increase e si ah mo ni se lori 600 naira na ni eri to to iwa yawo mi wa ni se jade fun 600 naira mo ni mo jade fun 600 naira lo lo wi pe but boy him professor enjoy him motion claim him on claim him ibi ti eri to wa lagbara wa de ni pe eni ti o wa lohun fe gbese yen fun won lati UK she believe pe ko fi naira ko fi san owo fun yawo mi o wa ni pe ko shi in dollars at the end of the day advance to kon ko so lasan o san $800 si yawo mi owo ta gbari eru olorun wa ba mi pe se bo lohun se man se yanu re
2: o wa lohun ma gbo o san 600 naira
1: 600 naira ni church ni
2: lo lo $800 close to 1 million naira
1: lo send si pe ko lo ra material na bi pe to ba pari ise won send balance si eri idi eri mi niyan e ba mi yan olorun logo
2: ninu osu kefa yi iwo na ni eri